0: Higala, kumusta may buntag? Og welcome na usab ang higala ning lain nga Biyernes sa kabuntagon ning atong pagpanaguban ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige po mga higala, look at the live gikan sa 98.1 FM BC Radio. Sige po mga igsoon, inyong makauban, inyong pubring igsoon, pubring silingan, apadadana sa respeto pagmahal si Sige Ingon. Juriel Ascendiente.
1: Juriel Ascendiente. Servicio.
0: Makikuman ko niyo mga kaigsunan sa Gapon hangtod tas alas 9 kabuntagon. Kumanin ko ninyo mga higala ng tibok ko sa kaoras karon nga tulumanon. Isabak ko gisa po ang si LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor C.D. Jamante mga higala. So, ding tibok ko sa kaoras nga tulumanon sa Gapon at ipadangat ang mga balita karon nga niya naglimins pamantalaan sa probinsya sa Sugbo mga higala. Ito na ipadangat kining nagbagang balita karon nga kaigsunante sa Sunstar Super Balita mga igsoon. Dinis sa maong kapamantalan sa at the same time maghigala to sab nga ipadangat ang pagkabalita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Nagi karon ni Bro Alcer Dungog. Naman mga higala dari sa tuang pagkabalita o sa paghigala sa mga kasika sa gato galungsod maghigala. Nagi sa tuang pag susid ha mga kaigsunan sa tuang police blatter. Magdiha sa tuang Tuboran Municipal Police Station mga higala. Itong kapulisan diha karon may buntag may pagpaminaw. Ibigay sa itong desk officers on duty diha mga higala. Sa itong mga jailer diha karon sa kwa, no? Sa Tuboran Police Station. Sa itong mga investigador, no? Ni Kuya Alpichi Mangaron mga higala. O ni Sir Roberto Rondina. Diha ni Sir Ron Ron. Good morning diha karon sa Barangay Mangga, Tuboran, Cebu. Ngayon man diha karon maghigala sa itong hepe mga kaisunas kapulisan. Police Major Geoffrey Grande. At ipadangat kini karong ka police report mga kaigsunan kundi na kuan mga higala ilang gi respondihan kagahapon usab no lahang gi gumikan sa usa ka concerned citizen pahibaw nga dunay usa ka batanong lalaki 16 anyos ang naigo sa kilat patay mga higala ngayon man angol ang laing 14 anyos mga kaigsunan ito ni Mahitabos Barangay Dalung sa Tuboran, Cebu ang kompleto detalye nini karon at ipadangat mga higala. And of course, mga kaigsunan, ato sab nga pag-asawaan karon, kini mga rekre ang issue karon nga may labot ang haring lungsod. Ato ring isgut-isgutan karon totod mga kaigsunan hantos alas 9 kabuntagon. Ingon man, ato tagaagdakong oras, lakong panahon ang pag-isgut-isgut sa so, mga kilambuan ng atogal lungsod sa Tuboran mga higala. Bus administrasyon sa Gapon mga kaigsunan ni Tuboran Mayor Christian Daniel C.D. Jamante mga kaigsunan. Samta pagkahigala sa inyo ha mga greetings, shoutout, public service and announcements mga higala sa Gapon. Feel free lang to type there sa comment section. Inihigaro sa Facebook Live mga higala sa kong Facebook account Jeriel.

Ihasa Moreno Ascendiente FB account, mga Ikson. I-type lang diha ninyo, no? Ang iyo ang mga messages, mga Iksonan. Doon na mo yung mga mensahe. Dito sa inyo mga loved ones, no? Mga pagpangmusta dito sa inyo ang mga minhals kinabuhi, kapamilya, kasilinganan, mga higala, no? Ka-workmates, ka-boardmates, uguban pa, mga Ikson. No? Announcements nga to sa mga associations, organizations, o pipila ka mga grupo diha, mga higala. Pwede ninyo na magamit ng ato ang tulumanon aros pagpahibaw ng atos mga membro gumikan mga higala sa kusog o glanog ng atong pagsibya mga iso. Sa 98.1 MHz BT Radio mga iso. Live sa takaraw, no? Sa Facebook page sa BT Radio mga higala. Okay mga kaigsonan, lisot na mga higala. Riga bagabalita karon sa adlaw ng Biyernes mga kaigsonan, Pizza 3 sa Hulyo tuwing 2026. Oras sa DYPS BT Radio mga kaigsonan, alas 8:09 binas kabuntagon. Ang Philippine Standard Time sa DYPS BT Radio mga higala. Balita mga kaigsonan, sa mga balita din matod pa Provincial Health Office sa PHO mo pakaon sa 160 mil ka mga bata. Matod pa mga higala, mutabang sa mga inahan. Indot ni mga higala alang ni mga kaigsonan usab, no? Subay sa tuang pagtimaan sa kididiang Nutrition Month karo diga buwan sa Hulyo mga kaigsonan. Andam na ang Provincial or Cebu Provincial Health Office kung PHO mga higala sa pag-apod-apod sa nutrient defense or nutrient dense food packs, gatas o nutritional supplements ngadto sa libuan ng mga inahan o gagmay ng mga kabataan ubos sa unang province-wide feeding program sa probinsya. Ang gamaong programa anaa sa procurement phase diin gitapos sa PHO ang proseso sa pagpalit og mga supply alang sa 160 mil ka mga batang nag-edad sa 6 anyos ngadto sa 23 sa kabuwan. Gigahin sa probinsya ang 6.4 milyones ka pesos aron punduhan ang 120 ka adlaw nga feeding program alang niini nga grupo sa mga bata. Mabot sa 6.25 milyones ka pesos ang gigahin alang sa 90 ka adlaw nga programa nga mo target og 125 mil ka mga mabdos nga mga babae ang gamakadawat og gatas og nutritional supplements. Mato DPHO Head Dr. Sheila Fasciol ang gamaong intervention na nagtumong sa pagpadalipon sa panglawas sa mga inahan og sa ilahang mga anak sulod sa unang usa ka libo ka adlaw sa paglambo. Ang dili maayong nutrisyon sa inahan kasagarang musangpot sa kakulang sa nutrisyon sa bata o sa pagpanganak o gagmay nga bata alang sa ihang gestational age mga higala. Giila sa mga opisyal sa panglawas ang mga benepisyaryo pinaagi sa 2025 operation na timbang records nga gisumiter sa mga rural health units kung RHUs. Imbis nga tradisyonal nga mga pagkaon sama sa instant noodles o sardinas, ang probinsya mo panghatag o ready-to-eat food packs nga gidisenyo sa mga nutritionist dietitians aron na makatubag sa klaro nga caloric o energy requirements. Bisan pa nga adunay nagkalain-laing nutrition programs ang tagsa-tagsa ka mga local government unit sa Subo, kini mao ang unang higayon nga ang provincial government maong maoy ni direktang mupundo o mulumala sa usa ka target nga feeding program alang ni ining maong grupo mga grupo sa benepisyaryo. Ang gipalig-on nga kampanya gisuportahan sa World Bank ug adunay plano nga palapdan pa kini ngadto sa ubang mga lugar sa umabot. Naghuwat karon ang Provincial Health Office kung PHO sa katapusang health reports alang sa 2026 aron masusi ang pag-uswag sa kahimtang sa nutrisyon sa tibuok probinsya sa Sugbo mga higala. Gininindot mga kaigsuunan ng klases programa mga higala, no? Kinig yung paghatag og insaktong nutrisyon mga higala, no? Ngatos kabataan og sa mga inahan sabi na gitos mga mabdos mga higala, no? Kaya ang kinig kong magmabdos ta, magmabdos dahil sila mga babae di magmabdos ta mapin inutag mabdos ani sa magawas. No, so kinini ang kung magmabdos yung mga babae mga higala, inhanglan yun doon na sila sa saktong nutrisyon mga kaigsoonan, no? Karon ang ilahang babies mga higala, mataw mga higala nga himsog po mga isoon. Muna kung anang nag-wake kag anay?
Nga imuha kidi tagaa gidi mo og kanang usab na siya nga mga gestating nga mga pids mga higala no nga makapahimsog sa baktid mga igsoon mao pud no sa tao mga higala aron kahimugso sa bata mga kaigsoonan full of nutrition mga higala dili ingon nga malores mga higala una nga ahinon may lag ang inyong kapitan sa mapirmi pananglit ni Kapitan Dexter Clarite das barangay Kugon kay okay ra mga higala kay matubag mangyud ang malnutrition kay kada Sabado guda mga higala na siya naghimo siyang piding program nga dili mga higala ingon tangyano lang nga mga pagkaon kundi mga nutritious himsog mga higala nga mga utanon no pagkaon mga higala nga iyahanggi pagkaon mga higala diha sa mga kaigsuunan atus barangay Kugon dili na mga bata no ato Sabado mga higala di do na po libreng ice cream mga kaigsuunan no yeah, every Saturday gina mga higala okay kung ang feeding program mga kaigsuunan himuon lag kausas usa ka tuig kausas usa ka buwan mga higala di pagsilbi ha kutoy gapuntian mga igsuon so kinahanglan mga higala nga sustainable gyud sama mga higala pananglit sa nahitabo di sa barangay Kugon ni Kapitan Idol Dexter Clarity mga igsuon arita mga higala klase na balda mga kaigsuon tungod matod pa sa hulga sa pagpamusil ito na isdakbayan sugbo mga igsuon so bantayanan kay ni Carol mga higala no kining mga ingon ani nga mga klases mga post sa social media mga higala makahatag no og

pangu, mga higala, ni Police Captain Vinstein Bunilaw, hepe sa Carbon Police Station, gilusa dayon ang usaka komprehensibong inspeksyon tungod sa tunghaan o sa tibok tunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan magtutudlog mga kawani. Miduyog sa maongga operasyon ang Explosive Ordnance Disposal kung EOD team SWAT ug Tactical Motorcycle Riding Unit Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ug ingon man manghigala ang mga barangitanos sa Bahina Sentral ug mga kadagkuan sa eskwelahan subay sa imbestigasyon nagsugod ang kakulba human sa usa ka post sa social media gikan sa usa ka username nga Sanzu ang nagkalayon bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen hinuon human sa pagsusis kapulisan walay namatikdan nga bisan unsang kadudahang butang utaw sulod sa CSC inong dan nga padayon rasab ang klase samtang giawhag ni Mayor Nestor Archibal ang publiko sa pagpabiling kalbado kung di kaya ang pagpakatap o mga dili verifikado mga impormasyon sa usa ka opisyal nga pamahayag si Archibal miingon nga ang kaluwasan sa mga tinunan magtutudlo og mga kawani sa tunghaan magpabilin nga maoy nagunang prioridad sa kagamhanan sa dakbayan. So naman yun ana ang mga classes mga post niya naggamit og dami apa account ay na inyog ikuan kanini ang i-share no? Dapat knowledgeable sad ta no kini mga nagkupot og cellphone ba no? So mga nagpaminaw karon nga nagkupot og cellphone no kanang ayok kay ninyo nang tagda no kana mga nagpost anang mga dami account kay sato pa wa na sila magpaila kabantay mo nga dunay mga Facebook account nga or Facebook page mga higala nga dunay blue check no so once ka dunay blue check mga higala legit na siya no legit na siya kay gikuan man na siya no i-validate man na dito ni Mita mga higala nga kuan siya no kini ni ang naagi dito ang full identity mga higala sa nagdasa mong account mga higala. No? So, kanang mga dami, nagkwala na eh, nagsamok-samok lang na, naghatag lang na, og kininiang kwan, fake news mga higala. Di magay sila ka pa, matuod silang kogalingon. Tabla ra mag-inilag-ilad ilang kogalingon. No? Ya, muna, matuo pa ng ilang gipos, sama to na itabo dito. Di nakalarmahin noon, kagipang share man po mga higala. So, huna-huna adaan mga higala no isip usa ka responsible nga mga nagamit aning gadget no huna-huna agyod no kung usay pikto no ani kahuman sa imuhang pag-share kay inig-share nimo mga higala no naka-alarma ka no kay muna dunay mamusil ya ibaw biya taron nga katunay tabo sa kluban no delikado biya kay to mga higala kay si bakog mausab ba no naota mga kini ni andit at

0: mausab bang higala to nga maong klasis pang hitabo kay Jesus paita bang higala no tulor bagi patay ato bang igso sumona ako musbo no kinahanglan bang higala i klaro gyud no ang nagpost sa kinini ang mga po, Facebook post bang higala kung legit bagyud bang igso kay kana mga dummy account ay karon nila kinini ang paghatag lana og kabuang mga higala diha sa social media. So arita mga kaigsuunan sa balita mga higala dis kasi kasatuan lung susubulan din 20 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon. O arita mga higala di Bro Alcer Lungog standby na no? Samta mga higala oy, may pagpaminog may buntag dahil karo di Kuya Binji Talisik mga kaigsuunan. Ikan po mga higala tos nagpiyan sugbo sa CBN ng XFM mga higala tos nagpiyan sugbo di aron mga higala sa tuan lungsod aron sa pag panuki-duki inunta mga higala pag subay niya itong nahitabo mga higala kagapong igoskilat mga higala patay 16 anyos dito sa Sitio Panas Barangay Alungsod Tuburan Cebu. Samta mga higala di aras pikas linya mga kaigsunan si Kuya E the Captain Moves Alcer Dungog alang siya mga balita sa kalambuas lungsod sa Tuburan. Kuya E the Captain Moves, please come in.
1: Yes, Bro Jerel, may buntag ni mo ni DJ Roland Butoy sa talamang kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Support local, support sa SLP. Isip kabahin sa pagsaulog sa ika-15 nga anibersaryo sa Sustainable Livelihood Program kon SLP. Ang SLP office mapahitason nga nagdala sa ilang product display sa Tuburan Covered Court. Din gipasundayag ang mga dekalidad nga produkto nga gihimo sa atong kugihan nga mga benepisyaryo sa SLP. Ang maong kalihukan gihimo uban sa bugos nga suporta ni Mayor Municipal Mayor Honorable Christian Daniel Cidi Jumante, mitambong usab si Committee Chair on Livelihood Program Honorable Eugenio Arrigo uban sa DSWD. SLP Tuburan nga gipangluhan ni Ms. Rina Crisi Raymond Sada og sa iyang team. Kini nagpakita sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa pagpalig-on og paghatag og maluntarong panginabuhian sa komunidad. Lakip sa mga produktong mapalit mao ang priskong tilapia, itlog, litsugas, prisko og pinirito nga white oysters, mushroom, squash, binangkal, lumpia o mga produkto sa akro sama sa suka, chicken skin o virgin coconut oil. Mag-suporta ta, magpalit ta o magtinabagay ta sa pagpalambo sa atong lokal nga panginabuhian. Samtang lain nga balita, 10 million nga ayuda alang sa puro kamutis, turnover sa Kapitulyo. Gi-turnover ni People's Gobernador Pamela Pambariquatro ang duha ka checking adto kang puro kamutis Mayor Edgar Rama. Lakip nini ang 2 milyones alang sa pagpalambo sa municipal og slaughterhouse og 8 milyones alang sa solar power lamp post. Kauban sa turnover sila si Vice Mayor Dina Rama og ang municipal treasurer sa puro. Tumong sa ayuda nga mapaligo ng lokal nga infrastruktura, seguridad ug serbisyo publiko sa lungsod. Ubos sa liderato ni People's Governor Pamela Pambariquatro, padayon ng suporta sa Kapitulyo, kalambuan sa mga lungsod sa Sugbo. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Og nanukad na lang diri sa CB ko to. Shout out sa mag-birthday og mapuhon nga si Sir John John Sumalinog, Hildo Gallardo, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, og ni Engineer Aaron Laguardia, og ni Sir Arnolfo Flania, Mama Risa de la Cruz, og sa tanang lineman sa CB ko to. Og siyempre, sa ato ang direktor sa Sibikoto nga si Direktor Aldin Hurlano og sa atong matinabangon nga konsyal din sa atong lungsod sa Tuburan, SB member Honorable Glenn Rigado og sa tagiya sa kabila ni Tiri nga si konsyal Barangay Konsyal Tuminaw si Konsyal Juan Gabilan. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcer Dungog.

0: Happy happy birthday Idol Junjun Sumalinog. Diha karon sa Sibikodos. Magsaulog. Magsaulog siyang adlaw natawhan og mang adlaw. Sabado pitsa 4 sa Hulyo 2026. Ako sa gigreet og advance happy birthday. Kung kamanghurang anak po do si Jamyarn Faith Asingente karong umaabot sa Pitsa City Hulyo 2026.
1: Happy birthday.
0: Goodbye si SB member Kuya Konsyal Glenn Rigado mga higala. Masaulog sa siyang adlaw na tawhan karong umabot Pitsa City Hulyo mga kaigsunan. Happy birthday ninyong tulo, no? In advance Idol Junjun Sumalinog, Jamyarn Faith Asingente, and Kuya Konsyal Glenn Rigado. Arita mga kaigsunan sa laing balita mga higala. Kalabot ato mga kaigsunan sa 16 anyos ang patay mga higala samtang laing 14 anyos ang naangol gumikan sa kininiang pag-igo sa kilat, no? Ato rin gasosihon kininga bombalita karon mga kaigsunan.

ata sa kwan, Facebook page sa The Spring of Success. Okay, maghigala, 29 minutos na nakalabay sa alas 8 sa Kabuntagon. Good morning, may pagpaminaw karon, no? Diha ni Captain Joe Mata Aspi maghigala. Kaya karon sa Barangay Caridad Tuburan Cebu, the home of Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuburan maghigala. Ima munina balsama magid Aspi, may pagpaminaw may buntang diha karon, no? Ang sound system maghigala, way paglubad mga kaigsunan. Way kalumaan mga kaigsunan, gumikan permanente nag-upgrade mga higala silang lights and sounds. Iparag-iya ka na maghigalang Aspi Lines, Lights and Sounds ni Sir Joseph and Ma'am Munina Balsa Magid Aspi maghigala. Samta mga kaigsunan, advisory nga to sa ito ang kinin maghigala, no? When thunder roars, go indoors mga higala. Padangat at itong balita mga kaigsunan, kalabot at itong naigong itong sikilat patay kagahapon. So, unsay ang buhaton maghigala kung magpanugdog o kilat mga ison. When thunder roars, go indoors mga higala. Kung mudugdog o kilat mga kaigsunan, sulod yun sa balay, no? Ayaw pagdaog mga adaptor mga kaigsunan, no? Kininiabang makuhan mga higala ba? Kiniang mudakop sa kuhan mga higala ba? Sa kilat mga kaigsunan, like na silpon, silver, you know? Oh, kanyang mga silpon dita? Ah, mo ba? Silver po, no? Kuna yung mga kuan? Conductors, no? Sa kinili ang kilat, no? So, sold ka sa imong panimala. Rundi, matago, no? Ako sa mga posibleng duckpons kurinti. So, kato mga higala, itabo to gawas mga kaigsuna sila panimalay dito yun mismo sa kabaybayunan mga higala. Ay, kinilagi in taong batanon patang mga higala. Kining, siyempre, ako mga higala sa akong kabataon, akong giadto ang lugar mga higala kagahapon, kaana ko sus. No, sa bataon pa mi maka agi ko dito ato maong lugar, makalabang ni ato ni adto kanang hunas, no, kanang labang mi sapala ni adto. Diha magid diols may lantawan na restaurant, no, luyo mga higala. So ni adto bataon pa mi, diha mi anang ilang alban, no, diha sa ilaha ni gininiang sa ilang mga Monsanto, diha sa kininiang La Vida. Diyan napita mga higala basta may kinang gitawag na sa unang white sand. Mingon na sa unang ato tamang ligo sa white sand kay puti ang kinang bye-bye diyan mga higala sa ilan ni sa La Vida. No, ya, yeah, dari sa Barangay Uno, dindot po, kay dool mga higala, little bagyo sa una. Pero lahi lagi yun, kung puti ang bye-bye, kitinaw mga kayo. So, kung batanon ta mga kaigsunan, wala gi ko ano to mga higala, way makapugong o usay ato ang ganahang i-explore, no? Ganang, labi ang matanong mga higala, kinini ang labi na kusugeng uwan, ganahang kita maligo, no? Gali ang uban, sa may hitabo aton dito sa kuan, no? Dito sa Hidden Paradise, no? Ang matanong mga higala, gusto gid nila ma-explore, gusto nila mga higala nga makita o kung sagin ang mga giingon nila ng kanang mga nindot nga lugar, mga kaisunan. Sama sa tughapon mga higala, kiniintang matanong managuya mga kaisunan, dito nangaligo sa tos may unahas white sand, no? Dias unahang gamay. Pero kaingon ko, sar man ko ka abot niya napitan ni Anto. Eh, kaya mura man naghilan niya napitan, no? Pero kagapo, subok ay pala dungon. Isan pa man tuod, anad sila dito. Kaya taga dito, magito sila mga higala. Pero tungod mga higala, inong orogin na kibawa mga kaigsunan. Okay, limang ko ka na sa tanang kadaghan sa tao. Ito, ikaw kapag yung may goos kilat, no? So, digit ang ang kumpiyansaan niya. Base pa sab sa mga taho nga tong dunggan, ibawaan gapon nga dila to sa Barangay Nalunsod. Una po kuno ni tabo des tabuylan kagahapon, pero inon no is ginawa wa man gid inon tanga na sakitan mga higala. Duna lay mga inon tanga ambot usa ka tinuod nga dunay mga nakuyapan nga mga estudyante kay diha man hitabo gyud duol sa ilahang kunghaan nya igo ang kahoy mga higala, igo sa kilat, no, nya piti kuyawa kurtilisangas mga estudyante hinungdan nga ang uban mga higala kuyapan ko. So, kung sa kahinanok mo, kamatagi kas kakusog buto mga higala sa kinini ang dugdug kilat, no? The Municipality of Tuburan, ang ato ang LGU Tuburan, ato ang lungsod mga higala to munisipyo, nagpahinumdom ka na ito mga higala, reminds every Tuburanon to stay alert and prioritize safety during lightning and thunder events mga higala. So, safety first, good mga higala. Nag-ingon nga, safety first mga kaigsunan. Pahimangno ni mga higala,

Ngatos mga bataon kay kasagaran sa mga bataon mamangi na kuryoso yun mga higala. Curious kay mga kaisunan. No nga, pasok kita, no? Magpasalipod kita mga higala kung doon ay mga dugdug o kilat mga kaisunan. Remember, hinumdumi mga higala, lightning can strike even before the rain starts and after it seems to have stopped mga higala. A few moments of caution can save lives, mga higala. So, hinumdumi mga kaigsunan, matod pa mga higala nga. Ang kilat, no? Posibleng maigo ni mga higala before and after mga kaigsunan. Kinumdum mo dito sa Barangay 2, no? Kung kahinumduman mga higala, doon ay naigo dito ng amuha taong kaliwat, no? Asawa sa kuwang kaliwat, no? Asawa ni Dumpatoy nga biyasa in town. Mga way back 2018 or 19 ba ito mga higala? Nga, isa man to si asawa ni Dumpatoy nga nanghay-hay. Nanghay-hay siya bro. Nya. Init ko kayo? O nagwa ba? Init kayo? O nya. Pero doon ay mga pagdagom-dagom layo, ra? Nanghay-hay siya. Dito ang yangayayan, alambrig, bugkos dito sa puno aslubi. Unsa man na nga kisa may magdahom, yung kalit bitahin o naglipak. Sa kainit sa panahon mga higala. Ting kusugas lipak mga kaigsunan dito miigo mga higala sa punoas lubi nga gani makita ning lapos pa mga kaigsunan ang

una manghigala ang kaluwasan gyud no sa atong mga pamilya ug sa tibuok komunidad mga igsoon. Atong tanan mga igsoon. So pagbantay, magbinantayon gyud manghigala panahon sa pag-uwan-uwan ug pagpanugdog og kilat mga igsoon. Bisan pagway-uwan no, pagbantay gyud manghigala tan-aw nimo nga murag murag nagdahunog na mga igsoon. So dayon no, ayaw gyud sa open area kay kasagaran adto gyud na maigo ang kilat mga igsoon. Arita ba kahigala no sa dugang mga updates mga kaigsoonan, manamanig balita ni Bro Alcia Dungo, boss pag ito bro. Adi ha bro, no nga. Atod pa, July is Nutrition Month mga higala. Sigunas kong itong ibalita kaganiha nga ang subay sa Nutrition Month mga higala, Cebu Provincial Health Office mga higala, mo pakaon mga higala sa 160,000 ka mga bata mga kaigsoonan sa Cebu Provincial Sugbo. Keep na mga inahan, mga kaigsoonan. So, kita paghigala. This July, the Municipality of Tuburan joins the Nationwide Celebration Nutrition Month, mga higala. Promoting the importance of healthy eating, proper nutrition, and active living for every Tuburanon, mga higala. A healthy community starts with healthy choices. Let's continue. To encourage balanced meals, support local nutritious foods, and practice healthy habits every day. Kay ang maayong panglawas mao ang unang puhunan sa mas lig-on ug mas malambuong lungsod mga igsoon. Together, let's make nutrition a daily priority mga higala, not just this month but every day mga igsoon. Ingon sa din sila ang kamahal nas utanon, mahal nas kilos kalbasa, okra, taong unang mahatalan tagka og puros noodles. Og mahal ako, og mahal way puros kumungay. Way tangan daog na ang paglipat ras dila mga higala. Maram na labing importante kan. So sorbida na tag 25 putos dan tinago daan sa ilahan ni agaw. Ya kanang dayeng sud gyud ha mga higala sa merkado mga kaigsoonan, dos labasan nga nanlag utanon ya. So tag 25 ra ginabo, usa ka putos bro. Igo ra kay na sa tulos ko mga bata, no? So depende ra gyud mga kaigsoonan, no? Mas maayo gyud mga higala nga sundo na to, no? Ang healthy lifestyle mga higala. Ayaw si kao na nang kinini ang mga higalang kinini ang frozen foods, no? Inala mga kaigsoonan, no? Mga ready to panang yun mga higala, no? Kanang mga canned goods, no? Dikado kayo na mga kaigsoonan. Kanang mga corn beef, no? Dikado kayo na labi nang di

Na ni mulo tuon, no? Na di tuon nagkaon. Nikado kayo na manghigala sa kulon cancer, mo kunoy kuan kuno na bro. Nikado na sa kulon, no? Ito na hinungdan yatong last nga na ospital ko. Nga, huwag kayo lang hinumduman. Nga ningkaon ko o corn beef nga wala kuluto, bro. Lan-lan ako. Nga, pagkuman inom ko cook, basta bikil dito akong hyper. Igo, hapit yun mapadong sa ulcer, manghigala. No, so, una mga kigsuna no gidini ang mas atoy yung tagaan o prioridad ang ga gidini ang himsog nga pagkaon mga kigsuna nutritious foods karon mga igsuon no ning buwan sa Hulyo mga higala no atoy yung kan mga kigsuna no gidini abang andamon sa paglamisa sa tuang pamilya mga higala ang pagkaon puno sa nutrition mga kigsuna isda no isda mga higala ingon isda man bro buwan sad ay ganang buwan mga higala ito ba na yan ang buwan doon kipati sa mahalas buwan mga higsoon mahal si kang kilos buwan no? So arita mga higala no? Sa dugang mga higsoon ang mga updates dari sa Tuburan Cebu the Spring of Success no? Ano tadi bro dito tas labing una yun itong dali kini akin na ito kato Tuburan the journey to the first Governor's Cup starts here mga kaigsunan. Governor's Cup mga kaigsunan sa 18 under mga higala as the municipality of Tuburan prepares for the first Governor's Basketball Cup tournament of the province of Cebu. We are looking for young athletes who are ready to turn their hard work into opportunity. Batod pa mga higala ito ang LGU Tuburan karon mga higala gandam no sa ito ang first Governor's Cup basketball tournament mga kaigsunan in his probinsya sa Sugbo. Karon mga kaigsunan nangita ta mga higala o mga batanong athletes mga potensyal nga mga kidini ang panggiitan nga mga basketball players mga higala potensyal nga mga batanong basketballista mga kaigsunan so inyuhaning kuan mga higala inyuhaning oportunidad sa pagkakaroon no? Ayaw tuguti matod pa nga ang kahadlok maoy mo puli sa imuhang pangandoy mga igsoon so kung nangandoy ka nga nahimong sikat nga basketballista mga higala so sugdi dinhini nga maong pagpahibaw mga igsoon this is your chance to prove that your game belongs to a bigger stage dili lang ni bahin sa scoring points it's about discipline teamwork heart and pride of representing sa tuang galungsod sa Tuburan join 18 under basketball tryouts doon natin tryout ano yung magigala karon July 4 o bang adlaw mga kaigsunan at the Poblacion 6 covered court and July 5 at Tuburan covered court mga kaigala parihong alas 2 sa hapon mga kaigsunan so o bang adlaw adlaw Sabado mga kaigsunan doon ay tryout dito sa barangay size pagkapit sa 5 maghigala doon ay tryout dito sa covered court des plaza mga kaigsunan alas 2 sa hapon ipahigayon ng higala eligibility requirements players who are 18 years old must be registered voter of the municipality of Tuburan kinahanglan players who are 18 years old mga higala ang 18 anyos kinahanglan registrado ning ato ang lungsod sa Tuburan for players age 17 years old below at least one parent of legal guardian must be registered voter of Tuburan mga higala okay sa 17 anyos paubos mga higala kinahanglan bisan lang mga higala no ang usa no ito na may ingon nga ang ako mang mama may taga Tuburan pero tuwa may puyo sa Labangon tuwa may puyo sa Mandawi tuwa may puyo sa Lapu-Lapu nya ni Amiron Deris Tuburan kay mo try out yun nga di man ka taga Tuburan kay di man ka registrado sa Tuburan ang akong mama taga Tuburan man muli man direg mag-eleksyon kaya rin mo butar di rin man registro pwede na mga higala no so see you on the court mga kaigsunan future team Tuburan mga higala okay mga kaigsunan adto ha so mga batano na to diha nga way lingaw mga kaigsunan after ilang klase no okay, ang klase rabaron mga higala kasagaran kamya no kinini ang tunga no gibahin mga higala buntagon ng hapon nun no? So kung wa kay klase sapon, try out ta awam sa ni klase kis badom nag domingo. No? So kay gayunan kay ni ninyo no. Basin pa day ari man di discover no. Ang inyong talent sa basketball. Pag ingnon sa kong apuan sa una. Sige kog duwag basketball kan usa re ring ato bro ba. Sige gano. Insayo gyud mayo kay igkoman ato ibangga.
Kay iba bigkas mga karaan ni ato ang ilahang mga termino, mga kuan biya.

historia. So, arita paghigala na 45 minutos na nagkalabay sa alas 8 sa kabuntagon, mga Ikson. Atong i-contact paghigala, ready na si Higala, ingkuha na siya. Atong tawagan paghigala, ato ang secretary dito sa kininia, mga Higala, tuburan ng pagtinabangay mga kaigsuunan na office, no? Si Miss M.M. Kalida, mga kaigsuunan, o di ba ka si... Ah, kini ni ang Kuya Tino Lukmayon. Okay, paghihigala, no? So, atong kauban karon mga kaigsoonan si Ma'am M.M. Kalida, no? Atong sekretary das tuburan ng pagtinabangay alang sa update sa ato ang tabanganan karon nga si Tatay Apolinario Jabante, paghihigala.

0: kwitan 120 pesos. Unya ang barangay Kugon oy dako-dako ginato ning hatag og 2,070 pesos. Ang barangay Uno ning hatag og 1,600 pesos. So ang kuan ko ya ang akong gitotal total karon nanata sa mga 6,000 ka Pinoy labot sa tag 500 ila kang Mayor Cidy, kang Vice Dani o kang Mayor Aljun. Unya ato sang gihuwat-huwat ko ya ang sa barangay size kay may nang inig ka ini kakarong hapon mahatag nato sa tagtungod ang kwarta.
1: Okay day, no? So salamat kay day sa update, no? So kung ato ding sumadahon kung madugang to, no, kang Vice Dani, kang Mayor Cidy o kang former Mayor Aljun Diamante, so adulan gyud is mga 8,000 ug abot gyud 8,000 siguro day.
0: Mga 8,000 kapinjud ko ya, kwenta-kwenta na ko.
1: So at least, no, nindot kay na siyang kinini ang kalimad doon kay matag doon natin tabaganan magsakagid siya, no? Nagsugod tas 5,000 pesos, sa sunod 6,000 pesos, 7,000 niya karon gibrabana na to nga naana sa tag 8,000 kapesos ato mahatag hinabang nga to ni Tatay Apolinario day.
0: Oo, oh, kuya.
1: Okay, so daghang kay salamat tay niya, matagkaroon ng gunya, no? Mo update sa bini mo basin ugma puhon dito sa tuag programa sa Radyo 1 Cebu alas 9:30 hangtod sa alas 10 sa buntag. Kumusta si Kuya Tino atong organizer, wala pa ba bisita diha sa tuag opisina day?
0: Wala pa kuya, murag napan sa tuig siya giatubang in taon nga iyahang mama gi kuan karon. Okay. Discharge sa siguro to.
1: Okay, so po din taon to di ay kuhaan sa drone, no? Yan ang importante sa kayang gilakaw, no? Problema po sa palawas si hang mama. So hinaot nga kinidi ang okay na, no? Si hang mama, si Kuya Tino. Kay doon na raba tayo orientation, no? Ako lagi pibaw di ay, no? Nga doon na tayo orientation sa Barangay Carmelo karong umaabot Domingo, no? Kaya nag-istorya ni Kapitan kinidi ang Toki Perez, no? Diha sa Barangay Carmelo nga ugmang adlaw pay gayon sila session nya dugay naman nila nasabutan, no, nya iha na lang ni update yung mga kaubang mga opisyal, no, nga sa adlaw Domingo pay gayon tag orientation diha sa Barangay Carmelo sa tuburanong pagtinabangay. So daghang kay salamat day MM, no, diha sa tuag opisina. Daghang salamat sa imong update day.
0: Okay kuya, salamat kay kuya.
1: Okay mga kaigsunan, si Miss MM Novicio Kalida Bagahigala, no? Ang ito ang sekretary diha sa Tuburanong or Tupag office, mga kaigsunan, diha sa Merkado Publiko diha ito galungson, no? Na mahimutang diha mga higala. So, ako kusbon pagkaigsunan, no? Dindot kayo, no? At least, no? Nagpakita mga higala sa ligon mga kaigsunan o padayong pagsuporta sa itong mga kaigsunan Tuburanon sa pagtabang, no, sa itong isig kaingon mga higala, no? So kini mo ang inisiyatiba mga kaigsunan Tuburanong pagtinabangay mga higala, dini mahimo, dini matukod mga kaigsunan sa talugso sa Tuburanong patugod sa tuang kanhi Mayor Aljun Diamante mga kaigsunan, no? Yahan ni mga higala in taong plano gyud, no, nga mapadali

paspasan yun mga kaigsunan nga matukod basugdan din din sa itong lungsod. No? So sa pagkakaroon, nasugdan na itong cluster 1, ang cluster 2 na ginahinay na sa tamang higala. Sayod ko nga dagha mga barangay din is lungsod sa Tuburan, no? Nga nagpaabot nga mapahigayon na natos ilang orientation aron po nga makasugod po sila. But di man yun inana kadali, no? Sa una, nagtuo ko nga dali rigig kayo ni nga tukuron, pero di ko dahil yun anak mga higala. Di magyud na to masiguro gud lahi magyud ang kwan spekulasyon sa mga tao, lahi lang pagtan-aw mga higala. Dunay mostly gud mga higala interesado, no? Ang uban mga kaigsunan dunay pay mga pagduda mga higala, no? So ang katong uban nga naa pagyapon sa point nga nagduda mga higala, ayaw na mo pag kwan duha pa mga kaigsunan, no? Apil na mo kung naa mo, no? Naa mo kasing-kasing sa pagtabas ng isig kaingon. So di na mistil nga muhatag kag dakong kantidad mga higala aron ka makatabang sa tong isig kataw. For 10 pesos only mga kaigsuonan, pinaagi sa tuang grupo mga higala sa Tuburan ng pagtinabangay, makahatag ta og dakong ibans kagulanan sa mga pamilyas membro sa tuang kahupungan mga igsuon. Pinaagi lang aning nga Tuburan ng pagtinabangay mga higala. Ayon pagtuo ng uban nga mingon diha nga muni mo na, no, nga tua mga higala. Ha, unsa na diha mga higala? Ah, so aduna mga mingon nga wala ko na registration, mangayo ko nung tamang higalag tagsagatos, no, wala gini ha, libre ni alang sa tanan akong klaruhon mga higala, libre ni ang registration pagpamimbro mga higala, walay monthly dues wa kay gibayran mga kaigsoonang binuan, walay bayad sa tuangga ID sa Tuburan ng pagtinabangay mga higala. Kanos alang ka mo ibot og 10 pesos imong bulsa panahon nga duna tay tabanganan mga higala sama pananglit sa pagkakaron nga si Tatay Apolinario Diamante in town nga tuang membro italiwan mga higala atong tabangan ang ihang pamilya, no, nga pinaagis to tig 10 yawat man lang mga kaigsuonan makaibanta, no, sa kaguol nga ilang gihambin sa pagkakaron. So condolence kanto sa pamilya ni Tatay Apolinario Diamante. Oh, God, rest in peace in town ni tatay, no? Ya, atong iampo, no? Una lugar, mga higala, kita mga membro sa Tuburan ng pagtinabangay, ato yung iampo, no? Nga, wala in town tayo tabanganan sa umaabot, mga higala, o magpabiling himsog, o baskog ang panglawas sa matag-usa na itong mga membro. No? Okay. Waman tayo mo apil, ano mga higala, aron tayo ingutang mamatay tayo mga kaigsunan ni apil, tani mga higala, aron atong matugkad ang kabahandianon sa pagtabang sa itong isig kaingon, mga igsoon. Once nga makatabang ta, di ba? Makatabang ta, nindot sa ito ang kasing-kasing, nindot sa itong paminaw, nindot sa dughan, mga higala, nga makatabang ta, mga kaigsuonan. O niya, malipayon ta, nga nakatabang ta, mga higala. Once malipayon ta, makaiban sa itong stress, mga higala. No? Once nga, dili ka stressful, mga kaigsuonan, kinini ang mas tagaan o glugway imuhang panghidaron. No, ina na mga higala ba, mas taas imuhang panghidaron kay malipayon man ka, mabuti nagingon nga nganong bata ang gyapon ni tanahon ni Tawhana. Ha, bisan pa sa senior citizen na, batanon ang gyapon. Sige lang ko no, mga higala, katawa. Hindi mo katawa, murang usa. Kinahanglan nga, malipayon lang mga iso. Ha, kumbaga mga higala, malipayon, no? Kagbingon ka mo katawa, karang usa, pero sige lang ka katawa. Ingon, batos jiril nga. Basta ko no, hingatawa ta. Makapabata ko na. Ang kuya, sige na, magsige na lang kagkatawa, maglakaw ka sa karsada. Nag-drive ka sa imong motor. Sige kagkatawa, basta guway katawaan na. Ayaw, sana na nga eh. Delikado na na mga higala, no? So, lana mga kigsuna, no? Ako ang Osborne nga, kung malipayon ta mga higala, tagaan kita ginduluhin siya. Sige noong mga higala, kay nalipayon ka nga makatabang ka mga igsuon, no? So, di mangit kalikayan. Ano na mga panahon nga kwaon gyud sa tulog ba makagagahom kay siya ra magay nakahibawo mga higala. Di man ta mingon mga kigsuran kay mingon sila nga ang uban laging kanang mga kapunungan lagi uban laging isura sa gid lagi na sila nila i membro lagi na tag stinta na tag 80 kay lagi ko no hapit na mamatay, no, kinini ang nanimaho ng lungon ko, no. Oy, diri sa tua mga higala, dili na ha. Di gyud pwede tanan iparehistro mga higala, pwedeng i-appeal, pwedeng ipamimbro sa tuong Tuburan ng pagtinabangay. Ah, kay di gini mo masiguro mga higala kamatayon sa tao eh. Kadaghan o rin mga batanon gibuno pa mga higala sa mga senior citizens na nagpagidaro, nagtag-80 mga higala. Daghan ang mga batanon nga sayong nangamatay, sayong gikuha mga kaigsoonan kay siya rin nakibaw sa tuwang kinabuhi ang labaw makagagaho mga higala. Munang wa gini limit ang atuang pagpamimbro sa Tuburan ng pagtinabangay. Kinsay pwedeng mo appeal?
18 anyos bro. Hangtod sa 300 anyos. Ingon sila sa nagkinaong na ito ng 300 anyos, no? Kapaning kamutan, tanoy. Muapiltas tinabangay mga higala. Muapiltas tinabangay aron lugwayan patag kinabuhi sa Ginoo aron makaabot anang 300 anyos. 300 anyos, ah, katulog ka mo daw at 100,000, bro. Gay 100 imong edad mga higala. No, centenarian ka mga kaisunan, makadawat kag 100,000 mga higala. Ay, nag-edad din mong 100, eh. 100,000, eh, 200, ah, lain na sa 100,000. Oh, niya, nag 300, 300,000. Sus. Kapansiks, pabakaarihan na yung inaruna, bro, no? Asas na niya. Joke-joke na mga higala, kaya mga istorya, binugoy mga kaisunan, man, no? Katawa mga higala, no?

kanang mga orasa magod, no? Mao na nagiting kuan na gina siya. Kini ang wala na kayo gimbuhaton, no? Ato ang mga kaigsoonan ana. Okay, si Ma'am Ina Pinka, good morning muna, ma'am. Kauban si partner Pink, no? Ay pagpaminaw sa di kwandong Alpi Pinka, no? Si Tansyong Jola, mayong buntag di mo na. Rosana Pablo, mayong buntag. Ako di ay i-greet og happy 8th birthday ang ay hakonong apo Dudong Bryson Pablo from Nanay Bu, from Nanay dito sa Bungon Tabuylan, Cebu. Happy happy birthday Bryson Pablo. Okay niya si Ma'am Amelita, good morning Sir Jeriel, pa shout out ikos ako ang mga maguwang diha sa Gaang dong Guring og Day Marsing ni Risa, kumusta mo diha? Amping diha, sige ra ba og lipak amping jud mo diha og salamat. Okay, salamat sa dimon. Oh, Julito Bayo, hi bro, good morning. Shout out kos Bayo family. Bro, diri sa Mag-alwa sa numero 1 konsyal Evelyn Bayo og sa Kusog ayo diri sa ilaha bro. Okay. Nya si Dennis Flores, good morning. Og si Jane Soiko, good morning. Mary Jane Laborada, mayong buntag yung tanan. Diha sa di Tiabita, no? Kini ni ang good morning ni mo diha, Tiabita, no? Og si Agaw Rixel, mayong buntag boss, no? Diha karon siyang auto parts das Barangay Uno. Boss Rixel Mendoza, gaw good morning ni mo diha. Og si Nini Daide, mayong buntag Sir Jeriel, ako i-greet og ako ang mama sa iyang birthday. Gahapon, birthday ni mama Imelda Susosko, more birthday. Enjoy your special moment. God bless. Happy birthday. Okay, Win Mercado Balibad, good morning from Iloilo City. Shout out Balibad family from Barangay Marmol, Tuburan, Cebu. Asa magkalapis Iloilo. Wa kas Mandurriao, wa ka dia sa asa punto kuno suruyan dito sa Iloilo eh. Noting Kubals, no? Ni kon yun nga ni Hadong Haybin Iskura. Shout out kong Riller Yigo boss. Magpanguta na di ay ko about niya. Ni Kaon di ay nag sige Kaon. so wala pa mahimugso. Ah, nakakaon na ini. Ah, din pag 1 year kuno niya. Napahitan pa dyan di ko no kiro. Maong hantod ka ron. Ayaw na po soy. Nga naman na yung taunting kubals. Ito nang i-kwan. Ito rin ba nang kwan? Taga-tuburan sa rin ba na, no? So, Romney Alindaha Vlog. Nol, morning po siya. At kong advance happy birthday ni Ili Alindaha Andam ng Aslonon. Ni Adol, salamat sa pagbasa. Okay. Og ni Tatsky. Muntikalbo di has yung vulcanizing karon. Tatsky boy, good morning ni mo da. O gila ni, kauban ni mo da. Dunggagski. Diya karoon na. Paminaw ron sila diya pagkigala. Wilmar Matugas Agsoy, mayong buntag Sir Jeriel. Shout out ko sa kong mama diya, o papa diya, sa Barangay Bakito. Sila sa Dadilo, Oglibit Agsoy. O Dindin Subang, good morning. Watching from Balamban, Cebu. De Los Santos, Asingente, Maribel. Kinsa imong apuhan si Luy Pilo, no? Okay, maugyan. Maugyan akong apuhan, no? Anak ni Agapito. Ha? Agapito Asingente. Ang ika walong apo ni Don Filomeno Asingente. Nakuyawan, nakasubay pag yun, no? May kiting kuhan. Magkuhan-subay ta si story kay magkasubay kita. No, so, maming Pistrero, Postrero. Kanya si Rachel Barsinas. Daghan kaayong programa sa lungsod alang sa Kalambuan, Tuburan. Apan ang mga bashers

0: buta o bungol. Ay, sige lang na sila eh. Mga katunan mga kaniad to itaon ba nga. Kaya nabi tayo mingon nga. Ay, wala sa kontrang eleksyon. Din asa taksapi ni. Amo na diha kay inyong gitanaw nyo ramang kong galingon. Paburot sa siyang bulsa. Mo sa na diha nakadaot po din yun. Kung inyo ang talaw ng kayuha sa talungsod, makakita. Gid mo, di kay mingon mo nga. Ano, unsa ng karsada, dias lang ta, dias sa portalisa, unsa na dias kadaatan. Sige, natag-report anak dito. Kadaghan ang nahitabo, disgrasya diha in town. Mismo gay kita maghigala na kwanta. Muna nga, ato nang ipaabot dito sa tungdan nga opisina, DPWS, daghang project way human-human. Oh, di yung tanawaron. Hantod karon maghigala, wag yung putrabaho. Pero tuwa dito, sige, guba ng mga karsada nga. Mayo pa, gubon mga igsoon. No? Christine Chabante, may butagil, labi na sa kasilinganan nato diha sa Barangay 2. Iyan papataroy ko ng mama training. Ang si Hantulo, ka mga maguwang nga lalaki, nagtanaos live, dres mulubulo. Ah, si Ma'am Lunila. Uy, sus, mabita sin siya kay Ma'am Lunila, ha? Diya sa Lunela's Apart Hotel, mga kingsuna ng Paminaw. Ros Ma'am Lunela Bardoquelio Hofster, no? Diya karo siyang, oh, gay, nangkwana ka, ma'am, sa imo nag-swimming, nagkasi mga swimming pool karo, no? Nindot ka dito, i-chill-chill, mag-higala, no? Agad sa siya dito, mag kinini ang lamian nga mga wine, mga higala. So, alas 9, nagit mga kingsunan. Asa pa ba ito, bro? Atong tugikuan gani, ha? Andam nga ang greetings usaha man no, sa tuwag ba nga kuwan eh sinsa kayo maghigala di ginat ko matagsatag sa usaha man yun no? Ay kining atong programa mga higala no, daghang salamat sa mga kwanto pag itong officers dyan sa Barangay Caridad no? Nila ni Adesito Presidente si Mama Nabil Hera sila si Vice President Wilma Agsoy Mary Joy Cadalin ato ang kinini ang sekretary ato ang treasurer Rina Mantalaba og sa itong auditor si Glisario Bote maghigala. Huwag kita igong oras mga kaiksunan at ginanasag ko ninyo karong umaabot Lunes puhon maghigala. May pagpaminog may buntang nalang diha ni Kutsial Raul Alnikuli maghigala ang putat glass servisyong wagas mga kaiksunan dyan sa barangay putat mga kaiksunan. Way pili maghigala tibok barangay mga kaiksunan dyan sa barangay putat inahanglan mutilaw siyang tinudanay ang servisyo. Lakip na usab maghigala. Ha, inyong mabot po dihan Kunsyal. Ha, diha sa kinini. kinini ang Barangay Putat si Glenn Vincent Binsoy Higanto maghigala. Andam og tagana gid ang mga kingsunan. Mo serbisyo gid na bisag wa pay posisyon wa pas posisyon mga kingsunan. How much more kun nanas katungdanan maghigala. Boss Binsoy. Kinini ang Higanto maghigala. Wala kita ko oras maghigala to dug Lulis Pohon. Sige pon kinin pubrik igsoon. Pubrik silingan apa na dunahan sa kambungan. Ambu adi deh, ngadu nah sa respeto, pagbahal si Sigeng. Jadi ya kasih jente, mana milit sa gugbingon ninyong. Adlam bernis kebutagon, magbabungaw, kebulipayo, nagasalawas, magbaminaw, may butag, pari bro Jimmy Lumakang, Ramil Albanyo, o pari bro, pari abay, Junmar Magabanga, o Kutsial Jerry Lariosa.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Aniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
1: Betron, subok na!
2: A product of RSV Trading.
1: Mapalit sa inyong suking butika.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibon. Og nausap dire mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibon. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yan po. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yan. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Bugas-bugas ug katul-katul
6: i DTX 500 na.
5: DTX 500
6: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
6: DTX 500 mabalik sa pinakabulong nga butik sa inyong lugar.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan ug barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
8: Fiber Connect IT Solutions.
7: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
9: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong nipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumar sa Hagkuroy Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Set Destabonis. Set Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
13: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Iwan ko, huy, salamat yun sa sid liniment. Naayod yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo.

0: Adlaw-adlaw na itong kapaginom o GTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagkinom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Pabalit sa mga butika.
1: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
2: Si Sanjin Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
3: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid gyud ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relief gyud sir, naghapdas kog sa liniment, dala-dalahon gyud na ko unya dili mapud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Kumutan gyud ko si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
2: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa said Marketing Incorporated.
4: Uy, Kuya Atan, nausa man ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
5: Dito, no? Atong pangutan noon. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
6: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
4: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
5: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefe Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
4: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
7: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
8: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na to merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
0: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
0: And of course, hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligun nga immune system o energize everyday,
0: tumar na
1: sa original hagunoy capsule. This for life.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
3: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog sa malit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
2: Vitron. Subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: This is the Morning Drive.
5: Morning Drive.
6: The Morning Drive.
7: BT 98.1.
8: Every day. Every day.
9: Can't we just like keep this old school?
10: You know, back in the day.
11: Let's go back to the old school.
12: Old school!
11: Time for a throwback.
13: Time for a throwback.
14: That one. That's throwback.
11: You're gonna love this.
15: Check it out! Check it out!

0: 98.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gyapos un sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong mind pang lawas.
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress ikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao ay rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion, na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
4: So dako, kay mo masay, mahal na ba ng orange ron?
5: Tagbanchingko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC ra jud.
4: Correct.
5: Ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Hosto Doc.
1: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
7: Opo, nga akong mga tiil o mga pagkakit.
6: Bilis na pagkaduwang na po sa DTX 500.
7: Akong gindubol dos o makakapsol sa buntag.
6: Sa gabi.
7: Wala pa'y gulan.
6: Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot.
7: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Mataya ang imong utok.
4: Brain.
5: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imulawas.
4: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki o dilik makaanak.
5: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 og kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan, niya inom og DTX 500 og MyTC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Niya, imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na namang tab kay puno mo na sa radiation. So, importante, Dresor GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
4: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
5: Ako usab si Doc Ramil Oy, magayngon, mayong lawas ampingan,
4: dili abusuhan.
1: DTX 500!
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi.
7: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
2: Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi, epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
0: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mangga. Mamunching, nitangas kami dire sa inyong lugar dire sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Away na ron mong lawas dai, ma'am.
3: Away na.
2: Ah, sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yan po. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yan. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla, so niya kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom, gutom, ipalit ko, naulian lang akong kapuyo niya, ayo na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Espasyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: This is the Morning Drive.
4: Morning Drive.
5: The Morning Drive.
6: BT 98.1.
7: Every day. Every day.
8: Can't we just like keep this old school?
9: You know, back in the day.
10: Let's go back to the old school.
11: Old school!
10: Time for a throwback.
12: Time for a throwback.
13: That one, that's throwback.
10: You're gonna love this.
14: Check it out! Check it out!

0: 98.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
3: Sa Lactopapi. Lactopapi.
4: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Hola, niyat ko nga mga di na magkalugar sa pagpang-restore.

0: sa nangita o mas barato nga mga groceries. Nadausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Vitron, subok na.
3: Jose, Marce, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga terapya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. E, tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi iya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan na inyong Vitron terapya. Dayon, karon nga uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukhaon.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: O kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
7: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
6: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
7: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
6: Ha? Unsa din na aana, kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
6: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
7: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, kanindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mau ba, kuya? Sige, at dun ako.
7: Ha? Asa naman ka?
6: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
9: This is the Morning Drive.
10: Morning Drive.
11: The Morning Drive.
12: BT98.1.
13: Every day. Every day.
14: Can't we just, like, keep this old school?
15: You know, back in the day.
16: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
17: Time for a throwback.
18: That one, that's throwback.
16: You're gonna love this.
19: Check it out! Check it out!

0: Come on in. 98.1
1: BT Radio. Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty. And of course, with Mami Pucci.
2: All about mga langga. This is again yours truly, Mami Pucci.
1: Okay, Mami Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sa Mama Rust.
1: Okay, itong hisgutan karon Mami Pucci, ang kining gitawag na to constipation. Kanang bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya, pamaglisod og libang. Okay, basi tabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey, Mami Pucci, nga sa lima katao, adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then, lisod kayo ng dili katarong og bawas, Mami Pucci, kay sa putunta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinoon,
1: daghan kagbatsyagon sa imong lawas, o niya, matod pa sa mga eksperto, nga kung dili katarong og bawas diay, Mami Pucci, daghang mga balatian ang takboy sa imong hati. Okay? So, karon Mami Pucci, atong pagahisgutan, kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tao nga maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Okay?
2: Ang usa gyud no, daghan ni siya actually mamaras ang reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tao. Pero karon ato alang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tao. Una gyud mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tao may putsi nga murag dili kay hilig do inom og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kay mo inom og tubig, unya soft drinks pag yod
2: kana.
1: Soft drinks pag yod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanang kanang itong imurang limut-limutan.
1: Oo, naay mga tao nga ingon ana nga unya na lang koy. Napako busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw.
2: Unay
1: mga yunana, which is mao day hinungdan Mami Pucci nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: O kay ngano man, gimo mang gilimot-limutan labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinuod. Tapos ang ikatulo mamaras ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: dinataw
2: na tog fiber.
1: Correct. Ang kanang fiber or gamay rin ito ang fiber sama ng pansit. Kanang mga spaghetti.
2: Processed foods, mamaras.
1: Mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga, amo na siya mga pagkaon nga dili, walay, dili ito tagas ang fiber.
2: Yes.
1: Kaya nga naman, ang pinagyod ka daghan o fiber nga pagkaon, Mami Pucci, is ang kining

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Ang gulay kaya nimo from prutas mahal. Kun niya usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan. Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Una gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha dyan nga kanang hugaw nga ibawas, gahi gyud siya.
0: O, gahi.
1: Oo. Tapos, ang ikaduha mamaras, kaning ginatawag na itong hemorrhoids.
0: Or almoranas.
1: Almoranas.
0: O, matud pa Mami Putsi, nga kung kana bitong constipated ka or maglisod kag bawas, imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kasi siyempre mapugos man to.
1: Oo. Oo. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan posible nga matir na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almuranas.
1: Yes.
0: Ka. O kuyaw dai kay Mami Putsi no kung imong pugson. O kay namo goy uban pugson kay dugay-dugay nang wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ang rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras, mao ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ning gawas na jud siya.
0: Ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: ang utong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kini ang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery. Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
0: operahan. Ah, okay, ang almuranas madala ra siyag tambal.
1: Yes.
0: Pero ang rectal prolapse kinahanglan gi siyag operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang intestine nimo mamaras nganing gawas na gyud siya.
0: Tungod sa napugos nimo utong kay nganuman kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo koy na basahan base po sa akong research Mami Putsi nga kun constipated pud ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae.
1: Mm-mm.
0: So, imagine nyo mo Mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay, dili nimo iyabo, sulod sa pila kaadlaw, mabahogin na siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, or malikay ta sa mga posible nga mga sakit na mutakboy kung dili ta katarong o bawas Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero, good news kayo Mami Putsi. Kaya ang hinungdan man good na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes,
0: ang nakanindot ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay?
1: Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na siya 6 ka ingredients, mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no napud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyaha na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imuhang ginakaon.
0: Dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Una na kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Putsi. Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon.
1: Yes.
0: Sa paniod to, usa ka kapsula before mukaon. Sa panyapon pod, before ka mukaon, usa ka kapsula. Siguradong mawagtang yun ang ilahang constipation, Mami Putsi.
1: Yes,
0: Mami. Okay? Thank you so much, Mami Putsi, sa pagkuyog, ha? Unya, sa sunod na sad nga higayon, din sa itong programang Health is Well.
2: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Kabato, kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanin na.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sinaksihan ang paglagda sa ilang kasunduan na magpapalakas sa strategic partnership ng dalawang bansa.
7: Headlines.
11: Negosasyon sa free trade agreement na Pilipinas at Canada, target matapos ngayong taon.
7: Headlines.
10: 25 executives at investors mula sa Amerika bibisita sa Pilipinas para sa 5 araw na business mission.
7: Headlines.
11: Pilipinas sa pagtala ng average annual gross domestic product na 5.8% sa nakalipas na 5 taon ayon sa World Bank.
7: Headlines.
10: Pag-asa binabantayan ang tropical storm sa labas ng bansa na pinangangambahang maging super typhoon sa susunod na linggo.

0: Kalita. Nalagdaan na ang ilang kasunduan na magpapalakas pa sa ugnayan ng Pilipinas at Canada. Kapwa sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang paglagda sa mga kasunduan na may kaugnayan sa depensa, seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, critical minerals, ekonomiya at people-to-people exchanges. Samantala, inakyat pa sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa. Makaraan ang one-on-one meeting ng dalawang leader na sinundan ng iba pang pulong ng kani-kaniang delegasyon.
1: We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Itinuturing ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magandang oportunidad ang strategic partnership ng Canada at Pilipinas na isaan niya sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southeast Asia. Anya, mas palalakasin pa nito ang kooperasyon ng dalawa sa kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Kaugnay nito, target ng Pilipinas at Canada na matapos ang negosasyon sa Free Trade Agreement bago matapos ang taong ito.
4: This free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism. And as part of this partnership, we're announcing a joint declaration of intent on energy and natural resource cooperation and a new technical assistance partnership.
3: Si Canadian Prime Minister Mark Carney.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Franchise ng Jollibee sa Vancouver, Canada, binisita ni na Pangulong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Carney. Pagbisita, hakbang ng Pangulo para palakasin ang mga local product at business ng Pilipinas. Mula mismo sa Vancouver, Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magandang umaga, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Update muna tayo mula dito sa Canada. Isa sa mga highlights nitong ikalawang araw ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. is yung pagbisita ng Pangulo sa isang franchise ng Jollibee dito sa Vancouver. Isa itong paraan ni Pangulo Marcos para magpakita ng suporta sa mga local brands na nagagawang makipagsabayan sa merkado ng iba't ibang bansa. At para sa misyon ngayong araw na ipromote ang mga negosyo mula sa bansa, bit-bit ng Pangulo, walang iba kundi si Canadian Prime Minister Mark Carney. Ngayong araw, partikular na pinaglaanan ng panahon ni Pangulo Marcos ang pagtungo sa kauna-unahang franchise ng Jollibee sa Vancouver. Ang branch na ito, pagmamay-ari ng isang Filipino-Canadian na sumasalamin sa lumalagong negosyo sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Plano ng korporasyon na ibaba pa sa 85 iba't ibang lokasyon sa Canada ang kanilang franchise na nangangahulugan naman ng mas maraming trabaho para sa kapwa-Canadian at mga Pilipino. Nangangahulugan rin ito ng mas maraming export para sa Philippine-made products at magpapalakas pa sa export services ng Pilipinas. Sa pagbisita ng Pangulo, katabi pa nito si Jollibee habang umuorder, bagay na kinaaliwan ng mga customer. Ipinakilala rin sa dalawang lider ang menu ng Jollibee na ang ibang pagkain wala sa Pilipinas. Game na game rin nakipagkamustahan ng Pangulo at nakipag-selfie sa Filipino crew ng fast food chain. At kahit na umuulan yung ilan sa ating mga kababayan, matyagang nag-antay sa labas ng fast food chain para personal na makamayan at makita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Vancouver, Canada para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Makakaharap bukas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga business leaders sa Canada bilang bahagi ng layuning mapalakas pa ang trade cooperation ng dalawang bansa. Kabilang dito ay mula sa sektor ng mining, IT, BNP at enerhiya na pawang may matagumpay na negosyo sa Pilipinas.
1: Tomorrow,

0: I will meet with several business leaders and key players in the Canadian mining, IT BPM, and energy sectors.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Kumpiyansa ang isang ekonomista sa mga bagong oportunidad na bubuksan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagpapatuloy niyang official visit sa Canada. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay RCBC Chief Economist Michael Ricofort, sinabi nitong may ilang oportunidad ng kooperasyon ang naghihintay sa dalawang bansa bukod sa nangungunang human capital na pinakamalakas na bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Canada. Kabilang na rito ang kooperasyon sa enerhiya, bunsod ng malaking oil reserve ng Canada at ilang economic windows na maibabahagi ng Canada sa Pilipinas para mapatatagpa ang ekonomiya nito.
3: Ang Canada, ano yan? Pinagpukuhanan natin, maraming langis yung Canada. Energy, no? So, pwede rin, lalo na ngayon, di ba, energy security. Medyo malayo, pero at least, it would be another big source of energy for the Philippines kasi we import almost all of our energy. Marami rin industrial products po dyan, yung sa Canada. Pati rin yung mga meat product. Marami rin po sila yan. Yung mga pork, no? Kasi may ASF tayo. So, nag-aangkat din tayo ng mga imported na para ma-augment yung local supplies, no? At marami pa pong ibang produkto.
2: Napahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Inaantabayanan na ng business community ng Pilipinas ang magiging resulta ng usapin sa bilateral free trade agreement ng Pilipinas at Canada. Kaugnay pa rin ang official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., sinabi nitong isa ang bilateral free trade agreement ng Pilipinas at Canada sa pinakamalaking highlight ng official visit ni Pangulong Marcos. Oras kasi na maselyohan na ito ay tiyak na lalo pang lalakas at tatatag ang trade relations sa Pilipinas at Canada at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipinong negosyante, partikular ang MSMEs.
5: Yan ang pinaka-importante, yung bilateral natin na mapadali. Ano? Kauna-unahan sa pag-agreed kayo, bilateral natin, mayayari na yan. At in the meanwhile, meron din mga pinag-uusapan dito para mapadakas sa mga trade natin dito sa Canada. No? Ngayon kasi, trade natin nasa 3.4 billion pero malaki nilalakas at advantage tayo sa trade sa kanila.
4: Yan ang tinig ni ECO President Sergio Ortiz Luis Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Inaantabayanan na ng business community ng Pilipinas ang magiging resulta ng usapin sa bilateral free trade agreement ng Pilipinas at Canada. Kaugnay pa rin ang official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Employers Confederation. Okay. Di pa tayo sa ibang balita, ikinatawa ni Pangulong
1: Radyo
2: Ferdinand Marcos.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Ikinatawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala ng Canada sa malaking kontribusyon ng mga Pilipino roon. Partikular na aniya ang mahalagang papel ng Filipino community sa lipunan at ekonomiya ng Canada. Giit pa ni Pangulong Marcos Jr. sila ang heart and soul ng strategic partnership ng Pilipinas at Canada at inaasahan niya ang mas malawak na oportunidad para sa mga Filipino professionals doon. Samantala, haharapin ng Pangulo ang Filipino community doon bago umuwi sa Pilipinas.
0: To unleash this full potential, it is essential that Filipino professionals are able to practice their professions in Canada.
2: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Magkakasan ng 5 araw na business mission sa Pilipinas ang nasa 25 business executives at investors mula sa Estados Unidos. Ito'y para maghanap ng mga oportunidad sa industriya ng renewable energy, manufacturing, financial services, telecommunications, tourism, housing at maritime services. Isasagawa ang kanilang mission mula July 6 hanggang 10 at bibisita sa mga pangunahing economic areas tulad ng Maynila, Clark, Subic at Corregidor. Nakalinya rin ang buong pulong kasama ang ilang government officials at business leaders sa bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Pilipinas.

0: which now 5.8% annual gross domestic product. Ito ayon sa Malacanang ang isa sa mga nagsilbing barometro kaya nakuha ng bansa ang upper middle income country status na ipinagkaloob ng World Bank. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ipinapakita sa paglunlad ng ekonomiya na hindi lamang nakasalalay sa iisang industriya nagmula ang pag-angat ng ekonomiya kundi galing din sa paglago ng iba't ibang industry sector. Ang gross national income per capita ay ang karaniwang kita na nalilikha o napapakinabangan ng bawat mamamayan ng iisang bansa. Kasama rito ang kita na nagmula sa loob ng bansa at ang kinikita ng mga mamamayan mula sa ibang bansa o abroad tulad ng kinikita ng mga OFW at mga negosyo ng mga Pilipino sa abroad. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Welcome development para kay Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona. Ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country base sa anunsyo ng World Bank. Ayon kay Remolona, ang hakbang na ito ay may tuturing na isang mahalagang milestone na siya nagpapakita ng matatag na ekonomiya ng Pilipinas. Kakambalito, ayon sa BSP Governor, ang mas mataas na tiwala mula sa mga foreign investor, mas marami at mas malawak na oportunidad sa trabaho at mababang interes sa pag-utang dahil sa pagtaas ng credit rating ng Pilipinas. Binigyan din ng BSP na susi sa magandang estado ngayon ng bansa ang ipinatupad ng magandang reforma ng pamahalaan at ng Central Bank upang mapanatili ang katatagan ng macroeconomic stability. Tiniyak din ni Remolona na lalo pang paiigtingin ng Bangko Sentral ang pangangalaga sa bagong estado ng bansa sa pamamagitan ng pagpapababa ng inflation, sapat na international reserves, matatag na banking industry at pagsusulong ng digitalization at electronic payments.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakikita naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magpapalakas ng pamumuhuna ng upper middle income status ng Pilipinas. Ayon kay Carney, ito'y bunga ng tuloy-tuloy na reforma ng Pilipinas, pagpapalakas ng development trajectory at pagpapalawak ng papel nito sa global market. Nakakatulong din niya ang paglahok ng pribadong sektor para mapalakas ang bansa bilang isang investment destination. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ang mga reforma para sa paglago at pagpapalakas ng kumpiyansa ng mga investor.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mararamdaman ng lahat ng sektor sa Pilipinas ang pag-upgrade ng bansa sa upper middle income status. Sa programang Boses, sinabi ni DepDev Undersecretary Rosemary Idelion na ito'y dahil sa sukatan na per capita gross national income sa average na kita ng mga Pilipino. Gayunman, mahalagaan niyang mapanakas ang pumumuhunan sa physical capital lalo't nananatiling hamon ang income disparity sa bansa.
4: Importante yung investments natin on physical capital dito kasi yun ang magbibigay ng opportunity sa kanila para so they would have access to markets, no? Tayo, we are an archipelago, so kung maiayos natin yung mga ports natin, ang laking bagay nun para sa access to markets, makapag-produce sila ng in surplus, pwede nilang mailabas yung mga produkto na yan.
2: Si DepDev Undersecretary Rosemary Idelion.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagkamit ng upper middle income country status ng Pilipinas, konkretong patunay ng mahusay na pamamahala sa ekonomiya ng Administrasyong Marcos Jr. ayon sa isang kongresista na dating ekonomista. Mula sa kamera, naritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Sinabi ni dating Albay Representative at Economist Solon Joey Salceda na ang pagkamit ng Pilipinas bilang upper middle income country ay maituturing na karangalan at konkretong patunay ng mahusay na pamamahala sa ekonomiya ng Administrasyong Marcos Jr. Ito ang pahayag ni Salceda ngayong formal lang naabot ng Pilipinas ang katayuan matapos ilabas ng World Bank ang ulat kung saan pumalo sa $4,850 ang gross national income o GNI per capita ng bansa, mas mataas sa itinakdang $4,636 na threshold para sa ekonomiyang nasa ganitong antas. Ayon kay Salceda, umupo sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng matinding krisis sa ekonomiya, bumabangon pa lamang ang bansa mula sa pandemya, mataas na inflation at interest, mabago-bago ang presyo ng pagkain at enerhiya, gipit ang mga supply chains at tumitindi ang geopolitical na tension. Diin niya sa kabila ng mga hamong ito, matagumpay na naitawid ng bansa. ang mahalagang yugtong ito ng kaunlaran. Gayunpaman, dagdag ni Salceda, kaakibat nito ang bagong responsibilidad.

0: Seguridad at hindi dapat magpakumpiyansa. Dagdag ng dating House Ways and Means Chair, dapat itong maging hudyat para sa mas matinding disiplina, mas mabilis na pagpapatayo ng mga infrastruktura, mas maayos sa pamamahala at paghahanda sa mga bagong realidad sa pagpupondo, gaya ng pagkuha ng Official Development Assistance Fund para sa bagong Pilipinas. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ito naman na balita mula kay Diane Liar, kasong plunder isinampa na ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Philippine National Police handang isilbi ang posibleng warrant of arrest laban sa senador.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, tamag siya, itiniyak ng Philippine National Police o PNP ang kahandaan na isilbi ang warrant of arrest na posibleng inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa press briefing dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Narico na susunod ang pulisya sa anumang lawful o kautosan ng korte ayon sa batas. At katulad ng ginawang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada, sila ang kipag-ugnayan sa mga senado kung saan dito
2: Dayan?
3: Yes, sir.
2: Oo, medyo choppy yung reception mo. Subukan mo pumaling sa kabilang side. Go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni Dayan Liar.
4: Sa iba nating balita, may tuturing na isang makasaysayang milestone para sa bansa ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income country sa panayam ng programang Mark In, Mark Out kay RCBC Chief Economist Michael Ricofort. Sinabi nitong ang nasabing pag-angat ng estado ng bansa ay indikasyon ng pagtaas ng gross net income na direktang iniuugnay sa bilang ng mga Pilipinong kumikita at may maayos na trabaho. Isama pa rito ang nananatiling batang populasyon ng Pilipinas na may average age na 25 years old na isang demographic sweet spot. Dagdag pa ni Ricofort, isa talaga sa pinakamalaking nakaambag sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas ay ang mga OFW remittances na itinuturing na pang-apat na pinakamalaki sa buong mundo. Nakaambag din aniya ang patuloy na paglago ng business process outsourcing o BPO industry sa bansa, gayon din ang sektor ng turismo.
5: Lumalago yung bansa na, yung kaya umangat kasi dumami yung may hanap buhay.
6: Yes.
5: Yung mga sektor na yun, edulyer yung pambayad sa kanila. Pangatlo, turismo. Nag-record high yung foreign tourism revenues, $13 billion. Yung employed ng foreign tourism, pati yung foreign tourists, mga close to 6 million eh. Below pa nga doon sa pre-pandemic na 7 million to 8 million per year.
2: Sa kabilang dako, iginit din ni economist Michael Ricofort na naging malaking salik din sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang mga hakbang ng pamahalaan para sa good governance. Isang halimbawa na rito ang maigting na kampanya ng pamahalaan kontra korupsyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalong nagpaganda sa takbo ng ekonomiya ng bansa.
5: Importante ito, yung ano po, yung good governance. Kasi kasama rin sa reforma, it's a whole of country approach. Kasi yun po yung naging problema late last year doon sa anomalous flood control projects.
6: Yun.
5: Kasi kaya nga po nag-underspend yung government eh, para hindi na maisahan, hindi mapunta sa korupsyon. They would rather not spend kaysa mapunta sa korupsyon. Naging mas maingat sila. Kaya nga yung national budget this year, in-approve yung January 5, wala na yung mga dating mga insertions. Malinis na. Better, tapos ganoon din, yung reforma ngayon, yung pinupush. Kaya kailangan magtrabaho talaga yung i-push pa yung mga reform measures, especially yung mga requiring legislation, yung mga to further level up the governance standards.
2: Si RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balikan natin ang ulat kaugnay ng pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta at sa kahandaan ng PNP na isilbi ang arrest warrant. Magbabalita muli si Diane Liar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, dyan tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang kahandaan na isilbi ang warrant of arrest na posibleng ilabas ng Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa pulong balitaan nga dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP...

0: Soleta at dating Congressman Mike Defensor sa Sandigan Bayan na non-bailable dahil sa umano'y non-disclosure ng 75 million pesos na campaign donations. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Doble kayod ang Department of Agriculture o DA para maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income economy ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., marami pa rin kasi ang mga hamong kinakaharap ng sektor ng agrikultura kaya hindi rin agad maibaba ang presyo ng pagkain, partikular ang bigas. Sa ngayon, nakatuon ng DA sa mga pangmatagalang programa tulad ng pagtatayo ng food hubs, farm-to-market roads at pagpapalawak ng post-harvest facilities para mapababa ang gasto sa mag-asaka at mapababa ang presyo ng pagkain para sa ordinaryong Pilipino.
3: Ginagawa kasi ng DA ngayon, mga solusyon, ang ginagawa na namin, but there is no long-term, short-term solution to the problem. We need to build our food hubs, we need to build our tramline system, we need to build our FMR, our post-harvest, and produce more.
2: Yan ang bahay ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Presyo ng produktong petrolyo namumurong tumaas sa susunod na linggo. Samantala, presyo ng gasolina bahagyang bababa batay sa pinakahuling trading sa world market ayon sa Department of Energy. Ang detalye ng balita hatid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Yes, John, namumurong ang tumaas ang ilang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. At batay nga sa pinakauling trading sa world market, posibleng tumaas dyan ng 80 centavos ang kada litro ng diesel, habang piso ang itataas sa kada litro ng kerosene, at posibleng bumaba dyan ang presyo ng gasolina ng 70 centavos sa kada litro. Inaantay na lamang dyan ang pinal na trading para sa ikalimang araw nito ngayong araw, at sa darating na linggo ilalabas ng ilang mga kumpanya ng langis ang final price estimate, at sa Lunes ay nakatakdang i-anunsyo ng Department of Energy ang para sa susunod na lingguhang oil price adjustment sa presyo nito sa merkado. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tututukan ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagpapalakas sa agricultural exports ng Pilipinas para mas maging competitive sa ibang bansa, habang patuloy na susuportahan ang manufacturing exports. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, nakasalali kasi sa high value exports at electronics industry ang susunod na paglago ng export ng bansa. Noong Mayo, umakyat sa $7.87 billion mula sa 7.5% year-on-year ang merchandise exports ng bansa. Pumalo sa 37.87 billion pesos ang export receipts para sa unang limang buwan, mas mataas ng 10.6% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang electronics naman ang nananatiling pinakamalaking export ng bansa na bumubuo sa higit na kalahati ng kabuuang shipments.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Umapela si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga rice stakeholder at importer na pansamantala munang suspendihin ang pag-angkat ng 5% broken imported rice para maprotektahan ang interes at kapakanan ng mga lokal na magsasaka. Matatandaan kasing nagtapos na ang ipinatutupad na price cap sa imported na bigas, kaya naman posible na muling tumaas ang presyo ng bigas. Ayon kay Laurel, kung pansamantala kasing ititigil ang importasyon ng premium imported rice, ay mapipigilan ang pagbaba ng farm gate price ng palay na posibleng pumalo sa 8 pesos sa kasagsagan ng wet harvest season.
3: Hindi tayo papayag ng 5% broken na ipapasok sa Pilipinas starting now. 25% lang or worse ang pwede nila ipasok. Kaya na yan, by pakiusap yan. Kasi lang kung nagmi-meeting kami, nandun yung farmer, nandun yung miller, nandun yung importer, trader. In principle, pumayag naman silang lahat. Kasi nga kahiyaan na Ang isang nga dito is tulungan Iba kailangan tulungan ng importer, ang ating farmer. Kung lumabas yung bagong rice, talagang hindi ako papayag. Pero sa ngayon, pakiusap.
4: Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: balita tungkol sa lagay ng panahon, antabayanan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, alas 11:30 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Oras natin, Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Posibleng lumakas pa at maging isang super typhoon sa susunod na linggo ang tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok ang sama ng panahon sa PAR sa Miyerkules o Huwebes at papangalan ng Inday. Bagamat may posibilidad itong lumakas bilang bagyo o super typhoon, sinabi ng Weather Bureau na nananatili pang hindi tiyak ang magiging lakas at tatahakin itong direksyon. Inaasahan ding palalakasin ito ang habagat na magdudulot ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, tuluyan ang lumabas ng PAR ang Tropical Depression Henry, ngunit magdadala pa rin ng malalakas na pag-ulan dahil sa epekto ng sirkulasyon ito at ng habagat.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Dumaraming insidente ng bird strike sa bansa, banta sa kaligtasan ng mga pasahero, ayon kay Senador Raffy Tulfo. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagbabala si Senate Committee on Public Services Chairperson Senador Raffy Tulfo sa patuloy na pagdami ng mga insidente ng bird strike sa bansa na anya'y maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga pasahero ng eroplano sa pagdinig ng komite. Pinaliwanag ni Tulfo na ang bird strike ay nangyayari kapag bumabangga ang ibon sa isang sasakyang panghimpapawid gaya ng eroplano o helicopter. Maaari itong magdulot ng pinsala sa makina, windshield at iba pang bahagi ng eroplano na maaaring humantong sa aksidente kung hindi maagapan. Ayon kay Senator Raffy, kailangan maging handa ang mga kinaukulang ahensya bago magsimula ang migration season ng mga ibon mula September 2026 hanggang February 2027. Tinukoy niya ang Las Piñas Parañaque Wetland Park na nasa tinatayang 2 hanggang 3 kilometro lang mula sa runway 6 ng NAIA bilang isa sa mga lugar na dapat pagtuunan ng pansin dahil dinarayo ito ng humigit-kumulang 5,000 na ibon araw-araw. Matay sa datos na tinalakay sa pagdinig, umabot sa 953 ang naitalang bird strike incident sa bansa noong 2025. Samantalang nasa 200...

0: katupad ng hakbang para maiwasan ang mga insidente ng bird strike. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigpit na nakikipag-ugnayan ang Department of Education o DepEd sa Philippine National Police at Department of Information and Communications Technology o DICT para protektahan ang mga mag-aaral sa impluwensya ng online terrorist groomers. Ito ang naging pahayag ni Education Secretary Sunny Anggara kasunod ng paglutang ng online extremist group na 764 sa pagdinig ng Senado na posibleng may koreksyon sa marahas na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Panawagan ni Anggara sa mga magulang, bantayang mabuti ang online activities ng kanilang mga anak, lalo't hindi naman 24 oras nakikita ng mga guro at school staff ang kanilang online activities at engagements.
3: We're asking assistance from the PNP from kasi medyo bago sa amin itong mga narinig namin mga cyber. Wala kaming capacity to really monitor the concerted action of terrorist groups, of online groomers, mga ganyan. So, magpapatulong kami dyan sa PNP, sa DICT. Kasi sila talaga yung nakaka-monitor on a large scale. So, they're on top of it. We got a briefing sa them last week. Sinabihan kami na may mga groups talaga active.
2: Yan po ang pahayag ni Education Secretary Sunny Anggara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Umapila ang Department of Justice o DOJ sa Kongreso na magpasa ng batas laban sa Nihilistic Violent Extremist o NVE group na pinaniniwala ang may kaugnayan sa pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T., hindi lang kasi simpleng bullying ang nangyaring insidente. Anya, hinihikayat ng NVE ang mga bata na gumawa ng mula sa maliliit hanggang sa mabibigat na krimen tulad ng pananakit sa sarili o hayop na posibleng mauwi sa malawakang pamamaril o patayan. Sinasamantalaan niya ng grupo ang kahinaan ng mga kabataan at ang pangangailangan nilang magkaroon ng kaibigan para mapilitan silang gumawa ng masasamang gawain. Para sa DOJ, kailangan nga magkaroon at dapat maging komprehensibo ang pagbuo ng batas laban sa NVE tulad na lang ng mga batas laban sa crimes against terrorism at human trafficking sa bansa. Irekomenda naman ng ahensya sa Anti-Terrorism Council ang paggamit ng counter-terrorism mechanisms para makakalap na impormasyon at mabantayan ng mga otoridad ng ilang aktibidad na may kaugnayan dito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Latag ng seguridad para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte all set na ayon sa Philippine National Police o PNP. 6,000 pulis ipapakalat. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: All systems go na ang latag ng seguridad ng Philippine National Police para sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, Hulyo, asa isa. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Rico na mayroon ng security template silang sinusunod habang pinaiikting pa ang intelligence monitoring para tiyakin ang kaayusan. Ngayong hapon, aniko, magsasagawa ng PNP na final coordinating conference kasama ang iba't ibang police units upang plantsahin ang mga huling detalye sa ng security plan. Aabot sa 6,000 police personnel ang nakatakdang ipakalat sa paligid ng Senado para sa seguridad ng lugar, gayon din ang mga dadalo sa pagdinig. Sa kaya wala pang natatanggap na special request ng PNP para sa deployment naman mga police sa loob mismo ng Senado. Pantala, nananatili ang heightened alert status habang pinag-aaralan pa sa Lunes kung kinakailangan itong itaas sa mas mataas sa alert level depende sa magiging sitwasyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
6: A comprehensive security plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing to monitor any threats that there might be. And just itong mismong hapon na ito, the PNP will be conducting a final coordinating conference among all units for the final preparation po sa ating security plan.
5: Ang tinig ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Rayco. Mula rito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Handang-handa na ang House Prosecution Panel kasama na rin ang Private Prosecution Panel para sa pag-umpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ang kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, 19 Congress pa lang ay pinaghahandaan na nila ang

0: impeachment trial ng Vice Presidente. Kasado na rin ang lahat ng kanilang preparasyon mula sa mga documentary evidence maging sa mga witness na ihaharap sa paglilitis.
1: We are very much ready. As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July.
0: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na pagsuporta ng Canada sa rules-based order sa West Philippine Sea at pagkilala sa 2016 Arbitral Tribunal Award bilang pinal at may legal na visa. Kinilala ng Pangulo ang hindi nagbabagong posisyon ng Canada sa pagsusulong ng international law, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, gayon din ang aktibong pakikilahok ng Canada sa Indo-Pacific sa pamamagitan ng kanilang Indo-Pacific Strategy. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang Dark Vessel Detection Program ng Canada na nagpabuti sa maritime domain awareness ng Pilipinas at mga hakbang laban sa illegal, unreported at unregulated fishing.
4: I also thank Canada for its Dark Vessel Detection Program, which was deployed to the Philippines under the strategy to aid the country in combating illegal, unreported, and unregulated fishing and increase maritime domain awareness.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang lalakas ang defense capability ng Pilipinas kasunod ng strategic partnership nito sa Canada. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni International Development and Security Cooperation o IDSC Founding President Dr. Chester Cabalza na ang mas pinalakas na ugnayang ito ay magbubukas din ng defense economy sa Pilipinas.
5: Once they bring in their defense capability and through their logistics hubs in the country, then definitely it entails money. So may defense economy tayo nakikita dito, no?
0: Si IDSC Founding President Dr. Chester Cabalza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pangkalahatang naging mapayapa ang tatlong araw na pagdaraos ng kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtapos sa Liwasang Bonifacio nitong Huwebes. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na walang naitalang untoward incident sa tatlong araw na aktibidad buhat pa sa People Power Monument sa Quezon City maliban sa ilang minor incident sa unang araw. Nagpasalamat din ng PNP sa mga organizer at mga lumahok sa pagtitipon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kahinahunan sa kasagsagan ng pagtitipon. Kasunod nito, pinuri ni Nartates ang lahat ng pulis na nag-alay ng kanilang oras at sarili para tiyaking ligtas ang publiko mula sa mga hindi inaasahang banta.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 13 truck o 40 tonelada ng basura na kolekta sa pagkatapos ng rally sa Liwasang Bonifacio. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Jed, tinatayang nasa 40 tonelada ng basura ang nakolekta sa Liwasang Bonifacio sa nakalipas na 24 na oras o yung oras na isinagawa ang pag-rally dito sa lungsod ng Maynila. RNG Department of Environment and Public Service Director Kenneth Amurao, umabot sa 13 truck ang nahakot ng basura mula kahapon ng madaling araw hanggang kaninang umaga. Karamihan sa mga nakolekta ay mga pinagkainan at lalagyan ng inumin mula sa mga nagtipon sa lugar. Matatanda ang nagprotesta nga nitong Martes ng umaga ang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio, bagamat ang main rally ay nasa EDSA at sinundan ito ng mga lista mula Batangas pagsapit ng hapon. Bumalik din naman kahapon ng madaling araw mga kasapi ng INC para sa maghapong programa. Ayon kay Amurao, tuluyan ang nalinis ang Liwasang Bonifacio matapos ilalim sa flushing o yung paglilinis gamit ang tubig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Alex Ayala makakatapat si defending champion at world number 2 Iga Swiatek ng Poland sa ikatlong pagkakataon matapos pumasok sa third round ng Wimbledon. Mula Sports Radio 918, narito.

0: Polish superstars sa quarterfinals ng Miami Open bago nakabawi si Swiatek sa Filipino player sa round of 64 ng Madrid Open na parehong nilaro noong isang taon. Samantala, eliminated agad si Ayala at kapartner na si Nicola Bartonkova sa Wimbledon Women's Doubles Event matapos matalo sa tambalang Yelena Ostapenko at Sofia Kenin sa first round 6-3, 3-6, 1-6. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 4 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa ating provincial stations. Sunod nating ihati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo. Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:48 po ang ating oras. Balita dito sa Luzon. Central Luzon nag-uwi ng apat na pambansang parangal sa 51st National Gawad Saka Awards. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Luisa Gemino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagkamit ng malaking karangalan ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 na matapos tanghalin bilang national winners ang apat na natatanging kinatawan mula sa Central Luzon sa prestigyosong 51st National Gawad Saka Awards na ginanap sa Philippine International Convention Center. Mula sa kabuang 212 na nominado sa buong bansa, 35 lamang ang napiling pambansang nagwagi ngayong taon kung saan apat sa mga ito ay nagmula sa gitnang Luzon. Ang Gawad Saka, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng DA para sa mga individual at organisasyon na nagambag ng inobasyon at pambihirang tagumpay sa sektor ng agrikultura at pangisda. Ang mga nagwagi at kanilang premyong natanggap ay kinabibilangan ng kilosang 5 para sa lahat multi-purpose cooperative na tinanghal bilang outstanding rural financing institution na tumanggap ng 1 million pesos. Danilo Cunanan, kinilala bilang outstanding corn-based farmer, tumanggap ng 300,000 pesos. Randy Valerio, ginawaran bilang outstanding small animal raiser adapting integrated farming system at tumanggap ng 300,000 pesos. At si Miss Gloria Carillo, na nagwagi bilang outstanding agricultural extension manager provincial level na tumanggap ng 250,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Hermino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Punta naman tayo sa Bicol, PhilHealth Region 5. Pinaigting ang orientasyon sa yakap at gamot sa Kabikulan. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas albay sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinaigting ng PhilHealth Bicol ang kampanya nito sa yakap at gamot sa pamamagitan ng serye ng mga orientasyon at caravan sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon upang mapalawak ang akses ng publiko sa mga programa at serbisyo nito. Sa Camarines Norte, nagsagawa ang Local Health Insurance Office ng orientasyon hinggil sa yakap at gamot, yakap assignment, kabilang ang membership registration at updating para sa mga empleyado at kawani ng Our Lady of Lourdes College Foundation. Samantala, Nagsagawa naman ng Local Health Insurance Office ng Camarines del Sur ng LGBTQIA+ Forum na may temang Pride in Health, Strengthening Inclusive Health Access for LGBTQIA+ Community sa Uma Hotel and Residence sa Sanaga City. Sa Masbate, sinagawa ang LHIO Masbate, ang on-site at online yakap karaoke.

0: Caravan kung saan ang bahagi ng member data record at field ID sa mga residente ng Barangay Pananawan sa bayan ng Kawayan. Katuwa ang RHU Kawayan bilang yakap clinic na nagbigay rin ng first patient encounter, PCU, empanelment at dispensing of medicines. Ayon sa PhilHealth, layunin ng mga aktibidad na maipabatid ang mahalagang impormasyon tungkol sa programa at mapadali ang pagpaparehistro at pag-update ng membership ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Kabikulan pa rin, 17 individual na sangkot sa illegal mining sa Camarines Norte ang inaresto sa isang joint law enforcement operation. Magbabalita si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Inaresto ang 17 individual na sangkot sa illegal na pagmimina sa bayan ng Jose Panganiban sa Camarines Norte noong Hulyo 1 sa ikinasang operasyon ng National Bureau of Investigation, Mines and Geosciences Bureau at Jose Panganiban Municipal Police Station, inaresto ang mga minero na pawang mga residente ng Jose Panganiban, Daet, Vincons, Basud, Talisay at Parakale ng nasabing lalawigan. Nahuli sa akto ang mga ito na nagsasagawa ng mining operation sa barangay Luklukan Sur ng nasabing bayan nang walang kaukulang permiso mula sa Department of Environment and Natural Resources at Mines Geosciences Bureau na paglabag sa Republic Act No. 7942 at Republic Act No. 7076. Nasamsam sa operasyon ang mga kagamitan sa pagmimina katulad ng backhoe, grinding wheel, cement mixer at iba pa. Kinumpiska rin sa operasyon ang namina na 619 sako ng hinihinalang gold ore at 17 piraso ng gold amalgam. Nasa kustodiya na ng Jose Panganiban MPS ang mga nahuling individual para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso, habang pansamantalang nasa kustodiya ng NBI ang mga nasamsam na mga kagamitan para sa kaukulang safekeeping at disposal. Nakiusap naman ang mga otoridad sa publiko na i-report ang anumang ilegal na aktibidad sa kanilang lugar upang mapangalagaan ang kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balik tayo dito sa Metro Manila. Kunin natin itong report ni Mary Ann Bastasa. Kasong plunder versus Olabag kay Senador Dante Marcoleta, nakabatay sa ebidensya ayon sa Ombudsman.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Ted, muling igintang Office of the Ombudsman na nakabatay sa ebidensya ang paghahain ito ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Ayon sa Ombudsman, mismong ang senador ang umami na tumanggap siya ng tatlong cash donations na nagkakahalaga ng 75 milyon na umuli hindi niya idiniklara sa SALN at sa SOSE. Kinukuha rin ng Ombudsman ang naging pahayag na Marcoleta tungkol sa utang loob na iniiwang pagtitig sa pagsiservisyo publiko. Ayon pa sa Ombudsman, kinikilala nito ang naging sentro ng matinding pampublikong diskusyon ang kaso at iginagalang ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin at magsagawa ng pagtitipon. Gayunman, hiniling nitong hayaan ang batas at ang ebidensya na maging batayan sa paghusga ng kaso. Binigyan din ng Ombudsman na nananatili ang presumption of innocence ni Senator Marcoleta at ang kanyang karapatang ipagtangkol ang sarili sa harap ng Anbras. Mula sa Sanigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:55 ang ating oras. Dumako na po tayo sa Visayas International Cruise Ship. Nalulan ang 126 na turista dumaong sa Bohol. Si Jessa Agua Ilana ng Radyo Pilipinas Cebu para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Hulugin kumulang 126 na turista ang bumisita sa lalawigan ng Bohol sakay ng

0: bayan ng Bilar. Ayon sa Kapitolyo ng Bohol, ang patuloy na pagdaong ng mga cruise ship na may dalang mga turista ay patunay kung gaano kahalaga ang mga pinagmamalaking pasyalan ng lalawigan ng Bohol. Dapat anila itong alagaan upang mas marami pang bisita ang makaranas nito. Matagal nang kilala ang turismo bilang isa sa pinakamalaking nagbibigay ng kita sa ekonomiya ng lalawigan ng Bohol. Para sa Bagong Pilipinas, Jazz Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, Cebu City LGU nakipag-ugnayan sa mga mental health experts para mapalakas ang mental

0: Mental Health Program sa mga paaralan sa lungsod. Si Angelita Habal ng Radyo Pilipinas Cebu sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nang sa gawa ng consultative meeting ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa mga mental health advocates, experts at kasapi ng academe upang talakayin ang pagpapalakas ng mga programa kaugnay sa mental health lalong-lalo na sa mga bata. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Cebu City Councilor Michelle Abelia Siliona, Chairperson ng Committee on Health ng Cebu City Council at isa ring psychologist. Ang nasabing consultative meeting ay bahagi ng aksyon ng Cebu City LGU kasunod na nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng focus ang mental health ng mga estudyante, gayon din ng mga guro at maging ng mga magulang. Sa nasabing pagpupulong, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na magbahagi ng kanilang suhestyon at magbigay ng commitment kung paano matulungan ang Department of Education Cebu City Division na mapagtibay pa ang kanilang mental health program. Kabilang sa napag-usapan ay ang Adopt a School Program kung saan ang mga eksperto ay pipili ng paaralan kung saan maaari silang magsagawa ng konsultasyon at information drive sa mga estudyante. Napag-alaman rin na sa DepEd Cebu City, 10 lamang ang Registered Guidance Counselors. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa Mindanao naman, Ministry of Science and Technology, isinagawa ang turnover ng Star Books sa Track Gymnasium Bongao Tawi-Tawi. Si Laila Sharin Nami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinangunahan ng Ministry of Science and Technology ang turnover ng Star Books sa 6 na paaralan sa lalawigang Tawi-Tawi. Kabilang ang Mindanao State University ILS, Track Tawi-Tawi School of Fisheries, BAA, MSU Western Cebu II at Haji Jatul Ahaja National High School sa mga naging recipient ng nasabing Star Books. Ang Star Books ay isang digital library in a box kung saan magagamit ng mga mag-aaral at mga guro sa kanilang malawakang pananaliksik sa larangan ng digitized journals, publications, reference materials, science projects at livelihood videos. Ayon kay Dr. Rokaya G. Edres, at Chief Science Education Scholarships and Grants Division, nasa 20 Star Books na ang nai-turnover sa buong lalawigan simula noong 2020. Dagdag pa niya 6 kada taon ang naipamamahagi ng kanilang tanggapan sa lalawigan at sa taong 2027 ay may kasama na itong solar panel. Samantala, taus-pusong nagpasalamat si Ferdausia N. Bahad, MOST Tawi-Tawi Provincial Head, sa patuloy na suporta ng pamahalaang BARM sa mga programang naaayon sa pangangailangan ng mga estudyante, lalo na sa lalawigang isla gaya ng Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: At mula sa Radyo Pilipinas, Davao, may gagawing pag-ulat si Armando Finiquito. Davao City Police Office, paigtingin ang anti-bullying symposium sa mga pampublikong paaralan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Paigtingin ng Davao City Police Office o DCPO ang pagsasagawa ng symposium sa mga paaralan hinggil sa mga batas kontra bullying sa mga estudyante. Inihayag ni DCPO spokesperson Major Maria Teresita Gaspat na mag-iikot ang mga personahe ng Women's and Children's Protection Desk at Community Affairs and Development Unit dahil kadalasan nangyayari ang bullying sa loob ng pampublikong paaralan. Ayon kay Gaspat, kailangan turuan ang mga bata at maging ang mga magulang kung saan ito dapat magsubong at kung gaano kabigat ang parusa kapag bilabag nila ang nasabing batas. Hinimok din ni Gaspan ang mga pamunuan ng paaralan na gumawa ng graphics na naglalaman ng impormasyon kung ano ang sasapitin nito kapag binubuli nila ang kanilang kapwa-estudyante. Sa nasabing hakbang, target ng kapulisan na mapababa ang insidente ng bullying sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 3, 2026. Sa atin na pang oras, alas 12:30 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampala.

kay ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuppy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuppy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuppy and bring health into your home.

0: Too Puffy, bringing help into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
2: Oras sa gabay sa Kalambuan, alas 12:04 sa Kaudtohon.

Maingot to Sugbo, Kabisayan o Mindanao, lakip na Tibok Kalibutan. Oh, makita ta sa Facebook page sa Bantay Radio Cebu o sa I Love Project Facebook page. Anya, nakahook up ta sa mga duha ka radio station na ay 98.1 DYPS BT Radio Tuburan. Nadiha silang Sir John Mangubat, no, atong station manager. O atong mga kaubanan, silang Sir Renel, Sir Roland. Maingoton nyo da, tanan taga Tuburan, no? 95.3 DYEG 100 Radio Sambuan. Nadiha si Sir Alan Rosite. Maingoton diha, tanan taga Sambuan. O sa tanan atong mga supporters, no? Sanang matong mga membro or mga ka-I Love member. Kumusta mo? Oh, nakatagod na ba? Nakapananom na ba ang atong mga mag-uuma? O naka kuha na ba mog mga maayong liso nga angay natong paturokon karon nga season, no? Maingod to, maing pagpaniod to ninyo diha. Tanan natong mga suking tigpaminaw. Adlaong Bernes, Pizza 3 sa buwan sa Hulyo 2026. Hulyo na, no? Pero kung dali ara gyud mapupos ang buwan, dali ra kayo mahuman ang adlaw, no? Hulyo 3, 2026. Unya, mag-uban ta aning atong usa ka oras nga programa ining gabay sa Kalambuan, alas 12 hantod karong alauna sa hapon. Kaya maghisgo ta aning karon isyo ka ining ato ang ESF, no? Luluoy kayo ang ato ang namuhi og mga baboy. Unya, hinaot nga madipinsaan ni nato mintras naa pa ni sa uban nga mga probinsya. Unya, ato adiri sa probinsya Sugbo, probinsya Bohol, South sa Region 7, no? Ato aning paningkamutan nga duyugan ta nga pagampo, pagpanglimpyo gyud kanunay, no, kaning bayo security gyud may atong gikinahanglan. Pero di pa ta maghisgot ni ana. Ato asang pasalamatan ang nagpasiugda ning atoang programa. Way lain ang atoang former board member sa 30 Distrito Sugbo, ug CEO sa ASI Laboratories Incorporated ug sa Lactobiotics Woodward Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang DP admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Ako sab di ay ang inyong kauban sa pagpanguma, kauban sa Kalambuan, William Ras Muyek. Oh, mag-uban ta, kuyugi ko ninyo aning itong programang Gabay sa Kalambuan. Kanya, kabahin ni aning pagpanghatag sa kaning dispersal, no, sa dairy production diha sa Kapitolyo. Ato sa ning ipagpaibaw ninyo kaning nindot kayo nga mga gipangbuhat sa ato ang provincial agricultures, sa ato ang mga livestock, no, diha sa probinsya Sugbo o sa region dire sa ato ang Region 7 Central Visayas. Yon ni atong June 25 ang provincial agriculture team led by Dr. Roldan Sarahina with the Cebu Provincial Veterinary Office. O niya, mga representative, no? Mga representative sa mga departamento diha sa probinsya Sugbo. Dito, may appeal, no, sa dispersal sa 50 heads of Carabao dairy production o kaning native nga Carabao. O niya, ang province gikan sa PCC Bohol, mi-attend sa maong kalihukan, no, ang tapod diha ang taga Carabao Center, no, kaning Philippine PCC, kaning Philippine Carabao Center led by Gaudioso Kalibugan, no, ang niya naapod diha ang ato ang senior agriculturist sa Ubay Stock Farm. Naapod diri silang Ma'am Guillerma Abay-Abay, no, ang ato ang training specialist third atong coordinator diha sa CBED, no, kaning si Ma'am Analisa Anuos. Inya, siyempre, inubanan sa ato ang mga sinaligan po diya sa probinsya Sugbo. Ang ato ang provincial consultant, wailain ato ang engineer Gigi Sanchez, no, mo inangunay. Dito yun mayo sa mismo sa maong kalihukan. Inya, dako kayong kalipay, no, sa ato ang mga katong qualified nga mga farmers nga group diya sa probinsya Sugbo. Kay nadawat yun nila ang katong kabaw, no, ug naot nga di na ta maglisod aning pangita og gatas kabaw, no, kay labi na gyud og paimnon og laktobet,
no? Kay kaning Lactobet mo ni usa sa makapahatag og dako og dagagatas ang mga hayop nga moinom og probiotic. Wana ato nang paimnon og Lactobet ang ato ang mga kabaw. Oh, kanang labi na gyud kanang ato ang para sa gatas production, ho. Kaning ato ang dairy production ato nga mga kabaw. Anya ang waste pod niya na, no? Ang ato ang hugaw sa ato ang mga kabaw, igo po na nato diri sa insomo. Ano kaning good bacteria nga disinfectant nga mao ni makapa wa pod sa baho, makapawa sa langaw. Unya dali madikompos ang mga hugaw sa kabaw, no? Kaning ato ang manure sa kabaw. Unya mas nindot kay inig ka dugmok niya na nindot na gamiton nato sa atong mga tanom o sa itong mga garden diha na adiha sa itong nataran or na adiha sa mga kaang, no? Nga gipangtanom na itong sibos dahonan, mga limonsito o unsa pa nga naa sa itong nataran, inigkadikompos niya ng hugaw o kanyang manure sa baka nga giisprihan niya ng atong insumo, pinaka first class na nga fertilizer, no? Taas kay nag NPK, taas kay na og kanang

no? Unsa may templada, no? Ang templada sa insumo, no? Para ni si manyor, ha? Panyor ni baka, manyor kabaw nga pagpadikompos o pagpahatag o maayo nga fertilizer. Kaning ato ang insumo, isagol ni sa o 16 liter inyohang gitimplahan, kanang 16 litros nga tubig, sa guli na o 80 to 100 ml per backpack sprayer, per 16 liter. Nya mo ni spray ni mo, o mataghapon o kaduha sa usa ka semana, motoy mong ibasa dito sa imuhang mga tinapok nga mga manyor, no? Kana itapok pa man na to, diba? Ato ng palahon, o ato ng daspanon, o gahi na ganina, ato raman ang puniton na yun, nga itapok, diba? Isod sako. Mas manindot, kung gitapok na to na diha, nga atong kita na ay trapal, o naabay atop, para di po mawanan, di mang lutaw o inig muuwan, nga isprihan na to, aning ato ang insumo plus. No, manindot yun kayo na ang resulta. Mauna na gamita pagpangabonos inyohang mga maisan, pangsablig na dito sa inyohang mga daruhan sa inyong basakan, labi na kaning basakan, no? Inyong basakan diha nga grabe na mo binundakay aning mga inorganic nga fertilizer o mga commercial nga mga fertilizer. Kanang mga na-decompose na nga mga manure, mao na itambak dito, no? Og di ba ilawog na ninyo diha sa inyohang mga bermihan. O, og naamoy nagpalata, og naamoy nagpa himo og vermicompost, unya ka ng mga manure sa baka og sa kabaw, nya gisprehan sa insumo, pinakanindot ang resulta nga vermicompost ang inyong maabot ni ana, no? Gamitin na ninyo og Insumo Plus, nya mao to ang templada. 16 litros i-spray asagulan og 80 to 100 ml i-spray na kaduha sa usa ka semana sa imuhang gipangtapok nga mga manyor. Okay? Asa mapalit, sir? Asa man mapalit ang kaning insumo o kaning lactobet nga among gipainom sa kabaw? No, pwede mo Shopee, pwede mo Lazada, nya naadire sa tuang comment section ang link. Nya pwede sa nemo direct mo na mo og tawag dire sa mo ang company, no? Natay telephone number dire, our cellphone number na ay 0926-655-0212. Oh, no. Tawag mo na or text mo nga mo order mo sa lactobet nga 1 liter or insumo nga 1 liter nasa tay 250 ml niya na kanang gagmay bisag duha ra ka buk kabaw o duha ra ka buk baka. Oh, na, gamay ra ba ang inyong gigamitanan? Naapo tay gagmay nga packing na pero tawag mo ani mo ang cellphone number dire sa company. Kaning 0926-655-0212 para ma serve kung unsa asa inyo ang area. Kung nara mo Cebu Province, nara mo Cebu City, nara po tayo muhatod ninyo nga na ang ito ang mga delivery dire. O di ba, o lahi mo nga province, tuwa mo labangaunon mo cloud, amo lang pong ipada o kaning ito ang parcel, no? Pwede raman taana kay coordination naman na muna dari sa shipper o sa tracking, no? O niya, ang templada de iPod sa pagpainom sa kabaw, no, labi na gyud kaning dairy production. Ang imuhang ibutang niya na, no? Basi kaduha ra or kausa kaduha sa usa ka buwan nga makainom og probiotic ang imuhang baka or kabaw, no? Anya ang templada mao na akong binaril akuan man na binaldi man na ang ato ang ipainom niya na, no? Kanang usa ka balde nimo mga pila man na mga 12 liters or 15 liters. No? Sa guli lang na og 60 ml to 80 ml, no? Nang tulo katabon sa muang botilya, mo isagol per balde. Kara balde, kung balde imuhang paimnanan. Pero kana usa ka balde gyud tulo katabon ni ana kung ipainom nimo sa baka og sa kabaw. Pwede ra makaduha sa usa ka buwan makainom mga tuang kabaw og baka. Labi na gyud kaning mabdos na mga baka o mabdos na mga kabaw, sa guli yun na ninyo o kaning probiotic nga lactobet, no? O niya, mo to, ang templada, usa ka balde, tulo katabon sa lactobet. Ang isagol niya na diha sa usa ka balde nga tubig. Okay, nasabtan o duwa kayo mo makakuha, makasabot, pwede mo mo message dire sa to ang
Facebook page sa Bantay Radio Cebu ug sa I Love Project. Pwede mo mo mensahe aron mabisita mo na mo personal po diha sa inyohang area. Nasad mi technician nga mo li-li ni anak sa inyohang mga binuhing kahayupan. Hey, nya maminaw sa ta og kaning mahinumdanong pahinumdom gikan sa Acel Product.

0: tungod kay naigo kini og sakit-sakit. Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahang nanbabo og tambal nga pagpanagang niini. Usa sa mga solusyon mo ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest o post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana. Makatabang padyod ni og pagpahingsog sa inyong mga tanom. Ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singgatuka ug anthracnose. Usa pa, ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay usa ka organic na produkto nga giaprubahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide ug bactericide sa usa ka organic na produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide.
1: Ako dai si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsige na jud ko gamit sa Antica. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawa na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani, paggamit na ako sa Antica, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Epektibo gyud ang Antica.
0: Mao kini ang nindot nga benepisyo sa Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide.

pag hisgot-hisgot, aning sakit sa baboy, kaning ESF, no? Kaning African swine fever. Unya, ang atoang mamuhiay in tawag baboy, ato mga backyard nga mga mamuhiay baboy, o katubang mga dagko kayo nga mga figiri, mura pug makuyawan, no? Kay naagi na maguni na to sa mga nangaging katuigan nga harus kamunggay yod ang ilanggi pamuhi nga mga

0: at baboy, ha? Kay og masudlan kani ani, murag dako kaindangan, no? Dako kayong kapildihan sa imuhang pagpamuhi og baboy ning industries baboy, kung masudlan juga ning ASF, pildi gyud, no? Pildi ro gyud ang financer or ang kita mismo nga kitay namuhi, no? Unya karon naatay banggiitan, no, kaamigo or kauban sa industry. Unya mapuni iyang trabaho pagsuroy-suroy diha sa technician eh, diha sa Bugo, Medellin, San Remigio, paabot ni siya dito dan bantayan, no? Daghan kay nig mga pigre nga ipangmintin para ligon og himsog, no? Nga dugay masudlan ni aning ato ang gikahadlokan nga sakit sa baboy kaning ASF. Mana atong tawagan, atong patawagan sa ato ang technician dire, si Sir Nelson Bulambaw, no? Taga Barangay Lapas, Purok Mangga, Bugo City. Mao ni atong amigo. Kauban sa ato ang kauban ni nato og maglaroy-laroy ta dito mang adto ta sa ato ang mga kaubanan sa pagpamuhi ining baboy, no? Atong tawagan si Sir Nelson Bulambaw. Ah, nya mentras gidayal pa na sa ato ang technician dere. Kaning ASF grabe ka delikado, no? Nya ang uban ani dili lalim kay dako kay gasto kung magbabuyan ka. Nya sakit kay palandungon imong tanaon nga ilubong lang ang imuhang mga binuhing baboy kung masudlan ka ni aning maungdangan, no? Kaninga mga sakit, no? Kaninga mga virus or unsay pangan ni ani, no? Kaning African swine fever kay lisod kayo nga hotdon man gyud, no? Ug pila gyud na og diha imong area, pila ka heads na imong baboy, baktin, anay, butakal. Hotdon gyud po na nila, di gyud na pwede nimo ipagawas diha kung naa na sudlan ang imong area. Muna nga ato ang mangayo ta og mga dugang kahibaw basi naay kahatag pod ning ato ang technician kay mao man iyang porte nga pagdepensa or pagpadangbok or pagpadali o padagko sa mga baktin or pagpahimsog sa mga butakal o sa mga anay. Atong panginayuon po ni Sir Nelson Bulambaw kung unsa po iyang ihatag na to nga mga advice nga kita wa maapil dito sa iyang area na Batadri South area. Unya madungagan po atong kahibaw gumikan sa iyang gisulti ni aning atong radyo karon or naabata diri sa Sambuan. O, taga Sambuan ta, naminaw ta aning atong radyo sa DYEG One Heart Radio, no, diha sa Sambuan. Nya nakadungog ta ni Sir Nelson Bulambaw nga mao ni iyang pamaagi pod sa pagpamuhi og baboy para dili masudlan ni aning sakit sa ASF, no? Kani ang Negros, no, ang kaatbang na to ang ato ang kauban or sa probinsya diha sa Negros. Murag ang ato ang gobernador nagka kuana, murag na utingkay sila. Sir Nelson, maing udto, Sir Nelson.
1: Sir, may udto.
0: Yes, sir. Kumusta? Nakapaniudto na ba?
1: Aw, bago hay pa lang jo, Jer.
0: Sir, live ta karon, sir, sa Bugo. Live ta karon sa DYAG One Heart Radio Sambuan. Unya live po ta diri sa DYPSBT Radio Tuboran. Unya ang ato ang radio station or ato ang FB page po diri sa Bantay Radio Cebu o sa I Love Project Facebook page, makita o madungog ta sa ato ang mga suking tigpaminaw. Sir Nelson Bulambaw, no? Kumusta,
1: yes, sir? Yes, sir.
0: Kumusta? Kumustang kabuntagon diha sa Bugo?
1: Okay ra, sir.
0: Unya,
1: okay lang panahon diri.
0: Okay.
1: Init, ayo.
0: Naamang gyud tay murag nakita na to nga mga na sa pamantalaan, mabasa na to diha sa mga newspaper, makita na to sa Facebook page, madungog na to sa mga ubang mga radio station. Kabahin aning ASF karon nga grabe man, murag ang uban na to nga mga probinsya, labi na gyud diri sa Negros. Murag mi tuhakaw na sad, mi gawas na po ning kaninga mga viruses or kaninga mga sakits baboy. Sir, unsa may ato ang kaibaw ko nimo nga ang imong area, asa man nadapita unya unsa may ilahang unsa may imong gihatag nga mga biosecurity or mga prevention para mahilayo ni aning sakit nga ASF ang mga baboy diha sa imong area.
1: Wow, okay sir. Sa miaging tuig sir, ang ASF deliver na sa Bugo.
0: Mm.
1: Na kwantas Bugo ana. Na problema taga ni diri sa naajay na nga matay jud nga mga baboy ani tungod atong kanalaging sakita nga ASF. African swine fever niya. Gani diri sa Bugo sa una ang mga kanang opisyalist diri sa labi na sa agriculture. Mao na ila jud nang gi-monitor ang mga baboy diri pero naagi hapon siya nga nangamatay atong panahon na. Ang usar magud nga solusyon ana sir kay wa man jud tay bakuna paana nga migawas gikan sa atong kuan kanang gobyerno.
0: Yes.
1: Kanang ASF wa pa man jay bakuna ana. Ang usa jud nga solusyon ni ana tingali karon sa pagkakaron kanidyong gitawag og biosecurity.
0: Okay.
1: Kining biosecurity sir no magkinanlan sa atong mga babuyan kinanlan jud nga ipukot jud nato o atong i-kuan jud sa atong nuna nga ang biosecurity nga ipahigayon jud na nato diha sa true management sa atong kuan sa atong mga kahayupan kay kung poor gani or kanang how ang atong pag-manage diha wagi hapon na siya kuan ang biosecurity kay magunsam lang ta magkwantag biosecurity niya ang management nato diya sa atong palibot dili mayo. Kay ang kanang sakita sir daghan kay career na mabito nga kinalan na ay biosecurity una nga buhaton niya na kung nakay tangkal nga dako-dako area dapat unta ato na siyang kuralon na nato siya. Nga wa di makasud kay usa sa career na ang human being kita mga tao.
0: Ah, kanang mabisita sa farm?
1: Oo, mabisita sa farm ba? Kunya, kanang mga wild animal, parating iro, unsa niya, kanang birds, kanang mga, sa amo pangagagma pa, may kanakunong langgam nga sa pari. Usama na siya ka, one good, usama na siya sa career.
0: Kanang gurion.
1: Kanang gurion ba, sir ba?
0: Oo.
1: Kunya, labo sa tanan, kaning langaw sa, usasa na siya sa, grabe kay mo kuan kay sa akong naobserban diri nga naigo jud sa isip pang mababoy bisag indik kami mo sa siag antibiotic ang pagkatawta na magdugo sir magdugo ang baboy magdugo once na magdugo mo dugo ko na siya ang langaw
0: okay
1: nya dayon ang langaw mo penetrate mo na sa laing mga lugar mulupad man nindot kayo sa akong diring area kay naigi kuan ni Sir William, kaning atong insomo ba? Mao na si akong gi-advise po diri sa akong area kay namungwa na nga gi-kuan ni sir. Mao ni akong ipagamit nila kay una-una sa disinfectant o kana pong mga langaw para nga makuan pong langaw, ma-prevent ang mga langaw ba? Kay maayom na sa langaw na ang insomo gut akong nakita diri.
0: Okay. Ang area ni mo diha, sir, gikan bag Bugo, paingon dito Bantayan or asa man imong area diha nga gi-monitor?
1: Ang akong area sir sa kuan Bugo, sa San Remio o Tabugon. Naabot ko nagtrabaho sa kuan sir sa kanang kumpanya sa feeds. Sa EDM. Ya nga mo produkto kaning Ultrapack nya mo ning akong gihatag area sa kumpanya sa kuha ang Bugo, San Remio og Tabugon. Mo na siya.
0: Pero ang kanig yung ASF ang gikinhanglan ni ane kanig yung iyang pagpanglimpyo sa area.
1: Oh, usa jud sir, good management kay

0: gikan sa mga sobra sa mga kanunon, sobra nga mga kinan-an gikan sa mga restaurant. Usap ba po ni? Usap, tinuod ba po ni? Nga mao po ni mag-usa sa mga hinungdan aning sakit sa ICF nga magkatakod.
1: Kunang sa akong obserbasyon, sir, labi na diaga sa kawan, sa siyudad, nakasuroy mo diglapulapo good, ana, tapitan diya mga siyudad. Usa sa gipanghatag na pagkaon nila sa ilang mga baboy, kanang subragikan sa mga restaurant, sa mga dagkong kuwan diha, building. Nga, posible, makaana ko posible tingali kay basig kanang kuwan ba, kanang marag, ang kanang kuwan bitaw kanang mga pagkaon ay baboy baron nga sobra niya, contaminated na din na siya sa isip kay di maguna siya makuwan og init good. Makaon sa baboy na matakod. Dayon ang baboy, maihawon ang baboy. Makaon sa mga tao. Ano ba, ma-spread na dyan. Ma-spread na dyan siya. Tungod ni anak. Murag, posible sir, murag 90% yung tingali sa akong naobserbaran. Usasam na sa inundan, sir.
0: Sa katong nangaging pagdagsa ning maong sakit nga ASF diha sa imong area, ang saman kanang pilaman nabay area gyud or nabay mga babuyan diha sa imong ang imong gi-monitor nga nasudlan ni ane?
1: Naajud sir, naajud. Naajud nasudlan niya na. Gani mismo diri sa akong kwan sir, sa ako yung mismo babuyan.
0: Anya unsa may unsa may mga findings or unsa may tan-aw nimo? Unsa kanang murag gilantan unsa ba? Unsa may kwan anis baboy kanang para madungog pod uban nga mapain taon pagpagsugod og mga pagpamuhi ining baboy. Unsa bay kaning makita nimo nga timailhan nga nasudlan na gyud ning sakit ning ASF kaning babuya?
1: Kwan jud sir, ang say niya na sir mo pilmira na mo mindi siya kaon. Dili ingon totally eh kanang adlaw makuan jud siya. Mula mo kuan pa na siya mapila ka adlaw ma 1 week inana ba puro magi na siya mindig kao ni nena kuan niya. Di na jud siya mukon hantud nga ang say na na sir mo gawas ang dugo either ilong or sa mga kaning kuan sa tutoy. Kuan na siya niya mo den mulagum.
0: Okay, no mao nay usa na nga timailhan nga nasudlan na gyud ana nga sakit.
1: Oo. Mao na jud sir. Karon na may mga gihapon ipaminaw mga baboy, kuan naman common kanang kuan ubo, tipo ni nana.
0: Kaning diarrhea unsa man nga?
1: Diarrhea sir, kuan na siya. Nang kuan na daghan kay kosis na siya sir. Ang diarrhea. Gani sa akong area, inigsudyo na ko sa kanang babuyan, ako dyan ang inspeksyon nun dayon ang kanang
0: hugaw.
1: Iyang
0: ang
1: kanang tubigan. Tubigan ba sir ba? Tubigan. Tubigan niya. Kung naiuban na gikan sa amin, i-direct ka to sa babuyan. Usa na siya baka ko sa diary, kay ino, init ko niyang nakuhan. Iyang nainom na.
0: Ah, okay.
1: Isa po na siya. Basta dagang yung cost niya. Usa sa kaning diary, kaning kwanjo lagi, kaning huwag sa paglimpyo kay ang mga pagkaon nga gihatag nimo basta sakto lang jud dito gibutang sa tanang tanhanan nga limpyo ana posible di jud na siya kay ang area ba ana magkuan na jud na siya nga regagaw na ana na ba muna nga ang management importante jud din naas pagbaboy.
0: Okay, ang una jud no management pagpanglimpyo nya disinfectant o kaning di magpatuyang og pasod sa mga lain-laing tao nga gikan sa
1: mao na sir importante niyo na sir labi na karon na ay banta sa Picas area na to unya mas maayo jud pod unta ang atong mga opisyales karon nga nasa Cebu ako lang tingali ko nga murag hunaw na lang ako nga di na jud pasudlon ang mga baboy nga gikan dito nga ri sa tua kay narabay una nagpalusot jud ang uban nga diya alang sa area nga lewe, lahat bang lamantan, may sakay kunog pambot, ano ba? Kuya kayo malusot diri sa tuwa sa Cebu.
0: Mo'y makaingon nga mukatap na nun diri sa
1: mga baboy na
0: ito diri Cebu.
1: Mawad yun na sir.
0: Okay, unya, ang ato ang ihatag nga mga advice no sa ato ang namuhi ay baboy karong panahon na. Labi na yun katong mapay pag sugod-sugod in town. Unsa may kung ikahatag nga sakto or kaning madakadipinsa ginagmay sa ilang babuyan pamaagi ining kaning ASF nga isyo karon sir.
1: Ang ako lang ikasulti nga gamay nila na mamoy ay kitang mga mamoy at baboy. Unang-una, kung naana jud ang plano ta nga mamoy baboy, ato jud ang hununaon siya nga ang atong pag-manage niya insakto jud. Kay lagi sir, ang baboy duna na siya kana siyang kahulugan ang kanang pigs, kanang punga pigs ba?
0: Mm.
1: Oh. Ang kanang punga pigs adunay litra nga kuan diha 5 kabok PIGS. Ang kanang letter P, pinalan magwetag baboy pasinsya jud ta. Pasinsya jud ta. Kay nga naman kay ang baboy grabe kayo, labi na ang atong tangkal nga murag. Iyon na, light lang, kuwayan lang na. Pagkakuha na, gubo na baboy, ano ba? Huwag itong pasinsya din yun na mayo. O niya, ikaduha ang liter ay ana, interesado ka. Dapat interested ka nga maghuy o baboy. Di lang kay sina-sina. Kaya nga naman, negosyo ba yan ang baboy?
0: Tinod.
1: Yo, negosyo na.
0: Dakot ipunan.
1: Ang liter, siya na sir, kuha na siya, gito na siya, kanang love or gugma.
0: Gugma.
1: Kung huwag ay gugmas pagbuig baboy, ay na lang pagbuig baboy. Ay kaya naman, wah, sayang lang yung imong kahago, sayang lang imong kapital.
0: Okay.
1: O, labaw sa tanan na sir, ang is, muna sustainer. Kinalan mo sustainer ta pagbuig baboy, kaya naman, tell, for example, natay target, tuition sa itong mga bata, ito yun ang sustainer ang pagpakaon, anong ibayad niya to? Sa atong mga bata okay. Sa pag-eskwila. O muna siya, pigs. Muna siya, kanainungan. Muna ako lang advice sa mamuya ay baboy, labi nang magsugod-sugod na. Ato dyan na siyang hunanaon, nga ang pagbuig baboy, kay kinabuhi na siya, naadyo diya ang sakto nga management o paghatag o nutritional nga pagkaon nila ng mga pigs. Or tubig, importante na siya. No, naman, ang tao na may gitawag og basic need, hasta po na ang baboy, nasa mga gitawag og basic need na ginanan nila. Mag-unsam lang ta kung ato lang pabayaan, nagsalig lang ta kay hayop na siya, no, ato na siyang isama sa atong kagulingin isip tao.
0: Okay. Kanya, kinahanglan yun po ni paimno ni siya og lactobet nga probiotic.
1: Oh, maudyo sir. Nga naman kay akong nakita diri sir, ang kanang gitagaan og lactobet, nindot kay kusog kasi sila manginom. Kasi kayo minum ba niya? 90% good gikinanan sa lawas nato og tubig kay ang tubig mao man say mo hatag og ba kanang pagda sa mga nutrients nato sa atong lawas.
0: Okay.
1: Ayo sir.
0: Onya, unsa may imong nakita sa uban nimo kay kasagaran dat bugo, paingon dito sa Midilien, paingon sa Remigio, daghan naman pud ning mga suki nato nga namigamit sa atong produkto sa kaning lactobet nga para muligon ang imong system, himsog ang ginawaan baboy. Mo na nga unsa may imong nakita sir sa uban imong pagpangsurvey diha sa imong mga nakitang mga kababuyan?
1: Kuanjud sir, kanang sa akong nagiya lang kay maram ni area jud ako. Ako amo jud ko kangadto og Medellin ana kay den batian kay lain namo blag area na mi koy kauban ya. Sa kong diring area diri mao jud nila nindot ang ilang nakita to nindot or kusog kay mainom ang kanang mga baboy kung gitagulan siya o lactobet. Yeah, nindot po siya, murag nindot og performance ba kanang murag kuan hapsay kanang kuan siya ba kanang murag dili kayo kanang ligon siya sa kuan ba? Lawas po kanang murag.
0: Nay kalainan.
1: Healthy jud siya.
0: Nay kalainan sa wa pa nimo gamiti og lactobet kanya karon ang baboy nga imong gigamitan nag lactobet. Imong pananaw kay anad na gud kay kaning baboy. Naadyo'y kailangan sa gigamitan og lactobet?
1: Naadyo, sir. Mismo diri sa akong baboyan yun. Namang ko'y baboy po diri. Amang yun ang gikuha sa lactobet. Nang inig... Yung kuhan po tubig nga may sagos ng lactobet, amo po ibasa po dito sa laog. Nindot eh. Nindot ang kuhan, sir.
0: Pero wapa ka kasuway og nag-anay nga gigamitan anang lactobet?
1: Lana sir, lana. Napo po kay anay diri. Mismo gani, napo po kay suki nga ako dyan ang mojo na kung...

0: spot nga kamo na may mga baboy, pwede lang na i-insure ninyo. Labi na sa mga anay.
1: Kanang
0: muluntad siya og dugay kay kanang mapatining kay 3 months o 4 months mabaligyan na nimo kani yung anay.
1: Anay kay magpila man ka tuig, tagpila man ka tuig ma mo dugnas ang anay kanang di na manganak.
0: Oo. Oh, mao pud akong gi-advise sa akong area sir kanang labi nang nang nay anay kay ako yung gi-advise sila nga iinyo na insured.
1: Ah, okay. Sige sir, kanang kani wabay nadungog pud kadiha nga mga unsay mga prevention nga og mosud ning SF gikan pud diha sa ato ang City Bet Desbogo.
0: Kuan matud pa sa uban nga kanang mga istorya ni mga pareha nako kanang technician sa page nanako na kanang murag nanay mga boundaries ba may mga area nga naigi kuan ang mga kapulisan nga tanaw nila kung kuan ang mga kuan ang mga targa ba o asa na gikan.
1: Ah, okay.
0: Muna gikuan niya nila.
1: Sige. Sir Nelson Bulambaw, daghan kayong salamat sir. Nya, impang shout out imuhang mga suki diha nga namuhi ay baboy kaubanan nato diha sa industry.
0: Oh, shout out din ni kuan Brad Mario sa pala sa kuan technician diha sa page diha sa dili na siya wala na siya nagdala og page pero kuan na siya nagam sa mga baboy ni Ma'am Ilin Tobigon. Shout out din kay Brad Mario. Usa po na siya gamit sa atong kuan sir sa
1: product
0: atong Lactobet.
1: Lactobet.
0: Oh. Kanya ang katong masuki na ko po nga diha sa si Jerry Resolusa diha sa kuan nga migamit sa Lactobet. Diyan sa Kayam, no? Maing utto ni Maria sir. Kana ang usapon na nato sa iyo sir sa Lactobet sir o sa insumo.
1: Bisan og naa kay mga kaigagawan diha sa Tuburan aron madungog lanog-lanog ta dito sa BT Radio Tuburan, madungog ang imuhang pangan og imuhang tingog dito Sir Nelson.
0: Ah na koy kauban niya sa trabaho sir si kanang Brian Bahinting.
1: Bahinting.
0: Ang atong manager diya si Rolito Soy.
1: Itong
0: company mo sa Ultrapack.
1: Ikaw ba na ni mo? Ipang shout out. Daghan well, okay, daghan kayong salamat, Sir Nelson, sa imong oras. Kay Bawo ko, busy kay ka. O gigahinan yun ko na mo.
0: O lilo yun din sa balay. Kay naman yung signal din, sir. Nagkakuha na po. Mapaniyot. Kantantaw. Rota na punta, sir.
1: Okay. Daghan kayong salamat, Sir Nelson. O niya, regards ko sa imong pamilya o sa imong Paris diha. Si Ma'am Hidi. Oh, si Ma'am Hidi. Bulambaw, nag-chat diri sa ito ang programa. Good afternoon, everyone. Maing udto, Ma'am Heidi, o Sir Nelson diha sa Lapas Purok, Mangga, Bugo City. Thank you kayo, Sir Nelson.
0: Salamat po, sir. Sa igayon, yung ayong yatag ka lang po, sir. Salamat kayo. O sa lakto, papi. Salamat kayo, sir.
1: Sige. Thank you, Sir Nelson. Okay, mauto, no? Si ato ang usa sa mga suhito na gyud aning pagpamuhi og baboy kay na may nakaidara na no nagkaidara na sa pagtuyok-tuyok og mga farms or mga ad sa baboy or asa tong mga pigiri no si Sir Nelson Bulambaw niya ang iyaha gyud kay wa pa man gyud tay unsay nga ani kanang bakuna nining sakit nga African swine fever kaning ASF no pagpanglimpyo no niya kinahanglan gyud ay usa sa report din kaning magkiri ana kanang mga langgam no nga gikan dito speakers nga may nakada nya mutungtong diha pod sa imong pigiri or sa imong babuyan nya matagak makaon baboy mutakod unya kani pod yang mga iro nga makasuod diha sa imong babuyan nga gikan pod dito speakers babuyan nga apektado ning maong sakit mao sad na usa sad na nga moy magkiri. O gilabi na yun. Kaning ato ang mga kaigsuunan nga mga technician. Kaubanan sa buhat. Kinahanglan, kaibaw naman na sila. Nga inigsood na to dito. Mag-sanitize yun ta sa ato ang kaugalingon. No? Kaibaw na ta nga. Unsay ipik kung masood na yun diha sa ato ang mga babuyan. Ang kaning sakit nga ASF. Kinahanglan, mag-sanitize ta kitang mga technician. Daw sa ta mo inter or musulod dito or magpaduol dito sa ads baboy or stankals baboy. Kanya kaning pagpanglimpyo, no? Usa gyud ni pinakaimportante nga limpyo ang imong ad or imong mga baboy. Kay kaning langaw No, usa sa dine kay hingtog pa na dito speak.

Pikas kay nagdugo na dito sa Pikas nga babuyan. Hingtog pa dito, himbalhin dire sa imuhang adpod nga Pikas. Usa sa to nga magkakiri aning maong sakit kaning mga langaw. Sa ato pa, kung way gilangaw diha sa imuhang luna or sa imuhang ads baboy, limpyo imong ads baboy, way langaw. Unya imong i-disinfect ang atoang insumo. I-spray ni mong insumo sa imuhang ads baboy, bisag naa pa ang baboy. Oh, bisag naa pang bakten, bagong nanganak ang anay, imo nang isprayhan na nitong insumo. No, i-spray na nimo usa ka 16 liter water sa gula nimog 80 to 100 ml nga insumo. Muna imong i-disinfect diha sa imuhang tanan palibot sa imuhang baboy or sa imuhang ad. Igaan ang baboyan, igaan ang baboy, no? Kanang mga tangkal or kanang mga kanal. Labi na gyud kanang mga kanal kay anha gyud na ang mga kaning langaw-langaw, kaning mga langaw nga gagmay or kaning langaw nga dagko na. No, kasagaran jud na kanang murag hawukhok kanang gagmay. Kay mao nay mudugok, no? Pino kayo nga daghan kay na sila. Anya, isprehi na aning insumo. No? Para ang itlog ni ana nga angay pang musunod unta sunod adlaw, dili to musunod kay mapatay to sa insumo. Dili to mahimong langaw katong itlog nga mga langaw nga nadiha sa imong area. Muna i-disinfect nimo, i-spray nimo ang atoang insumo nga disinfectant and odor control. Unya decomposer pag yun siya. No, unsa may pasabot anang decomposer? Katong mga hugaw sa baboy, kung maigo to nimo i-spray, nya hingtog pa ang langaw dito, nangitlog ang langaw. Ang itlog sa langaw mo'y dili mapusa, mo'y dili musunod pagkalangaw. Pero katong langaw nga nangitlog, 7 days niya na kinatasan, no? Iyang lifespan niya, iyang kinabuhi, mamatay ito siya. Kung gawas kung malumos, inig-spray mo, maigo yun intimano sa imuhang gi-spray nga insumo. Kaya ka na mulutaw, malumos, gina siya, mamatay yun ang langaw. Pero ang tumong na to niya ning atong disinfectant, katong mga larvae, katong mga mahimong langaw nga naadiha sa tangkal or nadiha sa mga canals or nadiha sa mga hugaw baboy, motoy dili mahimong langaw, motoy itong patyon, no? Unya 80 ml per 16 liter pwede mo mupalit diri sa Shopee o Lazada anang Insumo Plus. Unya pwede sad mo mo direct na mo og contact sa mga contact number diri sa Asil Laboratories Incorporated. Ang ato ang 0926-655-0212. Akong Usbon, 0926-655-0212. No, good luck sa tanang namuhi o kahayupan, labi na yung baboy. O niya, gamit mo sa ato ang Lactobed nga probiotic para maligon, himsog ang baboy, layo sa sakit. O niya, dipinsa sa ASF, kinahanglan, magsanitize ta. Gamita ang Insumo, no? Kanang Insumo Plus. Manay gamita, aron. Mga baboy, inya, murag dako sa nig makadipinsa sa sakit aning dako kayong dangan, kaning ASF, ha? Huh? Inya, kaning usa sa mga kaning ASF, dili ino ni makadaot sa tao kung makaon nimo ng baboy, karning baboy, di ba? Mao man ni ilang gipagawa sa di

area, dako kay ning hinungdan nga kapildihan sa ato ang mga namuhi og kayupan o kaning sa ato ang mga mag-uuma. Alas 12:50 city naman sa Kautuhon. Kanya atong ipang shout out sa ning ato ang mga nang text dere no, nang chat now dere sa ato ang Facebook page. Naa dere si siyempre ato ang kinakusgan sa Equalizers Tuboran. Sir Nolan Tulod, no, maingod to diha, Sir Will, always God bless. Daghang kaayong salamat, maingod to po diha, Sir Nolan, og sa imuhang mga sakop diha sa Tuboran, no, atong mga tupad.

sa man eh Tupad Garden, o sa ano eh Tupad Farmers no diha sa lain-lain nga mga lungsod, oh, gikan sa Tuburan, Tubigag Manok sa Asturias, sa man eh Kambuhawi diha sa Balamban, na ay Toledo kani sa lain-lain lang to sa Toledo no, tulo ka areas Toledo, Pinamungahan, oh na diha Pinamungahan ug naapod dito sa Aluginsan no, kani mga Tupad member na to nga nanguma wa na dito magsalig anang dawat-dawat anang inadlaw sa Tupad kanang napo ka adlaw nga gihatag kay tan-aw nila nakapugas na sila or naka unsa nga na ni nakabutang na dito o sa seedbed nakasimilya na tuwa na gipang gigamit gyud ang produkto na to sa Asil Laboratories Incorporated nya. Salamatan na to si Sir Big Swiko no, ang pinakakugihan way puas no, pagtabang paghatag og mga advice siya ang mga membro sa equalizers no, labi na gyud kaning mga equalizers farmers akong pangan ani nila equalizers farmers na no, kay nahimo nang mag-uuma ang kantong manglaba na, no, manglaba o sa Panaras Balay karon nagbugwal na, karon nagpugas na. O nga, labi na gud diri sa istorya si lang Sir Undi Kabatingan, no? Kay pila ni murag hapit 1,000 ka punuan nga kalbasa ang natanom na nila. Nya og mamunga na eh, kaloyan na eh. Nya ato man gyud ning tabangan diri sa iLove project karon kada punuan, kada harvest nila di mawa ang tulo ka bunga. O nya, kung 1,000 na ka punuan, na harvest tulo ka bunga kada harvest. Sa tulo ka buok nga naharvest sa usa ka punuan, ang usa ka kalbasa di mawa sa 2 kilo ang pinakagamay. Di ba? Timbangan ang usa ka kalbasa, pila na ka kilo? O niya, 1,000 ka punuan, tulo ka buok maharvest sa usa ka punuan, tag 2 kilo, 6 kilo, kamunay bahala o kumpiyot, pila ka kilo maharvest kada harvest, pila ka kilo ang makuha no sa usa ka harbisan. Wana diha sa Asturias. Ang uban ganahan og taong. Ginapoy daghang kaayong taong. No, paliton lang tag 5 kilo inyong taong. E barato ang taong ron, di ba? Di kani mang ulpot ning kaspa ning nananom og paliton ron tag 5 kilo. May lang nang nay tag 5 kaysa labig pangayoon ra sa tuang ano, pangayoon ra. Wa dita ka ba, dita makuha na, dita kwarta na. May lang nay 5 per kilo. Di ba, Sir Bec? O niya, ang uban naapoy unsa nga na ni kaning okra, no? Okra. Unsa pa to ba lang gipag gusto nga gipang request? Sili espada. Okay, para kuno sa katuton dumagkuon nga espada. Kay para sa unsa nga na nang kanunon sa adu murag palutaw mantika nya sili di sod, no? Sa ipangana nang kanunon na. Mao po toy uban nila nga gipantanom. Unya na diri si Sir Alan Rosite, diri sa Bantay Radio Cebu. Na, good afternoon, Kabantay. Maingod to da, Sir Alan Rosite. O niya, ito ang DYEJ Sambuan. O, na, maingod to, Ma'am G. Maingod to, Buskinon. O, Sir William. Maingod to po niyo niya. O niya, ang ito ang si Ma'am, si Sir Nels Bulambaw, no? Ang ito ang interview ganina. Kabahin sa ito ang ASF. O niya, ang ito ang mga amigo, no? Diha sa si Ma'am Los, diri sa Bourbon. Oh, Ma'am Los, imuhang cellphone na hibilin daw taon direk sa opisina gapon. Okay, sa ikaila ni Ma'am Los or nakadungog niya to ang programa, ang cellphone niya naara direk sa opisina, no? Direk sa office sa iLove Project o sa ASIL Laboratories Incorporated. Pwede niyo kuhaon direk sa station, direk sa Bantay Radio Cebu. Anya, ato ang kapitan das Barangay City, ha? Huh? Boasting sinisa, maingod to dia, kap, no? Maingod to dia, anya. Naot ko nga ang tanan ni mong gustong mahitabo kabahin sa paghimo o vermicompost. Nasugda na yun sa iyang mga constituent diha sa Barangay City, Tuburan, Cebu. Atong pasalamatan ang kapitan diha nga kugihan kayo. Busting Sinisa. No? Ato ang kapitan Titing Sinisa. No? Ato ang kapitan das Barangay City. Anya, ang ato ang mga amigo nga nag-inahanglan o laktopapi. Kay nakoy usak amigo miingon na nga maluya naman kumusaka diri si Canflor boss. Unya hinay na akong panuhod
no? Murag maluyam binhod na kuno kanunay ang tuhod. Iya. Karon gawan uwan, uwanan ko gigya motor. Gisipon wa mo duty, no? Tuwa dito ga pungko-pungko. Wa kay inom-inom og lacto papi. Pag inom og lacto, no? Katolo sa usa ka adlaw, lacto papi. Nice shot glass 30 ml kanang shot glass ba? Kisay mga palaino man eh kanang di na nato hisgutang palahubog kay di na ba mga hubog well, ni, palainom naman pila na imnon di mahubog no, kanang mga palainom da kanang shot glass katulo sa usak adlaw labi na ngay maintenance no, ato ang mga kabataan karon 40 pa edad na nay maintenance gawas ni akong amigo kay ligon makay naig panhod re sa akong atbang ato ang tikas lawak ligon kay ni wa ni bisan kung say itagay ani. Pero katong nanay mga maintenance, katong naga nanay maintenance para high blood, unsa pa na, nanay maintenance para sa diabetes, unsa pa, mga gipang maintenance ato mga lulo, ato ang mga ginikanan, padunduni na og lactopapi. Yan ang lactopapi na to nga food supplement. No, 30 ml, 3 times a day, kada humag pagkaon, kada humag pamahaw, paniudto, panihapon, paingon matog, inom og lactopapi. No, 30 ml sa usa ka imnanan, og isugan ka, pwede nimo isagol sa tubig, no? Kanang usa ka tungas basong tubig, sagulan nimo atong 30 ml, motoy imong imnon. Ha? Huh? Nato pag inom kay aslom-aslom man ni siya. No, may pagkaaslom ni atong lactopapi. Kung naasag kay mga juice ni ana or kaning gipang usinga na ning gipang dugmok ba gipang blend ba. Pwede ito nimo isagol po dito ang atong lactopapi. Ha? Huh? Ang atong lactopapi food supplement. Papalit ni sa tanan mga local nga mga pharmacy. Gawas ni aning Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, kay mama ni naguna nga mga pharmacy diri sa Visayas ug Mindanao. Nagin ay daghan kayong lactopapi ni ana. Ug naara ka diri sa lungsod niya, Y Rose Pharmacy, tiyanang mga local pharmacy, tibok probinsya. O, kada lungsod, pangutanag lactopapi, nagin ay lactopapi nga food supplement. Gikan sa 1 liter, 500 ngadto sa 220 ml. Ha? Na SRP na wa nay papariha ra gyud nagpresyo tanan. Pero ganahan mo nga gikan gyud namo dire. Kami moy nagpa ship paingon diha sa inyo ha or ganahan gyud mo nga inigabot sa rider mo syagit og parcel, no? Namo man itong ganahan, parcel kinon sinisa, no? Pwede ta sa Shopee og Lazada. Tanawa dire sa link, nay link na to dire sa comment section. Na dire ang lactopapi nga link or Lactobiotics Woodward Corporation sa Lazada. Moingon po kag Shopee, i-search lang sad nimo ang Lactobiotics Woodward Corporation diha sa Shopee. Kita nimo diha ang item. Kita nimo ang pilang presyo. Pero di nami kabuot kung pila'y plitihan gikan dire paingon diha sa imuhang destinasyon o asa ka dapita. Ha? Huh? Ayun niya, ang mga produkto sa Asil Laboratories Incorporated, labi na gyud kaning Lactoplant na to, no? Lactoplant, Antika, Icon, Tracy Sticker, Gasa, nga Suwel Amelorant, o kaning atong topic karon sa

ato nga wa mabasa dire sa ato ang nang chat dire, no, nang chat dire sa atong programa. Ugma, atangi ko ninyo at mahugyapon nga oras ang ato ang gabay sa kalambuan, alas 12 hantod alauna sa kautuhon, no. Napupos na pod ang atong usak oras nga panag-uban ning programang gabay sa kalambuan. Sa sunod higayon, matag-adlong Biyernes ug Sabado, alas 12 hantod alauna sa hapon. Ato ang salamatan ang ato ang station manager sa Bantay Radio Cebu ug CEO sa ASI Laboratories Incorporated ug sa Lacto Biotics Woodward Corporation, Engineer JJ Sanchez. Ato ang

0: programming director si Sir Adon, ato ang news and current affairs director Sir Fred ug si Sir John Carillo, ato ang technician Boss Kinon Sinisa. Na pasalamatan nato ang naka-hook up nato karong programa ha, karong oras ha. DYPS Betty Radio 98.1 Dias Tuburan 95.3 DYAG 100 Radio Sambuan. Daghang kay salamat ninyo Sir Alan Rosite og si Sir John Manggubat, ang inyong kabantay sa gabay sa Kalambuan, William Rasmuyet. Daghang salamat. Maing udto. God bless.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Agalinabo, balinasag, Misamis Oriental, aning Juan de Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning habla, aning Juan de Herbal Oil.
1: Juan de Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyad kong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakina. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyo yung mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga doon sa mga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga service.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: PTX 500.
8: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm, mm-hmm. And then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Mm-hmm. Kay super gid siya ka effective. O ako di man ko mupati anang herbal, mm-hmm. Karon mupati na ko kay it happens to myself.
7: PTX 500.
6: BT Radio 98.1 FM.
9: 98.1 FM.
10: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami na kape.
11: Lamia oy.

0: laboratory ko sa ako ang lab chemistry. So, ang ako na lang gimintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong lab chem ako. Ako si Joe Irenio, ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
1: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini bay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Tadaylo isa

0: Ilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag nga po ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa nagbuhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindutag nga po ngayon. Oo, para ni atong mga... Katong atong mga kaigsuunan niya ba nga, kwan? Kanini ang... Na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga, si tawag ana, ganini ang almoranas. Colon problem o almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing o imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Then kana na yung atong produktong Wonder C+, kana apoy drop, syrup o tablet. Nga mo'y muprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan o magbalatian. Ano yung mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated? Di mabasta-basta na! Ato ning hatagang pagtagad ha. Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Pagsubang sa Midlisiu sa adlaw sa sayong kabuntagon. Mikuyanap sa kong handurawan ang masakit nga kamatuuran sa kagahapon. Aban bisan pa man sa mga pagsuway sa kinabuhi. Andam ko kining dawaton kay ikaw man amahan ang magahapon. Sahay, samtang ako nag-inusara, mahandom ko pa sa dihang ako nagkapamilya. Dinamong gisauan ang tumang kamaya, dinhinamugna ang mga panumpa, nga abi ko ugwa na'y pagkabala. Sa pagpanglabay sa mga katuigan o sa kaanak, ang gihatag kanamo sa kahitasan. Among mga pasalamat dihangad sa kalangitan. Apan layo sa kalipay, aduna di ay nagpahipi ng mga kasakit. Ako palandunga nga haduol na kanako ang kangitin. Labas pa sa akong landurawan, sa dayang akong anak unom na kabulan. Ako palandunga muabot sa akong kapalaran, ang kasakit sa akong dugang hilabihan. Mahal nga nung imo man akong gibiyahan. Mahal ko. Dili og dili ko gayud ikaw mahikalintan. Kaya niyang atong anak nga buhing handumanan. Bisa naman nga ako sa banag italikdan. Isaad ko kanimo ang atong anak akong pag-aambingan.

0: Inararo kita daw. Sa'yo pa sabot ay inararo. Under herbal oil haplas nga walay kaparehas. Di ginta magkamali pagpalit ani kay grabe yun. Kanagang nga suon-suon. Huwander herbal oil. Ang haplas nga walay kaparehas. Grabe kay epektibo. Tuwa pa kasuway gamit na ni mo. Try it yung kay. Epektibo kay ng ato Huwander herbal oil. Stingy, suway, gamita. Kanang imong sakit stiyan. Pwede na sa Huwander herbal oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Huwander herbal oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo yun. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, unya iginhawa. Ana, apakalamia. Oh, ilamia, yun mo nagagibayaw eh. Nagagibayaw sa langit. Kanana, kanindot ang Huwander herbal oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Huwander herbal oil.
1: Ako na si Gilbert Digamon, dire sa Barangay Lapas, Anaga, Sambonga, Sibugay.
2: Sultiya daw niya, sir, kung gaon sa ka-epektibo ang Huwander herbal oil.
1: For the meantime, nga na nagamit niya akong gitestingan. Para sa ako, very effective siya kay bisan gani sa ako ang mapagumangkon karon ubo sipon ilan at may ilang gamiton. Mawala siya. And then, sa ako ang kabahin, ako dili lang kay 20 kabuok na kung naurot nini kay sa time magsakit ko, yapta sakit sa kalawasan ako, bro, o gnutsusot, kinsayahang bukugan o kaunuran ang kabugna o kainit niya.
2: Mm-hmm.
1: That's why nga, hantod karon wagi ko mapawala aning Huwander herbal oil. Actually, sir, aside niya na, sir, kaling na kayo mga ubo-ubo, sir, patuloan na ako sa inyong tubig. Sir, mawala po na ako ang katol sa akong ubol-ubol.
2: Mm-hmm.
1: And then, labas akong tutun lang, sakit sa akong ipon, ihaplas lang ako.
2: Mm-hmm.
1: Maulian na po ko, sir. Okay, kayo very effective din siya nga tambal para sa ako, ano.
2: Mm-hmm.
1: And then, punta, kaling uban nga wala magamit, istingan ba po nila ba para makabalo sila kung sagit ka-efektibo ang Huwander herbal oil.
0: Manana gyud kanindot ang produkto nga Huwander herbal oil. Atong wa pagka-try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka nindot gyud ay. Ana kanang atong Huwander animal vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Huwander animal vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan. Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Huwander animal vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Di gamitan na mo, kuya, ang among nati, kay grabe kaniwang, mura nagkanding.
2: Mm-hmm.
3: Oo, din, nang nangalukot na gito yung balay po, balay lagi siya tanaw, namong ginanda na nagkanding.
2: Mm-hmm.
3: Then, di, sulayan na mo, Animal Vita. Din, kuan, pagkahurot niya, kuya, sa tulok ka, bak, apak, tulok ka pa,
2: mm-hmm,
3: nakita na siya akong alibyo nga ka nang, gano'n na siya mo, inor, o kao na si Taro, then, hindi ko alam yung balibo niya.
2: Ni Hamis na?
3: Oo. Kainan, kipas na siya mo inom, mukao na si Taro. Karun, kasi naging siya, nati, baka naging siya tanahon.
2: Baka naging, dugay na ka nagamit ng Animal Vita, ma'am?
3: Oo, dugay na kuya, kay, di ka among kanang anay, among mga gamitan, kay, kanang para, kanang gatutuyan siya.
2: Mm-hmm.
3: Isa muluya, ang gamitan na mo kuya, nga, ang iapong nati, amo na siyang gigamitan, ginintin na mo karun, kay, naging siya, mura tanding, baka naging siya, dako niya namang pasalamat.
2: Mm-hmm. Akin sa ganin itong pangalan, ma'am?
3: Si Aileen Signo Kandemi, kuya, taga Victory, Lantapan, Bukid nun.
0: Ingon anak kanindot ang Huwander Animal Vita. Ang Huwander ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kaya katong atong mga kaigsunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal para ng inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Huwander ba na ba plus? Mutunaw po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Huwander ba na ba plus? No? Kanang galison o bawas, dalilin o panghihi. Kana, Huwander ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka ng kombinasyon sa mangustin o banaba, pagka ninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya na gamit ang produktong Huwander ba na ba plus?
4: Katosin niya, tigatiguma, magandang titi. At ang ilang tanko, inikay ko, din sige ko, inom mong tubig. Din. Gusto ko mangingi, dili may noon mo gawas. Muna masiguro na inibara sa ako ang kantog. Dependungog ka ng Huwander ba na ba, at iso akong isulayan. Ako na matigdan nga, epektibo d'yo kayo ang Huwander ba na ba, kay pagpangingi na ko, nang busaga ka akong di. So, epektibo d'yo kayo ang Huwander ba na ba, kay nawala d'yo ang ako ang libate sa akong labas.
0: So, ingunana, kanindot ang Huwander ba na ba plus? Mag-aray ko nilang Pausto Vilos, Nilda Montanyes o mga anak. Silang Paki, Container Galon, Ildib, Idmar Mayang, Idna o si Tata nga tuwa Saudi. Nagpag-aray Idi Susalo, Baknit Sagay Kamigin. Garay Kuya Carl, dinagat sa mga Markuba o Patok family. Salamat Kuya Doy-Doy DNA, Kuya Imunsungin Digpaminaw sa tudling sa mga garay. Kuya Kanunay Naminaw, pag-aray ko din sa amiga kay Hilin, Hain, Lisa o Torino family. Nire family o tanandri sa Dima Paco, nagpag-aray si Tata Nire. Garay ko sa Dumalagan, Kulalho o Amparado family sa Balayangaw, Misamis Occidental. From Gerald, Misamis Occidental. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Anay pinakanindot, kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ta og produkto nga Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, daman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paimno ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.

0: tal man ko pagpanganakan ako kinamanghihan.
1: Mm-hmm.
0: Sinasigit sa gila, kanong, dali ako sa kanong hutingan at tiyanda.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nakatulog. Tugod yun na, kanong mga alas city, ang tugod yun na sa dayon. Namun ko, sige mga tanong na sa inyong programa ni Ricardo, kanong palit mo, kuwan. Isla yan, namo.
1: Nagpalit mo, nagpalit mo Vitron drops.
0: Oo, Vitron drops yun. Mahal sa kabulan din siya, nagsugod to yung laki-lak, dahil ka lang butod yung tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Yung luto, di palitan, naman ka ng Vitron drops sa kung baan na kay. Sige doon, pamina ni Kuya Carter rin, makakapamina ko sa mga pisino sa uban, di nito ni palit ko. Mga tulog ng buto kadlaw, na nakatulog na nig ka ng tarong.
1: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron drops, okay. Nakatulog na siya ang tarong.
0: Okay, magpunyan. Nag-lit kong banag ka ng kayo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nang mananalagi di katulog. Yeah. O kung na po siya, di na po siya dalit ka na.

0: yung tingol, tigtulog. Magtas ka pa sa yaw-yaw bago sa lang matulog.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa pag-take nila sa Bistron Zero, gusto nga kayo makaon. Tapos, inakinanglan og tasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Bistron Zero. Magsulay na mo.
1: Ngunana, kanindot ang Bistron Zero. Ang Bistron Tablet, nindot po. Para man is mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe nakalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlawang dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlawang, tuwag hinoktok na skilid sa... Kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. O naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig ina. O nang kinanglan mo gamit yung ganing produkto nga Bistron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Bistron Tablet.
2: Saltiin daw niya, sir. Unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Bistron Tablet?
3: Pagkabati ko na ako aning programa, God, na kung po ko ba kay Murag Pimente, okay gano'n sa pagkakamit ako niya, luya kong lawas.
2: Mm-hmm.
3: So ako, gisuwayan. Kaya yung pilaro ko, suwayan ko kasi na yung mulian.
2: Mm-hmm.
3: Ngayon, nakatumar ko, katulog, once a day, rin itong tumat, kagabuntag.
2: Kagabuntag lang ka maka-take aning Bistron Tablet? Oh, okay. Dayon?
3: Igaan na mong kaon. Karon ka rin mo. Takto na yung kaon. Kaya makamuro tagay ko isa kachupa. Isa kakadaanan ako. So na, di gani matunga. Pero karon, kalas naman kay bugas noon.
2: Kalas nagbugas?
3: Okay. Masalamat yung kaning bitrofan makatabang yung tinood.
2: Salamat kayo. Akin sa kipangalan?
3: Randili, taga-soklima ni Ipil Sibugay.
1: Inguna na kanindot ang produkto ng Bistron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Garay ko ang umama si Maria Nina Madrona, Villanueva sa Cabili Village, Iligan City. Salamat Kuya Carl sa imong pagbasa. God bless you always. Garay ko tanan ako mga family, tanan na minaw karong kanunay good morning na minaw. Nagbagaray si Unad Hikali, sa Tuno de Plahan, Zamboanga, Sibugay. Salamat kayo ni mo Kuya Cardo. Thank you kayo. Adik na ko sa imong programa, Kuya Silian Jenny ng Manay. Salamat, Kuya. Pag-aray ko akong pinangga. Si Elvira de la Serna, pag-aray Jake Jimenez sa CDO. Pag-aray Ranidos Family Ginitas, nagpag-aray si Nining Ginitas sa Impalambong. Malay-balay, request kong kanta katarawan. Pag-aray ko dres sa Ilaya, Kuya Carl, pag-aray Glenn Poy Permin Amino sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Carl, ganang alkaline drops, wag gina dres Surigao City. Kapila na migi pangita, unsaon na mo pagpalit, wag man ka na dres Tintin Galagar. Lagi no? Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka na bitawang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero hindi lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Mit ng kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitin. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot gyud. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kana bang Huwander Cardio Care ba daghang inang utana nako dere kung maayo ba daw na para sa mga high blood. Actually ang disenyo ana para gyud sa mga high blood. Mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya, wapa ka maka-experience og pagka-stroke. Ayaw, naghulata. Traidor ng sakita, bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh. Mukalit na nag-atake, o niya, mautro imong linakwan. Oh, lain pag itanaon imong kamot. Mao nang mahiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw kakumpiyansa. Oh, at least, naanay produkto karon para anak. Naana ng Huwander Cardio Care, naanay ang presence. Available sa mga parmasya, butika, naas mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naas itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kana po nga itong Huwander Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, kung nasa kita eh, ang almoranas. Almoranason ka ba eh? Laing ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, kung naka na nga balatian, ikaw mismo, kay bawa kas mo kagalingon, pag-inom og Huwander Himo Aid.

Una tambar sa almuranas, tambar po skulon problem. No? Who wonder he mo aid? Mo na yung alas produkto. No? Who wonder he mo aid? So atong gi dasig ang tanan na tumakaig suunan sa paggamit. Anong ato ang produkto who wonder he mo aid ha? Tistingin ha? Suway na, gamitin na. Oh. Gato pong ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o gulan, likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung kag Huwander C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Huwander C+. O, dili mo na maunang mahinayak ng pukataman sa mong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Unya. Dili ni mo hunahunaon ni mong kaugalingon. Tinuod mo na ang ilang panultiyon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin ay mong lawas, kinahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan, mugamit kitag Huwander C+. Naamatay kapsula na. Naamatay kapsula. Para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Huwander C+ na kapsula imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na to Huwander C+ nga sirap. Kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag vitamin C. Paim na na og Huwander C+ nga sirap. Mao na sikreto ana. Pag-aray kuya akong amiga Rose og sa Inalad Seattle Negros Oriental. Salamat kuya, God bless. Haray ko sa mga Romero family, Lorita, Bantilan, Malazarte o guban pang kaparentiyan. Hinda ini Malazarte, salamat sa pagbasa, Banati, Malungon. Tigpaminaw, Medris, Tagbilaran, mapalit na ko sa Vitron tablet kaya di ko makatulog og taro. Kuya Carl, thank you, pero wala pa diri sa Plaridil ang maong product. I'm very eager to try the product but not yet available. I'm listening to the program, Christy Magallanes. Di ay? Garay ko tanan namin ang tudling sa mga garay kadadlaw, labi na sa Malikay family. Ang makdo, nagpagaray si Faye Tadina Malikay, Sambulawan, El Salvador City. Salamat kay nimo, Kuya Cardo. Mo'y na itong katagang pagtagan ng hindi sa balak na pinadangat ni Eugene Niminio, taga Poroknos, Makalungot. Makalangot, di ay. Makalangot, Arakan, North Cotabato. Ako maitom, apan matahum mo ni ang title siyang entry sa balak writing contest. Maituman ang akong panit nga gihigugmahan apan sa kasing...

0: Alam to kanino yung tanan mga pinalangga digbaminaw. Adon akoy, Kuya Cardo Villaronte Mengo ng Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: lang kuya, nakatarong na siya baklay kay kagyang-kyang mong kutya ito. Kain naman niya sa Bitron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmatamata.
1: Bitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
4: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang

0: 37, Takan Hulaw, Lapu-Lapu, Iti.
1: Basta bukol-bukol, Isid Panyawan Plus mo na. Produkto, gikan sa Isid Marketing Incorporated.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
4: Basin ug
3: may diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adunay powerful extracts,
3: no phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective,
3: matok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500!
3: Sa mga butika.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Bring health into your home.
7: Marami na ang believe sa lactopapping.
8: Sa lactopapping.
9: Lactopapi
7: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
10: Kahibalo ba ka nga magka-record ng 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning alinog, dili mabantayan o masayran lang gamit ang instrumento ng seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kay baluka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo o pagkahuman sa linog. Hibaloa ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kong linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam o emergency kit na gilangkuhan sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice, hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga hibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa lingon nga butang, o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Mangandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuboran.

0: katong na ay garlic. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mao kadto ang tulumanon. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka pinasaing tulumanon nga motubag sa inyong mga pangutana mahitungo sa mirakulong produkto sa said marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y pagsaysay sa kamaturan sa kaluwasan, pinaagi sa mga said Panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa said Panyawan Capsule with Magustine.
2: Grabe akong kasi nitin sa Panyawan eh. Palmero to na ako'y ulcer. Kit kayo to. Hugo na kung dugo na gudod. Kakaon ka o hugita. Makuyapan ka. Kanya paghuman ang akong sinus. Grabe po. Nakaibalo ko nga na ay Panyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer si Panyawan. Sa'y gani. Tagtulungan ganyan ako nag-inom. Basta kapuyon ko. Ang puso ba? May mali ko mga 20 kapin. Ako si Alan Formon. Taga Pepidad Torel. Davao City. 49.
1: Dalit ka na to sa said marketing. Ito ay hindi kamatas, hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapy claims.
0: Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang said marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila.
3: Said Panyawan with garlic.
0: Said Panyawan garlic para sa mga taong nag-antos sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa Said Panyawan with garlic 3 times a day, 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak Said Marketing, ang tigama ug tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga pikir.

0: nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.
1: Ang Sed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
2: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
3: Dili ko toyo nga ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
4: Usa ra gyud ang sulbad ana, Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
2: No! Dili imitan yung bruha. Ngano kun?
4: Kayog magninyo na unya mo, maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
2: Ilmitan yung bruha! Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
3: Nagkakita ka ini?
2: Oh.
3: Uwat kini siyemong gibuhat ka ni Anto, tungod siyemong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang makalagot. Kigisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kini sa mara ang way kayuhan.
2: Ako lang ba? Ano na ikaw? Huwag ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
3: Ha? Nangamras ka, ha? Tam!
4: Jenny!
5: Tam ang Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo! Tam ang Jenny! Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Surya. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gamunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Sed Marketing!

0: Uminawa.
1: Uminawa.
0: Testimonya sa kayuhan. Dali ka rin nyo sa Zed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Nagpa-script ko sa post-it ko. Pero every time nga man, mapangarap na ako, hindi ko magkumbin. Pati lang ko si Kapsula Panyawa, nabi ko madali, ako dugo, andyan na, wala na. Hindi, sa muli nag-apresan ako, kaya ilang taong kong ito, masi madugo pa, wala na. Asa subo mo na nag-dugo. So, ihi ko yan, hindi natiga. Silso L. Nerpiol, sisintesize. Ang star ko sa Lupus Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Ito ay hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No proof, 30 claims.

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Ako si Rosana Sugasti, taga Manikik Kapanong. Isa gyud ko ngayon sir aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic gyud, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar, pero wa ko magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
1: Seed Panyawan Herbal Capsule, Mirakulong Herbal. Dalit ka na to sa Seed Marketing. Ito ay hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-anaw sab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: mahal din ko sa babae nga gituyuan ko ulit din sa ato.
1: Unsa? Oy, nay nag knocking ay. Ah, oy.
2: Apo ko.
1: Ay, ay.
0: No.
2: Ay. Ikiha na sila ha.
1: Uy,
2: ikiha na lang apo ni Ipang.
0: Lung.
2: Maogi na.
1: Ah, bangas ka unsa na mahino ni Lung?
2: Sa. Ya. Ha. Ang gawin niyo. Ngano'ng katawa ka, oy?
1: Ako, si Dong Tami, lay pangutan, ang gano'ng ni katawa ko, Luis ko. Pagbaho mo na siya.
2: Ha?
0: Lo, di na tanang kiyakiha, oy.
2: Ngano man?
1: Inapitaw ti Kyla ng kiyakiha, bida sa di mo. Sabla siya, oy.
2: Sige, ingnan ko na yung mga kapamagani, gisorte na akong hanggawa ka.
1: Ah, sa ba nung? Ikaw, isorte nung, isorte nung.
0: Bugnay.
1: Ah, sa ba nung? Ha? Aw, ikaw lay sulti dong. May nang ikay mo sulti sa mong puhan ba? Kay masubrahan niya na kong sulti. Listen na. Kay. Uy,
2: kay. Kay, kay.
1: Kay, rakutong
2: da. Anong napatiling mo mo eh? May angay ba kong masayran ha? Pami?
0: Doon naman nang ikatawuran.
2: Bitaw ay.
0: Ikanong mo?
2: Oo, nabitaw.
1: Oo.
3: Ayaw.
1: Ayaw ko no ay.
2: Hala.
1: Away ayaw na rin.
2: Ayan na.
1: Bebe, liliyon na nakos bintana, be.
3: Ayaw.
1: Oy! Ang nahan ni Regine eh! Og! Gisugat ni kikiti-kiti!
4: Wala gidiri ang imong anak!
5: Kamu ang katapusan nga gikasultis akong anak. Unya wa mo mahiba og asa ang akong anak?
4: Uy! Ang butong ato niya! Basta kay nidagan siya palayo nga murag na uwaw kang Tomas.
5: Unsa? Ang akong anak mauwaw kang Tami?
4: Murag ingon anak niya naong diyang nidagan siya palayo!
5: Kumusta man tuod si Tami?
4: Aw, naulian naman! Ako'y nagtambal siyang samad kay nurse baya ko.
5: Uy, ikaw, nurse ka?
4: Oo! Nurse ko sa Amerika.
5: Gidawat ka sa nurse dito sa Amerika, no?
4: Oh, yes!

0: Murag ikiharap agin mo. Kay hapit may mamatay si Tommy.
1: Unsa?
2: Ilang kaon na yung nahangjin nila eh?
0: Tuan na ni Buknoy.
2: Unsa?
0: Kay murag na hadlok.
2: Ang ano na hadlok man?
0: Ako magingan nga, ikihan na silang luluis ko.
2: Oh, unsa? Ano ni ba ako gusto ikihan na luluis ko si Jenny ha?
0: Kaya ako may nag-ingon ni Lulo nga ipakiha sila kay ni sobra na sila.
2: Ikaw din nag-lus-lus tiguang krana ka?
0: Asa yung lus-lus?
2: Nga-sol-sol ba?
0: Alagi.
2: Naunso man ka, oy. Ikaw din nag-ingon nga ikihas din dyan eh.
0: Ang kaya din sobra naman sila. Buot man niya patsyan si Tommy na ako.
2: Purbida-gurbiha po. Nahibaw kong why plano si din Jenny nga mauti yung buhato ni Tommy, oy. Ani, dong Tommy di ay kay kuan kanang...
0: Kay unsa?
2: Kuan! Ah, basta! Di makaakog patay si Jenny kang doon tami tungkol kay...
0: Ano lagi kay?
2: Ni mo kanon!
0: Ansa? Oh. Ako patyon ko ni Jenny!
2: Ang bantay-bantay kang de Jenny. Oh. Kay sa sunod nga labay kang! Ikaw na'y may igus bagul-bagul!
0: Ansa? Ansa? Wa nila dito ang akong apo sa ila?
1: Wa lagi ma! May sulti atong uyab di Tami nga mo'y nagtatubang na ko,
0: oy! Pastilan hain madingan ko nga po, imak!
1: Pastilan, oy!

0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Hindi ka matatang di maaaring panganong sa namang uri na sakit. No approved 30 claims.
1: Mga higala, nag-antos ba kamu sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
0: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Zed Panyawan Capsule with Mangustin.
2: Ako si Rosana Sugastit na manikikipanong. Sige mo siya, pamina ko sa radyo ng Panyawan ng Dotnyo. Isa lang siya nga tambal, pero daghan yung maayong sakit. Unlike na adiha nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kahit taas kaya ko sugar before, karon once na lang kumurag, baga maintenance na lang na.
0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. At hindi ka matatang di maaaring panggamot sa namang uri na sakit. No approved 30 claims.
3: Pakisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka na to, gikan sa Zed Marketing. Aniya na karon ang Zed Panyawan Healthline Report. Zed Panyawan Healthline Report. Ug karon aniya na ang atong magsisibya. Health Report. Health Report.
4: Adunay mga paggaon nga angayang likayan sa dili pa ka makighilawas. Importante nga ato sa mga magdiayon ang pagpakighilawas. Apan adunay mga eksperto nga nagpamatuod nga adunay mga paggaon nga angayang likayan sa dili pa ka makighilawas. Una sa maong listahan mga kaigsoonan, mao ka ng ahos kon garlic. Gumikan kay aduna kini isog nga baho o kining garlic o ahos adunay mga starches nga mamahimong hinungdalo niya sa bloating kon butod. Ilang gidugang mga kaigsoonan nga likayan usab kining menthol peppermint. Gumikan kay aduna kini pagkubos sa imong testosterone level nga usab makaapekto sa imong sex drive ilabi na sa mga lalaki. Ilang gidugang nga sa dili pa ka makihilawas ayaw pagkaon ng mga beans bisan pag aduna kini taas nga level sa protein o fiber. Gumikan kay kining beans aduna kini sugar nga dili dali matunaw sa atong mga tiyan ug unya mamahimong hinungdan sa ginatawag nga bloating kun butod tiyan. Matud pa usab nila nga dili angayon nga mukaon kag french fries. Gumikan kay aduna kini sangkap nga makapakubos sa testosterone level sa mga lalaki. Ang Zed Marketing mga kaigsoonan ang pamatuod nga kining Panyawan Herbal Capsule aduna kini ikatabang alang sa mga kalalakinan. Gumikan kay kini adunay natural nga pamaagi aron sa pagpakusog sa imong testosterone level. Kining atong testosterone level mga kaigsoonan may hinungdan aron kita magkagana sa kama.
0: Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa Zed Marketing pinaagi sa Zed Panyawan Healthline Report. Zed Panyawan Healthline Report. At ang isasamantak na og samang sibyaan og isayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Marketing. Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Zed Panyawan Capsule with Garlic.
5: Tala mo si Dr. Agmintin na ito na kong atambal. Niya pag mainong buwag ito, marami kaminaw na kong upurti mong bugata. Hindi ko katulog. Kwa ang gusto dyan ito. Yan ko sa ihaan ko si Dita. Pagay Panyawan si Sinutray. Nagug ko si Sugino para makatulog ko. Hindi ka katulog ng tambal. Hindi ko katulog si Sugino. Marag laim na kong lawas inoon. Nisamot na noon. Inoon ko baka buk. Bidungan dyan ako. Nalamiang man akong tulog ko. Niya pag mata na ko. Pati na mang lamiang akong kwan. Gaano na akong lawas. Para mag inasira. Kung ginainong itong karong Panyawan. Nagyod. Wag ko rin na maglain. Kasi Lorelisa Manlapas na puyo sa mental, Nyoloon, Dabaw.
0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Kung hindi ka matatang di maaaring panggamot sa namang uri na sakit. No approved 30 claims.
1: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
6: Wa mo li si Jenny sa ila?
7: Wa tagali dong. E nangita man di yung mama nga si nang imak ba?
6: Mo ba? Asa man kada tumabay ana?
7: Oy, na-worried ka dong, na-worried ka?
6: Unsa?
7: Murag maoray gikan sa Amerika nga di sabot in English da. Na-worried ba? Matud ko nabalaka ba ka?
6: Oh, siyempre.
7: Hala! Nadutla na gyud ay kang Jenny.

0: Pong, og gipog nga lang yun nimo tungo sa imong lolo kay di nila nga mukyakihan na yung nimo. Oh, ibog-ibogan sa kanyang tutan ka na.
1: Samok na magod na. Buknay?
0: Ah, samok taon. Ay di, gyo, di gina samok. Ang manukikihan nimo imong mahal.
1: Ay, buknay. Ay, saba na. Ato-ato na ba yan, ha? Ay, nag-iba na bislain. Ilabi na kang lolo o kang Nikki.
0: Ha? So, plano mo ng Nikki? Ha? Itanong ba?
1: Ha? Ito nung
0: papuyo mo na mo si Nikki din eh. Ang umayo nung papuyo ni si Dejini tato. Ha? Si Dejini mo na mo papuyo din eh. Si Jenny, magkay mong lablab.
1: Ako magamit si Nikki sa pagsuta sa feeling sa Jenny nako.
0: Oh, sure?
1: Nagabanday ka? Suko kay Jenny kang Nikki. Nasa ato pa, nagsilo siya kang Nikki. Di ba?
0: Ako ka daw, no? Kano sa kami tabo nga may magsilos na ko?
1: Ah, unya na lang imo eh. Ato sa pagkita ko si Jenny.
0: Usa? Kita yung magkita di Jenny?
2: Unsa? Manakaw mo? Mukuyog ko, be!
0: Di pwede nga magkuyog ka ni Kitty-Kitty. Di mo niya ako, di mo magigigdan. Kaning lakaw na mo, huwag agi-agigdan.
2: Unsa? Kaya sa man niya mo agi?
0: Anas kalibunan.
2: Unsa sa kalibunan?
0: Oo, sa man. Kaya pagita, may pagitaon man may, ang-angag o di mo anamis daan. Kalibunan, gina?
2: Unsa man niya pagitaon nga at mas kalibunan?
0: Ako, buntog, buntog.
1: Ha? Ang binuhin nga rabbit.
0: Oo, rabbit eh.
1: Mao sa libon na mo pagitaon.
0: Mama.
2: Unsa?
1: Mao na, dapaw ginito. Katlan niya ka.
2: Oh. Mag-rushes ko?
0: Ah, sobrang pas-rushes tayo ni Kinikibid. Maong din hilang kasbay. Haro di ka mag-rushes.
2: Ew!
0: Kigiron ka, kigiron.
2: Ew! No, no, no. Big no, jugoan ang kagig-kagig.
0: Oh, big no, John. Maong ayaw lang kuyog-kuyog. Di ni kikiti-kiti.
2: Pero,

0: grabe taon. Ay, kay mamatay taon sa dugtami dito naman kita rabita.
1: Asa? Mamatay yun? Ikaw ba noy buknoy? Grabe sa ganoy. Mamatay yun ang akong daling.
0: Mamatay
1: lagi. Rabbit naman to, rabbit naman to.
0: Mamatay yun. Kaya di man ang taganaan sa dugtami nga mukaon mo watong yung rabbit. Peh! Ayun, biling nga na, oy kay... Nahutdan ako katarungan tao ni Muni kiti-kiti-kiti. Tuhi!
2: Oh, sige, sige. Pasuwayin nila kay Hamak kay mo counterpart sa kukihan nila.
3: Oh. Sa magkasuhang imong ikihan nila, ma.
2: Balihon ako sila kay Hamak. Tanaang tagkin sa mabalog sa presuhan. Kay nalimot ta. Nahitabo ang maong insidente din sa atong tugaran, sa atong teritoryo. Leto pa, self-defense lang itong gibuhat sa akong apa.
3: Unsa?
2: Maong tana-tana, pangitaon ta nga akong apo. Kay kun, may plano, kung mauna ilang plano sa itong kontra, unhan ta sila kiya sa ilang pagpanong din sa atong teritoryo.
3: Ma...

batin ako kagutom. Unsa na makaderong orasa? Murag pila naman kakatanan ang akong giskipan o kawin. Nisamot paglapad ang akong usap pag sikuna-una sa angay kong buhaton karun. Inaibaw na si Tumas akong kibati. Ano katumansad ang akong nasulti, eh? Ang ako man sagot ang taad to, na kung mamatay magit si Tumas at tungtungura, at least, mabatik pa niya ang tinuod kong kibati niya. Ang dili ko tuyo nga siya, kaya akong ikon at tukaang. Oh, may tao? May ngara pa rin napita? Kinsa na? Wain ito pa ka? Tawagin ka nga na? O ba si Ihas nga mananap?

0: patay na kikwani.
1: Layo-layo naman itong naabtan dong. Hay, magkatapadu itong rabita, no?
2: Tingog sa babay!
1: Dili! Murang tingog sa imong rabi!
2: Unsa?
3: Paminawa! Paminawa! Testimonya sa kayuhan, dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: Ina, kuan ta mo nga mo gamit kita sa panyawan kay. Pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. O, hubak ko mong isa ka anak nga karon no, di na ba siya si hubak ay ingkunak. Uy, magpanyawan lang kita kay dili lagi na kautan kaysa magsitag inom o para sa hubak madaot ka. Kuan ganit sir, kanang kapuyon ko. Minom lang ko panyawan, mawala kong kapuy.
3: Dalit ka na to sa SED Marketing. At matapit ko ay hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No proof 30 claims.

Unsa man kahay sunod nga mahitabo? Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kini matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabarin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsule, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mayong adlaw, Sir JP, naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant, magbitis yung alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
7: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay, bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
8: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
7: Pasabot ana doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
8: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
7: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
8: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
7: Mm.
8: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw gi-examine gamit ang microscope.
7: Mm.
8: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
7: oh,
8: gi-exercise sila. So kung
7: wow,
8: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
7: Mm.
8: Pero kung sige kag kaon og tamis,
7: gababa.
8: Oh. Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
7: Sobra na.
8: Sa tinuod ra, mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
7: Mm.
8: Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
7: Oh.
8: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
4: DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mobile sa mga butika.
7: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
8: Mm.
7: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds ug green tea.
8: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
7: Mm.
8: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan.
7: Mm.
8: Tigulang sa Russia, pagkantaasa, itandi ni mo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
7: Oh.
8: So, unsa may naadas prutas sa utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress o ang sayop na pagkaon, mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay ng mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong mga panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
7: Mauna.
8: Mao pa'y pag-adjus clinic, magpakonsulta. Mao pa'y pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Asa na itong magsakit, dito na mo palit o DTX 500 o Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi rin yun, Sir JP. Kung ga DTX 500 o Mighty C ka, mintras maayo pa ang imong alawas.
7: Correct. Wala na dito igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Huwag ako na sab si Dok Ramil. dahil oy sing mayong lawas ampingan
7: dili abusuhan
4: DTX 500.
3: Ako si Alex nagka UTI jud so sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500
6: mabalik sa mga butika.
4: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
10: 90s, 80s, and now
11: the home of real music.
10: 98.1
12: DT Radio.

0: Luwi yan ang ligi ka ba?
1: High cholesterol mong gud matod ba sa doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Duwa ra ka daganan ako score. Gihangat ako kog maayo.
0: Uy, delikado na ba? Mobile na ba high blood?

0: The BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1 BT Radio.
1: Ala, niadto nga mga di na makalugar sa pagpag-rehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
6: Ang kasingalan na to, ma'am?
7: Monchita Fortis.
6: Usa Monchita?
7: Monching.
6: Oh, Monching yung mga angga.
7: Ah.
6: Yung Monching ni tangas gimidiri sa inyong ha.

0: ang lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa moon nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagonoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
1: Sa Hagonoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
0: Kaysa una kapuyon dai ka?
1: Oo, oh, kapuyon to.
0: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagonoy capsule.
1: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
1: Okay na.
0: Ah, sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am, Monching.
1: Monching.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Angay nimong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangurang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Unan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Adunay usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibong nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa Dagan News sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah.

Asaya-asaya, clap your hands. Ganun po gusto naman yun. Yan ang mga Philippine Standard Time, alas 3.23 na sa Kapunoyan. And this is me. My name is Lee Jrans. Ako na pa yung makaupan nato at alas 5 sa Kapunoyan sa programa BT Musika, Musika Chikan. Lain na pong chika, ito ang pag-esgutan ka rin, no? Oo, nata ko rin topic sa ito ang caption sa buong bahay, palagtag, basa din mga langga. And palaw sa dagtubag, ha? Ya, kumusta man niya? Kumusta niyo ang adlaw Biyernes? Thanks God, it's Friday. Kumusta man ang vacation niya? Early vacation na sa mga nagtrabaho sa government. I don't know, sa uban niya nga kuwain. Kumusta? Amun sa may buhat niya? Yaya nila, oy. Wala may duty. Pero ako, kumusta mo diha mga langga na sa tuwang mga sukin di Paminaw, Luzon, Visayas and Mindanao. Kutub sa mga nagpaminaw, nagtanaw ka sa tuwang program. Palihog nag-share diha sa tuwang live. Aroon mas maningaw si Lee Jrans, no? Kay, hantod pala ni sa kuwain no, alas 5. Kaya ang tuwang topic is, what if nag-I miss you? Siya ni mo, samtang nag-I love you siya sa lain, tas nasipiat siya ingon. Love baya kaayo tamo. Unsa man ka? Oo, tubaga na diha lang nga, ha. Isend rin sa tuwang program no sa live, naka-live sa YPSB to Radio 98.1 FM. Then kung wala ka naka-follow, pala mo tag-follow diha, ha. Aron updated mo sa programang News Runs. Di lang sa akong programa, sa Tarandiring program, okay? Oo, nya, pwede sa kayo mo makarequest diha.

0: Radio. Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: og
4: pagpamilod sa mga tin.
3: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Babalik sa pinakadol ng butike sa Yunga.
3: DTX 500.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Richard Barita, sir.
4: Address?
3: Hey, sir, sa mga sibugay, sir. Gusto na yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa akong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag umal akong panghapla, sir, tinghaya-haya, please ko kayong pamilya sa akong lawas.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

Good afternoon, boss. Shout out ko sa tanan Labrador og Lanurias family og sa Rosiana family na lang, boss. Yara ko sa song Sandali na lang by Yorica. Thank you, boss. Okay. Shout out mo na, boss. Mana kag pananom di aguan kanang mane. Oh, mientras nag-kwan ka diha, natubaga nga ito ang topic diha karon, boss. Pero well, sa inyo ang mga mensahe, naka... Wala, naka-follow na ba mo sa ito ang DYPS Beta Radio 98.1 FM? Aron na makakita mo, search diha, no? DYPS Beta Radio. Yeah, pero nag-follow, aron na updated mo, permitted sa ito ang program, ha? Okay. John Larry Baron John, siya ko sa kong asawa Idol Restrin Sukari from Sumon. Then also shout out ni Ana Moral, may hapon ni Zranz Guapo, okay na shirt in town. Yes, okay na shirt. Kaloy ang shirt in town, ma'am. Wala, gawas-gawas na yung tingo gamay, no? Na nagay mo lusot ka. Bisan mo syagit pa gamay. Dako di pa pwede kayo marag ka. Mura mag-gituok. Kabantay mo nang gituok. Hello, Miss Rans. Nindot na lagi kag voice. So, sa ato pa sa uy na bati. Batian. Hello, salamat kayo naman at Shini Moreno. Shout out mo na, ma'am, no? Bitaw, eh, nagpagaw pa tama mo, eh. Walang magduha na ni Kasimana karong kuan. Ugma, magduha Kasimana. Okay pa taan, eh. We also shout out ni Marcelo. Good afternoon ni mo na, my friend. Sorry, vulgar man ko ni mo ba? Wala man ko nag-school o lawyer. Kaya ang pangalan kay Marcelo. Palihog tag-usap. Usman na yung pangalan. Hindi ko man. Sabi na mo, nag-school na kag-law. Katorni na ni siya. Salamat kayo na mo na, ma'am. Marcelo. And also shout out ni Amelita Potter.

us. Playcook song di Serang Victims of Love. Okay, stand by dia, ma'am. No, Shani Moreno, kita nak play imuang song dari. Ya, pwede kayo mga text na pa niya sa phone number 0998. 0930-2904-994. Ayun, dumo ko sa kuwain, no? Ato ang account, cell phone number sa on, ha? Wala naman dito. 0930-2904-994. Alam sa inyo ang mga greetings niya and also sa inyo ang mga pa-shoutouts. And then, also, pwede kayo mga comment diha, no, sa ato ang kuwain, ha? Facebook Live. Mas nindot din sa Facebook Live aron mas dali din yung pagbasa, no? Okay, usahay. Malipat ko. Ari mo. Sign mo din sa ito ang account. Garaniel. Usahay. Di na ko mabasa. Ay, shoutout ni Ma'am Fee Alindao Malirong. Oo. Masama naman kisahin na ko. Ganyo may ni. Thank you so much. Also, shoutout ni Chance Dadula. May hapon ito na rin, sir. Dan si asa naman to yung kuan diri. Ato'y panawagan diri. Okay natin, public service announcement ha. Palihog ta kinsay nakakita sa pitaka nga brown ang color. Okay, panagiyan ni Sir Jimmy Libongkugoy, no? Ang pangalan sa mong IDs is kuan no, anang Jimmy Libongkugoy. Ato'y sulod nga puro sa ID, walay kwarta, no? Oh, saan man to ninyo, iuli lang ha. Pinaw na ato yung sulod nga driver's license and sa paman. Yan ang kuan. National ID o driver's license, okay? Pamalihog tag-uli ha, ato sa tag-iha ha. Or di, baka dito sa tong station, DYPSB to Radio 98.1 FM. Kaya aron kita rin mo kontak sa tag-iya. No, again, mamalihog na kinsa nga kita sa color brown nga pitaka. Kaya wasi kay ba o diin na pita na tagak, no? Kaya huwag tang naman kuno sa yahang bag. So, gipanag-iya ni Sir Jimmy Libongkugoy. Yeah, about sa topic, boss, Diyos ko, panalip diin taon ming tulo. Ganon ka mo man tulo. Nag-I miss you daw siya sa lain. What if nag-I miss you siya ni mo samta nag-I love you siya sa lain tas nasipiat siya ingon love kaayo ta mo. Kaya panalipdan na noon mong tulo. May punis mo rebel da. So kaya panalipdan iya hang kuan karibal. Okay na ka diya. Boss! Okay na ka diya boss. Ay yung boss lutan. Pero tingin. May saan kaya panalipdan ang iya hang kuan iya hang karibal. Kadi masakpan. Hi, nako. Pidaw ay dala mo request song, boss. Boss. Sandali na lang. Bayari ka. Good afternoon.

0: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
0: O saka tuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
2: Vitron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy, imuang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Gusto ka ba o glitzong manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
7: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
8: DTX

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
2: 80s, and now, the home of real music.
3: 98.1 BT Radio.

Right, DYPSB to Radio 98.1. Just minutos sa dili pa mga alas 4 sa kapunan. Shoutout ni Moda, Shanice Mambong Alimanio. Hello, better luck next time para dili masakpain. Ditaw ka. Imogin, tagag tambag na. Pero salamat kayo naman at Shanice, no? Maayong hapon naman. Kumusta man ang ito ang kuhan, love life ko ron. Nanabay ning tukob, o sa ba? Ning tukob na baka, or o sa ba? Good afternoon, this is shout out to my mom, who's straight. Then, I'm requesting a song, this is kong Tayo by X Battalion. Okay, Tayo, kung Tayo. Ito lang nga, pangitaon diri kay... Download pa rin ko, ma'am. And thank you, Rizran. Tayo si Maribel Anores Labrador. Salamat ka, Ayo. Then, ako again sa tong text line, ha? 0930294994. Salamat kayo sa pag-play boss. Loading ka, Ayo, akong signal. Okay.

Oh, pwede kayo mo makapada dali sa inyo ang kuhaan na topic ha. Pwede ba ko na mag-send o kuhaan ka ng kaagis ka na buhay? Mura man ay kuhaan o ka ng nalata sa kuhaan? Handu! Oh, pwede kayo mo mag-send sa inyo ang kuhaan sa inyo mga kaagis. Araw na ito ang ipadanga dali sa program, okay? Then also, shoutout nga to ni Kwan. So, plada ka, good afternoon, Dicky Charan. Sana na naminaw ni mo, Dicky Charan, Kweskog. Song, Dying with a Smile. Salamat, Dicky Charan. Yan na play. Shoutout ni Butay Nilo. Pa-play Boulevard of Broken Dreams. DJ Boogie, okay? Yawa niya mo na request, eh. Amagi mo, sapo sa ko ang tutulang. Masami na ito. Shoutout mo na niya. Play Cook Song, this runs Victims of Love. About sa topic, okay. Salamat kayo ng marami. Dayon. Okay. Sige. Pero ito sa itong mga song request, atong oras, at minutes before 3 o'clock. At is my, ni ko ay no, ni Shinie Moreno. Victims of Love.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid.

Alright, ang saya-saya time check. At oras alas 4.05 na sa gapon nun. Sa gapon, kinisulis ransa. And also sa itong mga message sa Sunland rin sa itong comment section. Nakalive ta sa YPS Peter Radio 98.1. Shout out to Sir Jimmy Henosa. And also ni Ma'am Mercy Bagyo Henosa, Gigi Henosa, and also Marlito Henosa, Jennifer Henosa, and Rina Managaytay, Joy Henosa. Yeah, shout out also ni Sir Beb Ablanya de Caron sa Daan Lungsod, Duburan, na may hapon tanan niya, boss. Dayon si Ma'am Nieta Rizon, hello! Shout out mo na Ma'am no, sa Tuburan Public Market. Sa tanan niya nga nagpaminaw no, si Calfloor and Ground Floor. Tapos ubos nga bahin diyan. Labi na gina sa vegetable section. No? Lanog punta diha. Diha dapit sa wine na entrance. Salamat kayo na marami. Ni Nanay Sita niya karon na may pagpaminaw ni Manay. Dayon si Boss Dakyal rin Dakwa and si Cap Alexander Dakwa, Ma'am Bibi Borhad Dakwa. Oh, shoutout na niya no, mayong hapon. Then also shoutout nga to ni Sir Glenn Pahes. Hello sir, mayong hapon. O ni Ma'am Ginny Pahes. Kaya salamat kayo sa inyo mga kunay pagpaminaw no sa ato ang program Patag Adlaw. And also shoutout ni Tatsuki Tata Gutwal. O Tata Munti Calvo sa Barangay 1. May hapon ni Stanay no, maayong pagpaminaw. Ngayon na si Ma'am Di Bena. May hapon ni Mada Ma'am. May pagpaminaw. Labi na ginila ni Uncle Naldo and yung mga Eric ni Manoy Nato. Oo, salamat kay Rekaro sa Carmelo Tuburan Cebu. Nilang Brian, salamat kay Ayo Brian. May hapon na ako. Sige, parahin na sa doon mga song request. Shout out, tingnan to ni Sir mahal ba to? Butay Lino. Gahapon mo rin na summit. Laba ko anig hapon. Oo. Nalahos gina ko basa. Ibangwal ni na ko basahon tinibaw sa imuhang kuhan, imuhang full name. Huwag din ito balihon, marag law ay sa magkilaw ay. Nalahos na magiging gahapon. Huwag yung ka-break ba, no? Nawaya to. Ay, nako, Boulevard of Broken Dreams. Shout out to sir.

Alright, that was a time with a smile by Lady Gaga and Bruno Mars. Shoutout nga doon eh, supply na kamo doon song request, ma'am, no? Nga, shoutout po ni Sir Butay Lino, wala mo request, sir. Nga, again, sa katong gusto pang ma-request, pwede pa kaayo mo, Sandra, sa tong comment section, no? Kakalive to CYPSB The Radio and also sa tong ang official account, Daniel Santiago, pwede sa kayo mo makachat. Shoutout ka to Ma'am Arlinda Lurigas, shoutout ko na Ma'am and ni Ma'am Amelita Fautan Jimenez. Oo, ito na i-prayer yung mga request, Ma'am, ha? Then, ask naman si Kuwan, oy, Dina Rosaot, oo. Dina! Where are you now? Hello, ODK. Mag-request yag Lunes. At the Martes, Miyerkules. O man na play yan, so. Wala mo kung kabasa din sa messages, good, no? Nagsara ko ka-open sa akong messages, so, mawag ito mo play. Wala po siya mag i-comment na ka sa live, ma'am, ikaw ron, ha? Ay, nakunin mo, ma'am. Salamat ka, ayaw ito na niya ka lang sa Lumboy, Kugon, Duburan, Cebu. Sa mga laminaw, niya ka lang na mayang hapo na lang. Oo, palay mo sa inyong gipang trabaho niya while ihimo ko yung background. Ako rin bahala sa inyong kuay, no? Sa inyong hapon ka ron. Ako rin magsaba-saba. Ako inyong driver. Sana all driver. Ako'y nagdaan sa inyohang kuwan karoon, sa inyohang background. So, muna nga

0: Parai lamun dia. Parai sa kutiri. Ito. Pupray sa tagariyo. Da, it's in a minutes past the hour 4 o'clock. At sila pa nga ito ang mga sponsor. Siyempre, dali ka po sa 98.1 BT Radio, the home of real music.
1: Vitron. Subok na.
2: Sarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Sorga del Tor. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Ang ako apo, dili halos mukaon. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon. Makatong na siya. May na siya mukaon.
0: Okay.
2: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Mayo na siya mudula. Nibuyag ko na siya.
1: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenyo sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og ingong usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin din ha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
6: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Relief gid sir, naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gid ana ko unya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapo na pud sa Sed Marketing Incorporated.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
8: Ha? Unsa di na aan, kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, ganito't ganan na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
9: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
7: BT Radio 98.1 FM.
1: 98.1 FM. Bring health into
11: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
12: Sa Lactopuffy.
13: Lactopuffy.
11: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement.
12: Bringing home a bottle of Lactopaffy is bringing good health into your

dan saya Adonis. Salah 4:24 in a syarat kerma Michelle Ortega Rico. Ya tadi mau reklamo ha, kaya gisagitan na yun ha. Yunatan na biya to. Mayo nga po ni Jerry Quascook song, tahanan. Thank you in advance. Yes, advance pa. Best standby dia ma'am. Oo, muragikan is trabaho siguro. Kaya pag uli, Mikey, sayo ka mo uli ma'am. Alas 3 siguro siya mo uli, no? Mukaw sa trabaho. So ha, yun niya, dadaon ng bata. Ya, chill-chill ka nga to. Kaya siya di mga vlogger basta manarbaho. Chill-chill, pa-chill-chill raman. Pabuot raman ko si mga nun. Ay, shoutout mo na ba dem? And also, shoutout ni Dainer sa out. Naminaw taon ko ni mo. Naminaw di ay mo. Ay, kagawa.

let it be. Oh, di mana mau ode? Ay, nako. Ay, shoutout ako sa ni Boss Maribel Anores Labrador di akala sa Negros, no? Wala ako kabaluki, wala man ko nagsusi sa mga old vlogger. Saan mo? Abot naman siya vlogger. He's good naman yung vlogger. Sa naonan ni mga vlogger, dili, ay! Oo, oh, palahe, ganis lang topic. Hapit na siya, ni balik yung tingog, sabay na kayo, ay! Wala pa kayo, kayo pa kayo. Mukha naman ako. Lahat mo itong kinitawaan, sana kayo ba? Lingino. This runs love mua mua. Chup chup. Chup chup. Ay, Romnek, alin na ha, vlog? Uy, vlogger pa do? Sana all vlogger na po si Romnek, alin na ha. Shoutout mo na, Romnek. Sa may ato ang mga content karon be. Nag-abot yung mga vlogger diri. Sige, tapok mga vlogger, mga content creator di ha. Sa mga ito ang kwan karon, karang i-upload karon ng BE be. Oo, nakaandam na mo di ha. Sana all. Kani si Michelle, kadi mo ni hotdog kwan, content. Dili picture i-upload ha. Tanay kwan, tanay reels. Sabi mga kadag reels, oy. Sana all kayo. Way absent. Maghihan kayo. 27 minutes past the hour of 4 o'clock in the afternoon. Arda, sige pa kayo ni April Jane. Para sa song, Kung Tayo by X-Battalion. And Skastakli. Shout out to me naman, mayong hapon. Here's the song, Kung Tayo.

0: The executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Si Ate Pres, kulako ang pastultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka, dun ikaw mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold Celebrity Artista ka.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap dire mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
7: Namiaon.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
6: 98.1 BT Radio.
7: Radio 98.1 BT Radio. 40 minutos sa manakalabay ng 4 sa kahapon. On shalat ka doon ni Boards Pariente Guapo Parilla. Taas sa pangalan na bilang good afternoon, Pariente, guwapo ko na adlaw ko na minaw ni mo, bikini mo, siga mo, siga chikahan. Diri sa balay, nagdanog-danog among radio. Thank you so much sa Pariente, guwapo. God bless you always, Pariente, guwapo. Salamat kayo naman na birds. Yeah, shoutout ko ni Father Zachary Zacharia sa Father Expedito, Torbs, Torrevenias, and also Adrian Casabuina, Gitgat, Luis Cinco, Walron, Nangi, Roger Kiermar, Troy Carl, Stephen Navarro, O'Brien, Patrick Jacoba, Oklay Jane Brigoli, Isabelo Pipito Alas Biloy, O Kuya Ernest Santiago, Richie Sabio, Choi Boy Toko, Javan de Lanterna, always yun sila na minaw ni Modri sa simbahan public church. Thank you, Pariente Guapo. Amping perfect na eh. Mua, I love you, Pariente. Yes, I love you too, Pariente. Birds, Parilla Guapo. Oh, oh. Pariente Guapo. Yes. Sana on. Good afternoon, yeah, my friend. Sorry, ha. Kanara ko ang gamiton ng name na ko, friend. Sorry. Request ko, Mr. Ryan. Okay, Roman. Uy, karon joke. Rogari ito. Mercelo. Eskwila kag-low. Lawyer ni siya. Sana all. Shoutout mo na, ma'am. Mercelo. Oo, saan mong itinood pangani mo, ma'am? Pangani, kapilyado, ha? Sige, reveal daw ba kayo aron na ito may bawain, no? Ulit ang mahig buong baga, kisa mo si Kuan, ala, si Marcelo, si Purning, o sa mga, sa may laing pagkaan, ya. Anyways, atong oras sa 4.42, salita si mga ni Ma'am Michelle Ortiga Rico, that was our request, Ma'am Tahanan Ba El Mayno.

0: of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
1: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa'y manggihuwat, tara na, ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha, 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mamalit sa mga butika.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Original Hagkuroy Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna kamo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarna sa Hagkuroy Capsule.

Health, makaobon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo kung diin pagaisgutan nato karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule, mga langga? Excited nang uban ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usay sa kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients ha, pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay, mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Munang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong

0: 98.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na usab mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Well.

Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala nagilaing mulalis ani kay kining tubo, ginaiksim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagonoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals, nga gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney, pinaagi sa pag-inom og original Hagonoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano ni diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagonoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya maubin ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni, mauni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagonoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibisibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawan nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor yun na ha? Tanawan nyo diha. Naadiha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagonoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa siya mong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagonoy capsule, mga langga, makatabang yun nga mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka ng sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagonoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa palya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw, ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

katabang gyud ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre nangunguna gyud. Pinaka epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no. Ang uban magkatawa, unsa man ang Hagunoy man ay nangadto mi sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika, katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy dai makatabang siya kuna kay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang puno siya nga mapa-healthy ang sablabi na sa mga babay, ang organ sa mga babay. Kay ngano man delikado ba ng babay nga magkausay sakit na makamayuma, magka-cancer sa matris, makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka.

0: naon man pag ina mga original hagunoy capsule kung naa kay gibatyag diha. Limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka healthy kung maginom ka original hagunoy capsule. Unsaon man siya pag inom? Duha ka kapsula kung aduna kay gibatyag, matud pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatyag, duha ka kapsula 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, mo inom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up ka sa imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na po sa Toledo City. Ang ato ang original hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 5:30 p.m.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Mm, Monching.
2: Oh, Monching, Monching, Monching yung mangga?
3: Ah.
2: Yung Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi mo nakapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas, day, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.

Sobriety Gas Mix.

PS 90.1 BD Radio. Welcome sa programang The Party Dance Mix. Kaya rin DJ Buddy and DJ James. Pizza Tris na buwan sa July 2026. Onya na live taro sa tawang BD Radio Facebook page. So pilihan kong share sa mga Facebook Live viewers. Shout out to Christian Agabon, Idanyo. Good evening, DJ Buddy. Shout out all akong Idanyo family, Agabon family. Mama Lidia, Papa Alfredo, Meromi. Basta kong self nga, ba't mo lang nahuman o pamugag kahoy. While himong background ng BD Radio. Dari sa may sityo, Pine Tree, Purok, Manggihatagon, San Remigio. Anya ni Boards, Parilia. Good evening, DJ Buddy. Always kong naminaw sa The Friday Dance Max. Maribel Lanurias, Labrador. Good evening, DJ. DJ Buddy and DJ James, so shout out lang ko sa akong bana si Rosiana Riniboy. Sa mga anak ko si Christopher Rosiana o sa akong tanan lang naminaw ninyo DJ watching from San Carlos. Oras alas 6:16.

ni Sheremy Romo, shout out DJ Renato Clarin, ang ni Analisa Masayun. Belated happy birthday Richard Archibald Baha Richard, gikan ni Simar Abunda, ni Madam Ana Moral, mayong gabi ninyong duha DJ Balin, DJ James. Mayo kay nana ang usaka gwapo. Michelle Caballero, good evening DJ, shout out from Tigbun Calatrava. Yan ni Amy Cudilla Kang Maong, good evening DJ James and DJ Buddy, shout out sa kong mga silingan dito sa Mailan Tawan Home Housing Antipulo Tuburan. Sa kong pinalanga Mrs. Kimberly Villabas. Syempre gikan ako DJ. Gusto kayo mo dali, thank you DJ sa pagbasa. Alas 6:30 na.

0: VIP sa 9.1 BD Radio Friday Dance Mix. DJ James live the mix. Hello sa itong mga Facebook Live viewers. Maayong gabi. Shout out ni Max Kindakwa. Shout out ko DJ sa farm ni Joseph the Explorer. Dari sa Obay Buhol. Uy! Gusto naman mo diha. Tanawan ra ba kung mama aning vlog ni Joseph? Evangeline Barilla may gabi DJ. Nagpamilaw ko ni mo pero may dress balay. Barangay Dus, gusto kayo mong radyo sa akong tindahan nga gamay. Kaya ni Alinda Loregas. Good evening DJ. Shout out ako sa tanang taga City Abad o sa akong mama Lina o papa DJ. Alas yun na minaw sa video ready o nga request ko nga song Palarong Pambansa nga Ekimbat Mo Baby. Max King Dakwa, shout out DJ mga staff ni Joseph the Explorer dito sa may Ubay Buhol. Sila si Miss Margaret o Miss Angel. Alright, hello nyo dito sa may Ubay Buhol. Sa mga staff ni Joseph the Explorer. Jade Clarins, good evening DJ. Shout out ko sa kong kaugalingon nga birthday and God bless. Oy, happy birthday ni mo.
1: Happy birthday!
0: Anos Rea Flores, mayroon nga DJ, buddy. Shout out sa may panhikon Amatugan Tuburan. Sa mga boss Rea, pamilya, labi na sa akong magawang tuto, Joy. Yun yun o sa ilang mga asawa. Ako ayaan Auntie Merlin. Salamat magbasa, DJ.

PYP sa 90.1 VD Radio Friday Dance Max. Hello, gamay. Kabihis doon mga Facebook Live viewers at sa itong mga sukitig paminaw sa ilang Trisadales ng Pandimalayron. Naka-tune in via radio sets. Maayong gabi. Shoutout ni Michael Gitgit. Good evening, DJ. Pa-shoutout sa akong mga kauban sa Excelsior Farm watching from Pinamungahan. Barangay Saksak. Ani ni Jade Clearance. Good evening, DJ. Shoutout ko sa kong kagalingon nga nag-birth

0: All right, time check. It's now 7:11 sa ito ang programa of Radio Dance Mix. We have DJ host in the house, yo. The pride of Ansaman. TDJs, Tiburan Extreme DJs. We have DJ Buddy. Genesis Bafloor. And of course, James Slim on the MIC. Ayan, kauban ron din. Kamerang Duha. DJ Jay. Wala ma, ha?
1: Bago pa ito nag-birthday.
0: Nag-birthday ko no gahapon. Hapon to? May aging adlaw din. Oy, belated happy birthday din. DJ Jay. And yeah, sa mga nag-birthday karon, happy birthday din yung tanan. Kumusta man ang buhay-buhay? Welcome sa tuwang programang The Friday Dance Mix. Ni Ruth, mayong gabi. Love siya. Shout out po. Upside down. Shout out doll from Barilis, Cebu. Okay, okay. Hala, pang-okay mo riha. Mayong hapon. Mayong hapon, boy. Mayong gabi is mga nanihapon diha while naka-tune in sa atong programang The Friday Dance Mix. Shoutout doll from Kuwait. Mayong gabi. Shoutout from Capitol, Cebu, gikan ni Divina Linaw. Pagay mo nag konte karon. Abi good rin. Shoutout loads aning mayong gabi. An-an Sigarinyo, mayong gabi. Shoutout ko nung an-an lagi, oh. Shoutout doll, nauli na ba ang manok? Wala, nahulot naging sabaw. And yeah, mong kalimutan, naka-live taron sa Facebook page. Sa 98.1 BT Radio. Pwede kayo mong maka-send sa dno sa inyong mga greetings dito. Pwede kayo mong maka-request sa inyong mga paboritong tukar, mga disco music. Kailan mo pag-request ng mga kuhan, ha? Mga love song. Bawal malis mga kuhan, masakiton o kasing-kasing ning ato ang tuka, atong programa dire. Dapat lipay-lipay. Bayad likay. Murag pala utang. Mayong gabi, Francis D.I. Pinabundak man mag-ingon sa akong mga... May ko ng lambing. Mirof. Sa amin ay pag-pronounce si buhang pangan. Mirof. Mirof. Magandang gabi, Mirof. Hello, from Jensan. Franivich. Mayong gabi. Nag-live pa ka, James. Di man ka man nag... Tamura, pang kutokotohon, tamura. Oy, RJ Kuratsa, di ay mayong gabi. Taga-asa man ka, taga Cebu. Shoutout mo, idol. Diri asa mo ay napungas. Zukay, mayong gabi inin yung tanan. Request ko, gibayan hon lang. Bago ba kita gare, ingon nga, kawan. Lawal tanin mga slow music. Request lang mo ito.

0: Menyo siya pero wa siya. Kasi ganahan manguyab ng DJ Buddy. Hala, panguyab na mo. Shoutout Dol! Hello po, RJ Kuratsa. And ya, Nadine Lustred. Lustred, yung panti. Dahil dyan, pagdali. Abot ninyo eh. Kani hapon ang babungtanan. Anyway, kumusta mo din inyohang simana sa pag-unsaman? Pagkugi. Wara ba gipang kapoy ang tanan? Okay ra na kay siya may mohang pahinga. Sana all. Kami aning mga way pahinga. Gakos sa kuan termos. Oras is now 7:16 sa atong programa ng The Friday Dance Mix. Let's take a short break. Ganya ay mo pamahawa diha kay mo padayon ra gihapon. Ang ato ang programa. Standby sa programang The Friday Dance Mix. Only here on 98.1 BT Radio.
1: 98.1 BT Radio.

BT Lights and Sounds nga gihimo background ang BT Radio di ay. Nindo ta sa ilahang sounds di Jerry o gilahang lights. Salamat kayo Christian Idanyo. Gikan pod sa Australia. Grabe sa tuwang mga viewers ron. Naa mas lagyong dapit. Australia, unya ganiha California. Sa kay sunod ani? Mga niya man ang katapusan. Niana. Niya. Ayaw niya. Salamat di ay Sporok Labungon, Lamintak Sor Medellin sa pagbook sa pabook di ay sa BT Pro Lights and Sounds. Full setup di louds coming from Bitil, ha? Oh. Sige, reklamo niya. Para imuha, marako. Karong July 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pacquiao man. 18, 19, 20s, Naga, Cebu City. Oy, atangi ang unsa man. BT Pro Audio Lights and Sounds diha sa may Naga City karong 18-19-20 July sa Hulyo. Shoutout di ay ni Irwin Irwin di ay Jan Phil ayong gabi ini mo diha. Shoutout DJ watching from Macaas, Katmon, Cebu, Mark Brian Duran mayong gabi ini ng tanan. O niya, kumusta man ito ang live dire? Daghan ka ng greetings rin na wala basa. Bye, oh, bye po. Bye, tututut. Shoutout Idol watching from Sevilla, gikan ni Johnny Lee. Good evening, Idol. Samuar nga pinaka-idol nga si Ao. Kayo makalingaw kayo, Idol. Salamat kayo, ha. Gikan ni Lynn Nard Vlog. Kita na ko ni mo DJ Bade Dere Smarya Tuburan adtong June 12 di ay kuno. Sana all nag-meet guro ni. Tinula o perito ha? Di ako no Smarya asa to dapit? Tuburan adtong June 12 di ay kuno. Atong fiesta. Jute di ka. Nag-meet-meet day mo ha? Sana all. Watch out, Dol! Watch out, boy. Shout out siguro ni. Dagohoy, Bohol.

0: to si Watch Out Julian, mayong gabi ini mo diha. Inting Lapos, oy, Sir Inting Lapos, mayong gabi ini mo diha. Mayong gabi ko na tanang taga City Utuburan. Hello Idol, John Peter. Oras, alas 7:30 nas gabi, mo post o sa tag break. Grabe, may post, anya mo break pag yun. Standby sa ito ang program Magna Friday Dance Mix. Dire lang sa naginusarang FM station sa Tuburan. Wanay lain pa ang 98.1 BT Radio. 98.1
1: BT Radio. Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lamia, oy.

Yes, DYPS 98.1 BT Radio. Oras na 7:41 sa itong programa. Retro Special, Retro Hits. Once again, we have DJ Buddy live remix right now. And of course, James Lim. James Lim ang DJ ng Never Been Touched. Never Been Kissed, but Totally Damaged. Idol nilang Rolin Tanhay og Judy, Juday di ay. Tapir lang nagpatato samtang naminaw ninyo. Mart kamasura di ay mayong gabi. Onya Ryan Lapuerta basta nindot tang tokar guwapo ang DJ. Ay kumpiyansa. Sa the Friday Dance Mix BT Radio. DJ Buddy. Onya shout out day kan Sumuroy Balamban Cebu samtang nagtagay og tuba. Nindota ani oy. Coconut juice tuba Angel Rian ay good evening idol shout out Sandayo ihol nga ni Gross Oriental sa kuang mama Tarsila o sa duha na ko kamaguwang Manuel Luning Rodong Joseph o sa usa na kong anak nga si Inday Tintin salamat sa pagbasa DJ from Angeli Lakadman di ay o sa ihang pares nga si Ricky Ravanes from Naga Cebu Dayang-dayang DJ, Romnick Alindahaw, kana. Karong alas 8. Charo, di mo ma... Uyo na yung kiting dahil kuhan. Baliktad, baliktad. Hello DJ, mayong gabi. Amelita. Shoutout tayo doon from Barangay Sandikan, Danau City. Shoutout ni Irwin Batulan, Palahubog Junior. Lutag na ang gawin, Palahubog Junior. Rodil Duran, shoutout DJ, tanang taga kaurasan, huwag sa kuwang kaugalingon ay naginusara ko na sa balay. Katog, huwag sa'yo. So may kapuslanan mo dihang mata pa man kang ikaw rang usa. Katog, huwag sa'yo. Hello DJ, ni Violeta Gonzaga, mayong gabi. Mayong gabi, DJ, Buddy, and James Lim. Congratulations, dahil ko sa bagong kasal. Ako ang kasin nga si Jimil Parilla, Ma'am Dayan Cindy Mojado, Mr. and Mrs. Parilla na sila karon. Doon sa Kasumuri Balamban, Cebu Samtang Nagata, guys. Tuba.

pa status ba to? Shoutout diha dol ni GR Malirong, ni Sel Malirong o di Mama Tisi. Shoutout DJ from Tisa Labangon. Kanya, hi, hello sa to ang kuan di ay. Shoutout po from Malaysia Idol, hello. Gikan ni Jubilin. Gikan ni ko shoutout magwild kuno siya si Aaron. Aaron Ingnon, sa mani. Hello mayong gabi. Mayong gabi sir, shoutout ay from Manila, Bataan, Ria. Mayong gabi ni mo diha. Shoutout sa ating mga kapwa Filipino. Na andyan sa ibang bansa. Shoutout ay Dul Dayos Ocarisa. Good evening Dul, shoutout from Manila, Maria Cabilin. Shoutout di ay from Giholnga Negros Oriental. Agoy kanindot kung stokar makakiay buta ka na mayo na. Carlota Sumarago, mayong gabi Idol, shoutout from Dumingag, Zamboanga Surigao. Zamboanga, usan eh? Zamboanga Sur? Zamboanga Surigao. Kada yung lugar. Taka na mga DJ. Oras alas 7:45 nas gabi.

0: Shopee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na ng gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
0: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyang Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na nagamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ako og Lolo Masyang Coffee.
2: Ang Lolo Masyang Coffee ang kape nga timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
3: Thank God it's Friday. 90s, 80s.
4: The home of real music.
3: 98.1
5: BT Radio.

Alright, DYPS 98.1 na BT Radio the Friday. Das Vez, anong sabaha man aron? Nga naman ron. Bodots, bodots, portion. DJ Buddy Live Remix right now. Shout out pre Clifford Gadia di ay mayong gabi, mayong paglatos live. Jimil, shout out idol from Kamotes, Puro Tugas. Bakaw kag sani kag kagan dul. Kapaka lang tinuklukan. Oy, Evangeline Parilla mayong gabi idol. Nagbaminaw ko nimo Pirme Dres Barangay Dos. Kusog kayo ang among radio sa kong tindahan nga gamay. Salamat sa pagbasa. Words para diyan na DJ Barry request kong song. Hawak mo ang beat na managplay. Kasuloy na og 6 to 8. Emergency. No? Wow ka mga nindot. Jude sa music anamural. Bunal dol, singot na gyud kayo. Yahoo. Oo. Yawag effects o Yahoo. Iki ay sa to o. Iki ay sa wala. Oh, diyan na sa greetings nga usa kapalin. Oy, Christian Agabon Idanyo, di ay sa tong Virginia Virgie Kabatania. Gabay nga nag solo sayaw sa kilisa tog ha? Oh, sorry, kilid sa tugkaran siguro ni. Apan shoutout nako ang mga tiguang nga nagpaka atong ingnon, nagpaka aron ingnon siguro ni. Sa teenager idol pa sini pang nagrampa-rampa nasa tennis court nila BT. Oo. Burak pa mo, sini burak pa mo more. Oh, kuyawa ni. Bunal og music maestro. Oh, lampurnas na lang ni age nila. Sharo dili kaehi sa banig. Oh. Palihog place bodot USB satisfaction. Ah, grabe. Grabe, Greek.

DYP is 90.1 BD Radio para New Dance Mix. Alright, may gabi is daw mga Facebook Live viewers. Sa mga nag-comment na ron by radio sets sa ilang mga tindahan diyan, may gabi. Sa ilang tindahan niya nagpaminaw para patapok sa custom yun. Sa mga nagtagitagay diyan, mayroon nga magtagitagay. Shoutout ni Diana Bastatas Bato. Shoutout ko diyan DJ Landi GR Malerong, Giselle Macronador Malerong, ni Marvin Malerong, Mama Tisi nga nagluto og ubod. Jemel Buyao, Madam Ana Mural. Mara magiging taon na pinaka-abid listeners na to sa Mini Radio, Madam Ana.

RPS 90.1 BD Radio. Shout out ni DJ Clifford Gadja. Alright, tapos may itong kasika sa Ronda Pre. May gabi ni muda. And Robili Eroho Binia. Good evening DJ Boss Ricky Panunjal. Good evening DJ Buddy. Shout out ko sa kong mga magulang DJ Harling Panunjal, Jasmine Hernan Panunjal o ni Ri Panunjal, Roy og sa kong tulog ka mga manghod, Julie Roxanne Jason sa kong mama Dabiana Brady Panunjal. And alam DJ Buddy, salamat sa pagbasa DJ from Purok Ablas yang barangay bago dun Salvador Benedicto Negros. Mingaw ko nung panagat. Basta July na, mingaw na yung mga, para no, mga gigs, kaya minus naman na magpiesta. Aras sa las 8:54 na natay 6 minutos na bilis ng programa ng Friday Dance Mix.

PS 98.1 BD Radio. Last but some greetings, a shout out to Michelle Ortiga Rico na sa Baita Boylan. Nalit ko na siya pero ganyan na siya nagpaminaw sa programa kasi ang mahiwagang radyo. Good night DJs, mahalaga late mas na present na bitaw pero ganyan haraming naminaw sa radyo. Anthony Butas lang, good evening DJ, walay chicks diha. So crazy right now. Basin address sa comment section. Alright, wala tayong ikaw oras ng programang The Party Dance Mike sa sunod na Bernes na pod from 6 to 9 sa tong The Party Dance Mike. Ikaw ba natin sa DJ James? Basta hindi ni mabisi sa sunod Bernes. Ayan sa hindi naman ni Motong ha. Pero ayos na bag ngayon yung mga radyo di ha. Kaya napapatay sunod ng programang mga pang-chill at ang bedtime drive. Kaya malas dosis kabuntagon. Ano yan, magdungong tag-usab sa Domingo na Pudpuhon sa programang Disco Backtracks. 3 to 5 p.m. mga pang-Domingo sonata na sa... Alright, ato na may yung... Okay, mga libre rin si DJ James sa kuhan ron. Kining... Sa kaya nga na to, James? Batsoy! Batsoy! Alright, sa kalala sa itong station manager, Engineer Fernando Maguwa Jr. sa itong program producer, Engineer Mao Nami Asjanti Bahaw, DJ Buddy and DJ James, bye for now!

0: 9:15 PM. Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
1: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
0: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
1: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
0: Malunggay, paligun sa imong immune system.

0: rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu.
1: At Barangay 8, Buran, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Kasi nga lang na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Monching yung mga yung mamunsing ni Tangas Gimid diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
3: Kasi una kapuyon dai ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas dai, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
4: Monching.

0: Best Buy, imuang gipangita, suka nga maka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naisuka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
1: Dogdreds Vinegar.
0: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.

0: 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligun nga immune system o energize every day,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule.
3: List for life.
4: Mahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga adunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kaya ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita nang lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung naay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardiya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
3: Start your day on a fantastic note.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba

0: palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon beli og yampo. Tatailo isa lichon manog, lichon beli og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon beli og lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Nawan ana baka og gana sa kama?
5: Masin og
4: may diabetes ka?
5: TTX 500 na.
4: Ang TTX 500.
5: Adunay powerful extract
4: nga phytochemicals
5: og antioxidant
4: nga gigan sa palaya.
5: Og desugared sugar cane.
4: Mga organic compound
5: nga effective.
4: Matok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500
4: sa mga butika.
6: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
7: Kini nga pahimangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
8: Set Testimonies. Set Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
9: Hello, kung naninaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuwod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuwod. Hubag kaayo akong tuwod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City. Mag-76.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
12: Ang singala na to, ma'am?
13: Monchita Fortis.
12: Usa Monchita?
13: Monching.
12: Oh, Monching imo angga. Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
13: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
12: Kasi una, kapuyon dahi ka?
13: Oo, oh, kapuyon ko.
12: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
13: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
12: Tawahin na rin mong lawas dahi, ma'am.
13: Away na.
12: Oh, sige, salamat. Ito nga lang usap mo, ma'am. Monching?
13: Monching.
14: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 PT Radio.
1: Pirmig ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
2: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
1: Detex 500.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC

0: MC with sidecar, MC to tricycle, huwag ang atan insurance services. Handa mo sam, nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na doon sam, nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang atan insurance services, babahibong magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. Huwag alang mo sam, sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadao sam, ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: V-tron, subok na!
3: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa V-tron drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak, tinuod jud nga. Dili na siya kayo mag-ilak-ilak, baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning V-tron drop, palihog, pamalit na mood kay
2: Ibo dito
3: kayo sa bata.
2: V-tron, subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay ug kung unsaon pagbangon ug tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod ug lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit og brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan og lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras og panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon og pagdala sa emergency go bag.
1: Kini nga pahimangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was a sin most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
6: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
2: Basta bukol-bukol, isid tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
8: Ha? Kuya.
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
9: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, kanindot gana nagamiton kuya tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
10: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
11: Start your day on a fantastic note.

0: BTE Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw, kaninyong dananog. Welcome na usab, nining atong pagpanaguban. Ano na po si Mr. Panyawan? Hulmon ko ng imong dalunggan karon nagsuon, ha? Kay bubuan ko nag-impormasyon o kaalam. Gumikan kay gusto na ako nga ikaw mismo si mong kugalingon, matabangan ka sa imong mga balatian. And of course, matabangan ni mo, namo, kanang imong lawas nga dili ka magdaot. No? By the way, mga isuon, ang ato ang tulumanon, hatod kini ka na ito sa SED Marketing, ang

lubang sa ilahang prostate glands. Nindot kayo ang said kogon. Pati pa sa mga kaigsuna nato nga dunay problema sa ginatawag nga pagpanglisod sa pagpangihi. Doon naman tayo mga kaigsuna, labi na kato mga dunay mga underlying conditions nga maglisod sa pagpangihi. Ako man po maglisod sa pagkalibang, kaning ginatawag natong constipated or constipation. Makatabang og dako kaning atong produkto ang said kogon herbal capsule. Ang ato ang haplas igsuon, dili pud kalimtan ang said liniment oil. Maayo alang sa mga pagpanakit sa ato ang kaunuran, kaning atong mga skin diseases, kaning atong problema sa ato ang mga nutahan. O nindot ang said liniment oil. Naalang usab sa ato ang kape, ang nindot na itong klase ng kape igsuon, kaning atong said panyawan coffee mix sa kamaayo kay nga klase ng kape. Nga napamatudan nga ang pagkakombinasyon, nindot yung kaayo. No? Makahatag og tabang, makahatag og alibyo sa mga balatian, dili na kakinahanglan ng magtumar pa og mga kapsula. Kay kape lang, makatabang na ka na sa imong kalawasan. Gumikan kayo doon na ka na igahom sa panyawan, mangosteen, purple corn og cinnamon. O guban pang mga sangkap, nga napamatudan nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon ni ini. Bueno mga igalang igsoon, karong adlaw pag-isgutan na ito kining usa ka skin problem sa mga naong ilabi na kining atong mga kabataan-unan, no? Mga gikan og 17 years old padulog 23, 17 to 23 years of age. Kapano ba kaigsoon nga posible nga makasinati ka or makaangkon ka ginatawag nga blackheads. Kining mga blackheads, kung imong lantaon, usa kining kaamatang sa pimple or acne gagmay. Open na bumps kani siya sa atong mga skins, kaya atong mga skin pore ba, masudlan kini siya og mga excess oil or manggawas ang excess oil nini og mga dead skin cells, no, dead skin. And of course, kung ang atong lugar is medyo abugon or medyo delicate na nagalimpyo sa atong mga naong, no, natay masinating ang pag-abog, pag kanunay bitaw og kanang shall we say usual na tong mga lakaw-lakaw, no, sa mga kadalanan, posible nga makasinati kita og pagsampong anang atong mga skin pore. Ang tendency niya na dili na dayon makagawas ang ato ang oil o dead skin sa ato ang mga panit sa nawong. Ang yung mahitabuan na niya, mahitabuan na dayon na siyang mag-clog o mabara. Kung imong lantaon sa samin, daw usaga ni siya kaitum nga murag nagsampong dito sa itong mga skin pore. Pero kung buot lang hunaw-naon, mga abog to siya nga nagtipunog, nagsampong sa itong skin pore. Muna ang ginatawag nga blackheads. Kapano ba kay Galang Igson nga ang blackheads matabangan karon sa said celebrity kojic soap? Ang said celebrity kojic soap, adunay kojic acid nga mutangtang sa mga ginatawag na itong mga skin problems. Apil na niini kining atong blackheads. And of course, pinagi sa said celebrity kojic soap, pagagmayon niya ang skin pore nimo. Munang mas nindot o mas hamis ang imong nawo. Pangitaan lang, said celebrity kojic soap, ginama sa said marketing.

0: at ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, pagsasapinal ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at Canada ngayong 2026, ipinangako nina Pangulong Marcos at Prime Minister Carney.
0: Headlines.
3: Relasyon ng Pilipinas at Canada iniakyat na sa strategic partnership, mga kasunduan matagumpay na naselyuhan.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, doble kayod sa kaliwat kanang business meeting sa Canada para sa ikatlong araw ng official visit nito.
0: Headlines.
3: Office of the Ombudsman na isampana sa Sandigan Bayan ang plunder case

0: Pan kay Senador Rodante Marcoleta.
1: Headlines.
0: Senado handa na para sa pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Paghahanda ng House Prosecution Panel, all set na rin.
1: Headlines.
0: Seguridad sa Senado hinigpitan na kasunod ng pagsisimula ng impeachment trial.
1: Headlines.
0: COMELEC, pinaghahandaan na ang hamon ng fake news sa barm elections.
1: Headlines.
0: At Department of Economy Planning and Development, kumpiyansa sa mga positibong bagay na idudulot ng upper middle income status ng Pilipinas.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay kaapat na araw ng Hulyo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Pagsasampinal ng Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada ngayong 2026, ipinangako nina Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Carney. Mula Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Muling pinagtibay ng Pilipinas at Canada ang commitment sa pagsasampinal ng isang Free Trade Agreement ngayong 2026, kasabay ng pagpapatuloy ng negosasyon para sa ASEAN-Canada Free Trade Agreement. Ang FTA ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa upang mabawasan o maalis ang mga hadlang sa pagpapalitan ng produkto, kabilang sa mga ito ang taripa, kota at maging mga regulasyon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa pulong nila ni Prime Minister Mark Carney, napag-usapan din ang pagpapalakas pa ng laban ng dalawang bansa contra economic coercion at ang pagpapatatag ng supply chain. Kung matatandaan, aktibong isinusulong ng Pilipinas at Canada ang negosasyon para sa isang free trade agreement na formal na sinimula noong 2025. Kabilang sa mga pangunahing inaangkat ni Canada mula sa Pilipinas, ang mga electronic at machinery. Ang pangunahing ina-export naman ng Canada sa Pilipinas ay mga karne, cereal, piyesa ng aerospace at mga pataba. Sabi ni Pangulo Marcos, ang Pilipinas at Canada, kapwa ay sinusulong ng accountability, pagsunod sa batas, paggalang sa karapatang pantao at pagiging reliable o pagiging maaasahan sa usapin ng mga kasunduang pinapasok nito.
4: That is a very, very important part of what we are doing, because without that, none of these agreements, none of these partnerships, none of these alliances would be possible, because it is only with like-minded partners that we

0: And we will continue to abide by an international legally led actions as we go forward.
1: Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang negosasyon para sa isang komprehensibong Canada Association of Southeast Asian Nation Free Trade Agreement. Ito naman ang kasunduan na magbubukas ng mas maraming market opportunities sa pagitan ng Canada at mga bansang kasapi ng Southeast Asia. Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, nilagdaan na ang ilang kasunduan na magpapalakas pa sa ugnayan ng Pilipinas at Canada. Kapwa sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang paglagda sa mga kasunduan na may kaugnayan sa depensa, seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, critical minerals, ekonomiya at people-to-people exchanges. Samantala, inakyat pa sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa makaraan ng one-on-one meeting ng dalawang leader na sinunda ng iba pang pulong na kanya-kanyang delegasyon. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos.
0: We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo.

0: News Nationwide.
1: Itinuturing ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magandang oportunidad ang strategic partnership ng Canada sa Pilipinas na isa sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southeast Asia. Aniya, mas palalakasin pa nito ang kooperasyon ng dalawa sa kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Kagunito, target ng Pilipinas at Canada na matapos ang negosasyon sa free trade agreement bago matapos ang taong ito.
2: This free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism. And as part of this partnership, we're announcing a joint declaration of intent on energy and natural resource cooperation and a new technical assistance partnership.
1: Si Canadian Prime Minister Mark Carney.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. abala sa kaliwat kanang business meeting sa ikatlong araw ng official visit sa Canada. Mula Vancouver, Canada, nagbabalik si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, report.
3: Sunod-sunod ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga economic player ng Canada sa ikatlong araw ng kanyang opisyal na pagbisita. Unang dinaluhan ng Pangulo ngayong araw ang roundtable discussion kasama ang mga business leaders sa linya ng critical minerals at enerhiya. Nagkaroon din ng one-on-one business meeting ang Pangulo kasama ang mga kinatawan ng B2 Gold Corporation. At nagkaroon pa ng hiwalay na pulong si Pangulong Marcos kasama ang mga kinatawan ng Ocean Gold Corporation. Ngayong araw, sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Business Council of Canada. Dumalo rin ang Pangulo sa roundtable discussion kasama ang business leaders sa linya ng IT Business Process Management. Sa mga kaganapang ito, inilatag ni Pangulo Marcos ang magandang business climate ng Pilipinas, naging ang mga reformang una ng naipatupad ng administrasyon upang mapanatili ang mas madaling pagpasok ng negosyo sa Pilipinas.
4: Susunod din ang business meetings ng Pangulo kasama ang maraming investors ng Canada upang maghikayat na mamuhunan sa bansa at magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Mamayang gabi ay nakatakda rin bisitahin ng Pangulo ang Filipino community dito.
3: Mula Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nakikita ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magpapalakas na pamumuhunan ng upper middle income status ng Pilipinas. Ayon kay Carney, ito'y bunga ng tuloy-tuloy na reforma ng Pilipinas, pagpapalakas ng development trajectory at pagpapalawak ng papel nito sa global markets. Aniya, nakatulong din ang paglahok ng pribadong sektor para mapalakas ang bansa bilang investment destination. Nauna ng sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpapatuloy ang mga reforma para sa paglago at papapalakas ng kumpiyansa ng mga investor.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na pagsuporta ng Canada sa rules-based order sa South China Sea at pagkilala sa 2016 Arbitral Tribunal bilang award bilang pinal at may legal na visa. Kinilala ng Pangulo ang hindi nagbabagong posisyon ng Canada sa pagsusulong ng international law, partikula sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, gaya din ang aktibong pagkilahok ng Canada sa Indo-Pacific sa pamamagitan ng kanilang Indo-Pacific Strategy. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang Dark Vessel Detection Program ng Canada na nagpabuti ng maritime domain awareness ng Pilipinas at mga hakbang laban sa illegal, unreported at unregulated fishing.
5: I also thank Canada for its Dark Vessel Detection Program, which was deployed to the Philippines under the strategy to aid the country in combating illegal, unreported and unregulated fishing and increase maritime domain awareness.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ikinatuwa naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkilala ng Canada sa malaking kontribusyon ng mga Pilipino roon. Partikular na aniya ang mahalagang papel ng Filipino community sa lipunan at ekonomiya ng Canada. Gayet ni Pangulong Marcos, sila ang heart and soul ng strategic partnership ng Pilipinas at Canada at inaasahan niya ang mas malawak na oportunidad para sa mga Filipino professional doon. Samantala, haharapin ng Pangulo ang Filipino community doon bago umuwi sa Pilipinas.
5: To unleash this full potential, it is essential that Filipino professionals are able to practice their professions in Canada.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaasahang lalakas ang defense capability ng Pilipinas kasunod ng strategic partnership nito sa Canada. Sa programang Bawang Bayang Mahal, sinabi ni International Development and Security Cooperation o IDSC Founding President Dr. Chester Cabalsa na ang mas pinalakas na ugnayang ito ay magbubukas din ng defense economy sa Pilipinas.
6: Once they bring in their defense capability and through their logistics hubs in the country, then definitely it entails money. So may defense economy tayo nakikita dito, no?
1: Sa International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalsa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaantabayan na ng business community ng Pilipinas ang magiging resulta ng usapin sa bilateral free trade agreement ng Pilipinas at Canada, kaugnay pa rin ang official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nasabing bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. na isa ang bilateral free trade agreement ng Pilipinas at Canada sa pinakamalaking highlight ng official visit ni Pangulong Marcos. Aniya oras na maselyuhan na ito ay tiyak na lalo pang lalakas at tatag ang trade relations ng Pilipinas at Canada at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipinong negosyante, partikular ang micro, small and medium enterprises o MSMEs.
7: Yun ang pinaka-importante yung bilateral natin na mapadali. Ano? Kauna-una sa mag-agree kayo, bilateral natin mayayari na yan. At in the meanwhile, meron din mga pinag-usapan dito yung para mapadakas sa mga trade natin dito sa Canada. No? Ngayon kasi, trade natin nasa 3.4 billion pero malaki nilalakas at advantage tayo sa trade sa kanila.
1: Yan ang tinig ni Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kumpiyansa ang isang ekonomista sa mga bagong oportunidad na bubuksan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagpapatuloy na official visit nito sa Canada. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na may ilang oportunidad ng kooperasyon ang naghihintay sa dalawang bansa bukod sa nangungunang human capital na pinakamalaki na bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Canada. Anya, kabilang narito ang kooperasyon sa enerhiya bunsod ng malaking oil reserve ng Canada at ilang economic windows na maibabahagi ng Canada sa Pilipinas upang mapatatag

0: products po dyan. Yung sa Canada. Pati rin yung mga meat product. Marami rin po sila yan. Yung mga pork, no? Kasi may ASF tayo. So, nag-aangkat din tayo ng mga imported na para ma-augment yung local supplies, no? At marami pa pong ibang produkto.
1: Yan ang payag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafor.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, ginit din ni Economist Ricafor na naging malaking salik din sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang mga hakbang ng pamahalaan para sa good governance. Isang halimbawa na rito ang maikling na kampanya ng pamahalaan kontra korupsyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalong napaganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa.
0: Importante ito, yung ano po, yung good governance. Kasi kasama rin sa reforma, it's a whole of country approach. Kasi yun po yung naging problema late last year doon sa anomalous flood control projects.
3: Yun.
0: Kasi kaya nga po nag-underspend yung government eh, para hindi na maisahan, hindi mapunta sa corruption. They would rather not spend kaysa mapunta sa corruption. Naging mas maingat sila. Kaya nga yung national budget this year, in-approve yung January 5, wala na yung mga dating mga insertions. Malinis na. Better po. Eh, tapos ganoon din, yung reforma ngayon, yung pinupush. Kaya kailangan magtrabaho talaga yung i-push pa yung mga reform measures, especially yung mga requiring legislation, yung mga to further level up the governance standards.
1: Si RCBC Chief Economist Michael Ricafor.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nananatiling tapat ang bawat sundalo sa Constitution.

0: konstitusyon at sa rule of law. Ayon sa AFP, isa silang professional at non-partisan institution na nakatuon lamang sa mandato nitong ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Marayon din kinundinan ng militar ang anumang pagtatangkang idamay ang organisasyon sa partisan politics at iginiit na mananatiling dapat sa konstitusyon. Tiniyak ng AFP na patuloy nitong susuportahan ang mga lehitimong hakbang ng pamahalaan para maparatili ang kapayapaan at kaayusan, maprotektahan ang pambansang seguridad at mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kaya sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Sa papanood ninyo rin po kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz, asahan ang mas malinaw at mas pinaigting na paghatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:19 ng umaga, formal nang naisampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kasama sa respondent, sina dating Representative Mike Defensor at mga pribadong individual na sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Maratanda ang nag-ugat ang kasong plunder sa umano'y pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations para sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Bukod sa plunder, isinampa rin ang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal at kawarin ng gobyerno na tumanggap ng regalo o anumang benepisyo sa sinumang pribadong individual. Kasunod nito, na-iraffle din agad ang mga kaso kung saan napunta sa Sandimugan Bayan 3rd Division ng plunder case. Samantala, ang tatlo pang kaugnay na kaso na kinasasangkutan ng iba pang respondents ay napunta naman sa Sandigan Bayan 1st Division, 4th Division at 6th Division.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang kahandaan nitong isilbi ang warrant of arrest na posibleng ilabas ng Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa press briefing sa Campo Corame, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Aaron Reyco na susunod ang pulisya sa anumang lawful order o kautusan ng korte alinsunod sa batas. Katulad ng isinagawang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada, may pag-ugnayan ng PNP sa pamunuan ng Senado kung sakaling doon arestuhin si Marcoleta. Una nang kinumpirma ng Office of the Ombudsman na sinampahan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan si Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Non-bailable ang kaso kung din ang umano'y hindi pagdeklara ng 75 million pesos na campaign donation.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inamo ni Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya si Senador Rodante Marcoleta na panindigan ang kanyang naunang pahayag na harapin at hindi tatakasan ang isinampang kasong plunder o pandarambong laban sa kanya. Sa kanyang social media post, hinamo ni Senate ni Sendanya ang senador kasunod ng formal na pagsampa ng Office of the Ombudsman ng reklamong plunder laban kay Marcoleta. Lagugat ang kaso sa pag-amin ng mababatas na nakatanggap siya ng 75 million pesos na donasyon para sa kanyang kampanya na hindi niya idineklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Sendanya, dapat maging mapagbantay ang publiko kung tutuparin ni Marcoleta ang binitawang salita na harapin ang proseso ng batas o kung magtatago rin ito oras na magpalabas ang korte ng warrant of arrest.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nagkasana ng case build-up ang Department of Justice o DOJ kaugnay sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado kaugnay ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato, nagsagawa na sila ng ocular inspection sa Senado at patuloy rin ang pagkalap ng iba't ibang ebidensya kabilang ang kopya ng CCTV at iba pang materyales. Ito ay para matukoy kung may pananagutan ng mga individual na posibleng naging daan o tumulong para tumakas si Senador Bato.
3: The panel has likewise formally requested relevant documentary evidence, including CCTV footage and other materials necessary for the investigation. Case build-up is continuing, including the determination of the liability, if any, of individuals who may have facilitated the escape of Senator Ronald M. De La Rosa.
0: Yan ang pahayag ni Justice Undersecretary Ian Norman Dato.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, handa na ang Senado sa pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na tuloy-tuloy ang paghahanda ng Senado dahil may mga detalye pang maaaring magbago bago ang pagsisimula ng paglilitis. Ayon kay Gatchalian, nagpulong na rin ang security cluster kasama ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority at Pasay City Local Government Unit para tiyaking maayos ang seguridad sa araw ng pagbubukas ng impeachment trial. Binanggit din niya na inaasahan ang pagdalo ng mga grupong nais magpahayag ng kanilang saloobin kaya bahagi rin ito ng kanilang pinaghahandaan. Sa unang araw ng paglilitis, sinabi ni Gatchalian na inaasahang tututukan muna ang mga paunang proseso o preliminaries. Kabilang dito ang pagpapakilala ng prosecution at defense panels, paghahain ng kanilang opening statements at iba pang administrative matters. Dagdag ni SP Win, patuloy pa rin inaayos ang programa para sa unang araw ng impeachment trial kabilang ang pagrepaso sa mga komento kaugnay ng pre-trial order. Samantala, inaasahan ng Senate President na makadadalo ang lahat ng mga senador na may kakayang dumahok sa paglilitis. Aniya, hindi makadadalo si Senator Jinko Estrada habang matagal na rin hindi nakapapasok sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Dahil dito, inaasahang nasa 22 senador ang may kilahok sa pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handang-handa na ang House Prosecution Panel kasama na rin ang Private Prosecution Panel para sa pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, 19th Congress pa lang ay pinaghahanda na nila ang impeachment trial ng Vice Presidente. Aniya, kasano na rin ang lahat ng kanilang preparasyon mula sa mga documentary evidence maging sa mga witness na ihaharap sa paglilitis.
4: We are very much ready. As a matter of fact, 19 Congress pa tayo naghahanda. And

0: prosecutor attorney Lorna Capuna na naisumite na ng prosekusyon ang listahan ng mga witness na sasalang sa unang linggo na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ani Capuna, mahalaga na walang bigla ang witnesses na lumabas sa pagninig base na rin sa itinakda ng pre-trial order. Nabanggit din ni attorney Capuna na naibigay na rin nila ang komento ng prosekusyon pagdating sa court pre-trial order.
1: Meron naman kasi na meet kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat lista na namin ang mga witnesses para walang surprise.
0: Yan ang payag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, naglabas na ng direktiba ang Senate Impeachment Court para paharapin sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Nagaganapin sa Lunes, July 6 sa alas 2 ng hapon. Kisa inilabas na utos ng Senate Impeachment Court ay may petsang July 2, 2026 at nilagdaan ni Senate President Sherwin Gatchalian personal na pinadadalo si VP Sara o kaya ang kanyang kinatawan sa pamamagitan ng legal counsel niya para sa gagawing paglilitis. Nakasaad na alinsunod ito sa Rule 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial at sa Writ of Summons na inisyo noong May 9, 2026. Samantala, nagsagawa naman ng caucus ang mga senador kahapon bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa gaganaping impeachment trial sa Lunes. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, tungkol lang sa impeachment ang pinag-usapan nila.

0: at wala ng ibang paksa.
1: It's all about impeachment. It's all about impeachment. Para kaya yung sabi kanina, expecting na parang sa one page na kami lahat, minority, majority. Pero yun lang yan ng Senate Secretary. No, walang kami pinag-usapan ng mga about other senators, etc. It was just impeachment. Basta ang pinag-usapan lang namin is all about impeachment. Binigyan namin ng, binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. That's it.
0: Yan ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: All systems go na ang latag ng seguridad ng Philippine National Police o PNP para sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, Hulyo 6. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Rico na mayroon ng security template silang sinusunod habang pinahihigting ang intelligence monitoring para tiyakin ang kaayusan. Aabot sa 6,000 police personnel ang nakatakdang i-deploy sa paligid ng Senado para sa seguridad ng lugar, gayon din ang mga dadalo sa pagdinig. Sa ngayon, wala pang natatanggap na special request ang PNP para sa deployment ng mga pulis sa loob mismo ng Senado. Samantala, sinabi ni Cohn na nananatili sa heightened alert ang status ng PNP habang pag-aaralan pa sa Lunes kung kailangan itong itaas sa mas mataas na alert level, depende sa sitwasyon.
3: A comprehensive security plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing to monitor any threats that there might be. And just ito mismong hapon na ito, the PNP will be conducting a final coordinating conference among all units for the final preparation po sa ating security plan.
0: Yan ang pahayag ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Ray Cook.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa kaunay pa ring balita, dinagdagan pa ng Senado ang seguridad sa loob ng gusali bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ayon kay Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Alfred Corpus, mula sa iba't ibang unit ng Philippine National Police ang ide-deploy sa loob at labas ng Senado para sa impeachment trial. Tiniyak rin ni Corpus na magiging maayos ang lahat para sa paglilitis. Pinaalala rin ng Senate Sergeant at Arms na mga miyembro ng publiko na nais manood ng impeachment ay dapat munang mag-register sa Visitors Management System o VMS at ito ay first come, first serve.
4: Different unit from the PNP. Para sa in preparation for the impeachment. Enough to secure the building. We're prepared for to make sure that the proceedings will run smoothly. So, diba? I think the secretary has already released an advisory that public will be allowed through VMS. First come, first serve, basic data. So, the PMS will be open at 4 o'clock daily. And then, mag-register yung public if they want to attend or to witness the impeachment proceedings.
0: Si Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Alfred Corpus.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba pang balita, binigyang diin ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela ang napakalaking papel ng transparency campaign ng pamahalaan sa pagtatanggol ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pagharap ni Tariela sa Atlantic Council stage, sinabi nitong hindi kailanman maituturing na krimen ang pagsiwalat sa isang maling gawain bagay na patuloy na binabaliktad ng China sa kanilang naratibo. Aniya kakambal ng transparency campaign ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang isang malaking responsibilidad na bigyan ng malinaw na larawan ang buong mundo sa patuloy na agresibong aksyon ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ginit Ariela, nasa laban ng katotohanan, isang malakas na sandata ang transparency.
5: Transparency is never a provocation. Transparency is not an escalation. A camera does not fire a water cannon. A press release does not ram a hull. Pointing at the crime as it is being carried out is not the crime. So what does transparency actually do? It imposes a cost. It cannot, by itself, stop a vessel from being rammed tomorrow. I have never claimed it could. What it does is strip away the deniability.
0: The Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas. 6:32 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
7: Dito kaya... parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:34 ng umaga, mahigpit ang pakikipag-ugnayan ng Department of Education o DepEd sa Philippine National Police at Department of Information and Communications Technology o DICT upang protekta ng mga mag-aaral sa impluensya ng online terrorist groomers. Ito ang naging pahayag ng Education Secretary Sandy Angara kasunod ng paglutang ng online extremist group na 764 sa pagdinig ng Senado na posibleng may koneksyon sa marahas na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Panawagan pa ni Angara sa magulang ng mga mag-aaral, bantayang mabuti ang online activities ng kanilang mga anak lalo't hindi naman 24 oras nakikita ng mga guro at school staff ang online activities at engagements ng mga kabataan.
10: We're asking assistance from the PNP from kasi medyo bago sa amin itong mga narinig namin mga cyber. Wala kaming capacity to really monitor the concerted action of terrorist groups, of online groomers.

0: Samantala, umapela ang Department of Justice sa Kongreso na magpasa ng batas laban sa Nihilistic Violent Extremists o NVE group na pinaniniwalaang may kaugnayan sa pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., hindi lang kasi simpleng bullying ang nangyaring insidente. Aniya, hinihikayat ng NVE ang mga bata na gumawa ng mula sa maliliit na hanggang sa mabibigat na krimen tulad ng pananakit sa sarili o hayop na posibleng mauwi sa malawakang pamamaril o patayan. Sinasamantalaan niya ng grupo ang kahinaan ng mga kabataan at ang pangangailangan nilang magkaroon ng kaibigan para mapilitan silang gumawa ng masamang gawain. Para sa DOJ, sinabi ni Attorney T na dapat maging komprehensibo ang pagbuo ng batas laban sa NVE tulad na lang ng mga batas laban sa crimes against terrorism at human trafficking sa bansa. Irerekomenda naman ng ahensya sa Anti-Terrorism Council ang paggamit ng counter-terrorism mechanisms para makakalap ng impormasyon at mabantayan ng mga otoridad ang ilang aktibidad na may kaugnayan dito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang diin ng Department of Justice na kailangang pag-aralang mabuti ng pamahalaan kung paano gagamitin ng lipunan at mga ahensya ang bagong kamalayan sa mga insidente ng karahasan sa paaralan. Ito upang maiwasan ang biglaang pagtas ng kumakalat na fake news sa violence threats sa mga paaralan tulad ng sinasabi.

0: Kapit na bagong silangan high school ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T. Dito na papasok ang mas masusing pagberipika sa mga impormasyon upang maiwasan ang panic dahil sa maling impormasyon.
1: Bantayan natin yan, no? Dahil ano yan eh, immediate effect, immediate consequence to ng mga pangyayabi at ng dagdag awareness. But kailangan natin pag-abalan. Paano natin address yung mga unwanted consequence nitong newfound awareness natin.
0: Yan ang pahayag ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Putol pa rin si Senadora Risa Ontiveros na sa isinusulong na pagpapababa ng edad ng criminal responsibility para sa mga kabataan kasunod ng mga akto ng karahasan sa mga paaralan. Sa kabila nito ay ginit ng Senadora na bukas siya sa posibilidad na suriin at amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act. Isa sa mga nais matutukan ni Ontiveros ang mas epektibong intervention at diversion program para sa mga kabataan kasama ang Children in Conflict of the Law o CICL.
3: Kung kinakailangan i-amend para palakasin yung Juvenile Justice and Welfare Act, lalo na dun sa usapin ng pagmamandato at pagsuporta sa mas komprehensibo at epektibong intervention and diversion programs sa mga children in conflict with the law, kasama na po yung mga nakakagawa ng heinous crimes na sa mga kapwa-bata tulad dun sa Tacloban. And always, always, based on the principle pa rin ng best interests of the child.
0: Yan ang pahayag ni Senadora Risa Ontiveros.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nagdeklara na ng all-out war ang Bureau of Customs laban sa mga smuggler. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mahigpit nilang ipatutupad ang one-strike policy. Maring masiba kagad o matanggal sa pwesto ang sinumang kawari ng Bureau of Customs o BOC na mapatutunayang sangkot sa korupsyon, smuggling o anumang gawaing sumisira sa integridad ng ahensya. Aminado rin si Nepomuceno na patuloy na nagbabago ang mga taktika ng mga smuggling syndicate. Kabilang dito ang paggamit ng mga pribadong pantalaan na sasakyang pandagat upang makaiwas sa pagpapatupad ng batas. Dahil dito, inatasan niya ang lahat ng collection districts ng BOC na paigtingin ang intelligence gathering, risk profiling at enforcement operations ng mga LGU at law enforcement agencies.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Doble kayo ng Department of Agriculture o DA para maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income economy ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., marami pa rin kasi ang mga hamong kinaharap ng sektor ng agrikultura kaya hindi rin agad maibaba ang presyo ng pagkain, partikular ang bigas. Anya sa ngayon, nakatuwa ng DA sa mga pangmatagalang programa tulad ng pagtatayo ng food hubs, farm to market roads at magpapalawak ng post-harvest facilities para mapababa ang gastos ng mga magsasaka at mapababa ang presyo ng pagkain para sa ordinaryong Pilipino.
4: Ang ginagawa kasi ng DA ngayon, mga solusyon, ang ginagawa na namin, but there is no long-term, short-term solution to the problem. We need to build our food hubs, we need to build our tramline system, we need to build our FMR, our post-harvest, and produce more.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:41 ng umaga, tututukan ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagpapalakas sa agricultural exports ng Pilipinas para mas maging competitive sa ibang bansa habang patuloy na susuportahan ng manufacturing exports. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, nakasalalay kasi sa high value exports at electronics industry ang susunod na paglago ng export ng bansa. Noong Mayo, umakyat sa 7.87 billion dollars mula sa 7.5% year-on-year ang merchandise exports ng bansa. Pumalo sa 37.87 billion pesos ang export receipts para sa unang limang buwan, mas mataas ng 10.6% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang electronics naman ang nananatiling pinakamalaking export ng bansa na bumubuo sa higit kalahati ng kabuuang shipments.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umapela si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga rice stakeholder at importer na pansamantala munang suspendihin ang pag-angkat ng 5% broken imported rice upang maprotektahan ang interes at kapanganan ng lokal na mga magsasaka. Matatandaan kasing nagtapos na ang ipinatupad na price cap sa imported na bigas, kaya naman posible na muling tumaas ang presyo ng bigas. Ani Laurel, kung pansamantala kasing ititigil ang importasyon ng premium imported rice, ay mapipigilan ang pagbaba ng farm gate price ng palay na posibleng pumalo sa 8 pesos sa kasagsagan ng wet harvest season.
4: Hindi na tayo papayag ng 5% broken na ipapasok sa Pilipinas starting now. 25% lang or worse ang pwede nilang ipasok. Kaya na yan, by pakiusap yan. Kasi kung nagme-meeting kami, nandun yung farmer, nandun yung miller, nandun yung importer, trader. In principle, pumayag naman silang lahat. Kasi nga kahiyaan na eh. Ang isang ano dito is tulungan eh. Diba kailangan tulungan ng importer, ang ating farmer. Kung lumabas yung bagong rice, ha, talagang hindi ako papayag. Pero sa ngayon, pakiusap.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na mahigpit nilang sinusunod ang Sagip Saka Act alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, sa halip kasi na kumuha sila ng mga produkto sa mga negosyante ay direkta na sila bumibili ng mga kailangang produktong pansakahan sa mga farm group at nagpapatupad ng Sustainable Livelihood Program. Dagdag ni Gatchalian, mas makatutulong sila sa sektor ng pagsasaka at mga magsasaka habang sabay na ipinatutupad ang kanilang mga programa tulad ng feeding programs, food stamps, walang gutom kitchen at iba pa.
5: Doon lang talaga kami kumukuha. Alam nyo, ang direktiba ng ating Pangulo, gamitin yung Sagip Saka Law ni Senator Kiko Pangilingan. So from our feeding program to yung walang gutom food stamp program namin, talagang tinatangkilik natin yung mga maliliit na mga farmers co-op, lalong-lalo yung mga matagumpay nating SL or Sustainable Livelihood Program implementer.
0: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development o DSWD pinahusay ang 4Ps matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang bagong istruktura ng programa. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Itinakas ng Department of Social Welfare and Development ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang bagong organizational structure ng programa, kasama rin sa aprobadong hakbang ang 5,703 bagong plantilla positions. Ayon sa DSWD, ito ay malaking reforma para sa 4Ps. Mula nang maisabatas ang Republic Act No. 11310 noong 2019, inaasahan na mapapahusay nito ang serbisyo para sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Para sa Magong Pilipinas, Ray Ferrer.

0: Nakarana pa rin tatlong mga magsasaka sa Cordillera Region ang ganap ng nagmamayari ng sarili nilang mga lupain makaraang matanggap ang kanilang Certificates of Land Ownership at Electronic Titles. Ang naipamahaging Certificates of Land Ownership at Electronic Titles ay sumasaklaw sa halos 500 hektarya ng lupang sakahang ipinagkaloob sa mga agrarian reform beneficiaries mula sa mga lalawigan ng Kalinga Mountain Province, Ifugao, Abra at Apayao. Maliban nito, ipinagkaloob din ng DAR ang may 1,005 Certificates of Condonation at Release of Mortgage sa 859 na agrarian reform beneficiaries daan upang mabura na ang may 10.8 milyong pisong alaga ng kanilang pagkakautang. Bilang suporta sa pagpapaunlad ng produksyon ng mga agrarian reform beneficiaries, ipinasakamay ng kagawaran ang 2.1 milyong pisong alaga ng farm machineries at kagamitan sa 6 na ARB organizations na pakikinabangan na may 506 na magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, fake news, pinakamalaking hamon ng Commission on Elections sa Bangsamoro Pulse. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nakikita ng Commission on Elections sa COMELEC na ang pagkalat ng fake news at disinformation ang pinakamalaking hamon sa nalalapit na Bangsamoro Parliament.

0: election sa Setyembre a 14. Sa media orientation on the Bangsamoro peace process, Bangsamoro electoral code at media safety sa Pasig City, sinabi ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco na patuloy na lumalaban ang komisyon laban sa maling impormasyon tungkol sa proseso ng halalan. Kabilang dito ang mga maling pahayag na kailangan daw umano ng national ID para makaboto. May bayad daw umano ang voter registration at marami pang iba. Ayon sa COMELEC, mayroon na rin mga kasong isinampal laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Dagdag ni Laudianco, habang lalo pang pinatitibay na komisyon ng automated election system, lumilipat naman ang tangkang manipulasyon sa pagpapakalat ng disinformation sa social media, kaya naman patuloy nitong pinalalakas ang pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at mga social media platform tulad ng Meta at TikTok upang mapabilis ang pagpapatanggal ng mapanlinlang na content at mapanatili ang digital evidence laban sa mga nagpapakalat ng mali at malisyosong impormasyon upang mapangalagaan ang integridad ng halalan.
1: Ito talaga sila. Kaya nga po, together with the Department of Foreign Affairs, we're gearing up for the presence not only of the international observers, the members of the diplomatic corps, kundi pati international media. Al Jazeera has already signified its intention to observe the elections.
0: Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, mararamdaman ng lahat ng sektor sa Pilipinas ang pag-upgrade ng bansa sa upper middle income status. Sa programang Boses, sinabi ni DepDep Undersecretary Rosemary Edilio na ito'y dahil sa sukatan na per capita gross national income sa average nakita ng mga Pilipino. Gayunman, mahalagaan niyang mapalakas ang pamumuhunan sa fiscal capital, lalo't nananatiling hamon ng income disparity sa bansa.
4: Importante yung investments natin on physical capital dito kasi yun ang magbibigay ng opportunity sa kanila para so they would have access to markets, no? Tayo, we are an archipelago, so kung maiayos natin yung mga ports natin, ang laking bagay nun para sa access to markets, makapag-produce sila ng in surplus, pwede nilang mailabas yung mga produkto na yan.
3: Si DepDep Undersecretary Rosemary Edilio.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Welcome development naman para kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remonola Jr. ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country base sa anunsyo ng World Bank. Ayon kay Remolona, ang hakbang na ito ay maituturing na isang mahalagang milestone na siyang nagpapakita ng malatag na ekonomiya ng Pilipinas. Kakambal nito ayon sa BSP Governor, ang mas mataas na tiwala mula sa mga foreign investor, mas marami at mas malawak na oportunidad sa trabaho at mababang interes sa pag-utang dahil sa pagtaas ng credit rating ng Pilipinas. Binigyan din niya na susi sa magandang estado ngayon ng bansa ang ipinatutupad na magandang reforma ng pamahalaan at ng Central Bank upang mapanatili ang katatagan ng macroeconomic stability. Tinak din ni Remolona na lalo pang pahigtingin ng Bangko Sentral ang pangangalaga sa bagong estado ng bansa. Ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng inflation, sapat na international reserves, maratag na banking industry at pagsusulong ng digitalization at electronic payments.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Maituturing na isang makasaysayang milestone para sa bansa ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income country. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang nasabing pangangat ng estado ng bansa ay indikasyon ng pagtaas ng gross net income ng direktang iniuugnay sa bilang ng mga Pilipinong kumikita at may maayos na trabaho. Sama pa rito ang mananatiling batang populasyon ng Pilipinas na may average age na 25 years old na isang demographic sweet spot. Dagdag pa ni Ricafort, isa talaga sa pinakamalaking nakaambag sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas ay ang OFW remittances na itinuturing na pang-apat na pinakamalaki sa buong mundo. Nakaambag din ang patuloy na paglago ng business process outsourcing o BPO industry sa bansa, gayon din ang sektor ng turismo.
5: Lumalago yung bansa na, yung kaya umangat kasi dumami yung may hanap buhay.
6: Yes.
5: Yung mga sektor na yun, dulyer yung pambayad sa kanila. Pangatlo, turismo. Nag-record high yung foreign tourism revenues, $13 billion. Yung employed ng foreign tourism, pati yung foreign tourists, mga close to 6 million eh. Below pa nga doon sa pre-pandemic na 7 million to 8 million per year.
3: Yan ang payag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, magkakasaan ng 5 araw ng business mission sa Pilipinas ang nasa 25 business executives at investors mula sa Estados Unidos. Ito ay para maghanap ng mga oportunidad sa industriya ng renewable energy, manufacturing, financial services, telecommunications, tourism, housing, at maritime services. Isasagawa ang kanilang mission mula July 6 hanggang 10 at bibisita sa mga pangunahing economic areas tulad ng Maynila, Clark, Subic, at Corregidor. Nakalinya rin ang pulong kasama ang ilang government officials at business leaders sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mas marami pang tourism ambassadors target ng Department of Tourism kasunod ng pagkakatalaga sa P-POP group na Bini. Ang ulat mula kay Julian Calces ng Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Matapos italaga ng Department of Tourism o DOT ang Nations Girl Group na Bini bilang kauna-una ang P-POP group na Philippine Tourism Ambassadors, sinabi ng DOT na magdaragdag pa ito ng mga personalidad bilang bahagi ng mas pinalawak na tourism campaign. Ayon kay Philippine Tourism Secretary Dita Angara Matay, nasa proseso pa lamang ng pakikipag-ugnayan ang ahensya sa iba pang mga personalidad, kabilang sa mga posibleng hirangin ang P-POP group na SB19 at ang Filipina tennis star na si Alex Ayala.
7: We want to highlight people who've made marks like
8: SB19, Alex Ayala yesterday, and others that are being.
7: Yeah, we don't want to exclude anybody who's making the country proud, so...
6: Sa pamamagitan ng mga kilalang Pilipino mula sa iba't ibang larangan, layunin ng DOT na mas may pakilala ang iba't ibang destinasyon at natatanging karanasan na may aalok ng Pilipinas.
9: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Julian Calces, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, posibleng lumakas pa at maging super typhoon sa susunod na linggo ang tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok ang sama ng panahon sa PAR sa Miyerkules o Huwebes at papangalan ng Inday. Bagamat may posibilidad itong lumakas bilang bagyo o super typhoon, sinabi ng Weather Bureau na nanatili pang hindi tiyak ang magiging lakas at tatahakin itong direksyon. Inaasahan ding palalakasin ito ang habagat na magdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang naitalang Pilipino na nasawi o naospital dahil sa epekto ng heat wave o matinding init na nararanasan sa bansang France na umabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura. Sa panayon ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to France, Eduardo de Vega, na sa mahigit 40,000 Pilipino na naninirahan na nagtatrabaho sa France, wala pang naiulat na ang sa embahada na naapektuhan nitong heat wave na nararanasan roon.

0: yung mga kababayan natin, ano yan eh, resilient yung mga yan eh.
1: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to France, Eduardo De Vega.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita sa ibayong dagat, Iran nagdeklara ng isang linggong pambansang pagluluksa para sa pagkamatay ng kanilang Supreme Leader. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagdeklara ang Iran ng isang linggong pambansang pagluluksa at malawak ang seremonya ng libing para sa kanilang nasaing Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Inaasahang dadaluhan ng ilang opisyal mula sa mga kaalyadong bansa at ng milyong-milyong mamayan ang mga prosesyon at seremonya gaganapin sa Tehran, Qom, Mashhad at ilang banal na lungsod bilang paggunita sa pinuno na namuno sa bansa sa loob ng mahigit 3 dekada. Layunin ng pamahalaan ng Tehran ay ipakita ang pagkakaisa ng bansa sa gitna ng matinding krisis pampolitika matapos ang pagkamatay ng kanilang pinuno. Pinalakas din ito ang seguridad sa buong bansa dahil sa posibleng panibagong tensyon sa gitnang silangan. Gayunman, habang itinutuloy

0: Pag-aarala ng World Health Organization ang virus para mas maintindihan at makabuo ng test, gamot at bakuna para sa susunod na mga outbreak.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umaga, July 4, 2026, araw po ng Sabado. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor at Engineer Kenneth Nadwa, gayon din sa ating PBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 6:58 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

ang atong panglawas, atong isgutan, kay ang himsog na lawas mao ang pundasyon para sa malambuong katilingban. So sa sunod na usa ka oras, atong isgutan ang mga isyu nga panglawas ka para sa atong pamilya, para sa atong panimalay, o para sa atong tibuok komunidad. Kay ang pagkahibalo mao gyud na ang unang pagpalipod, o ang paglikay mao gihapon ang labing maayong tambal. In short, prevention is always better than cure. So munang dapat makahibalo kita para kahibaw ta unsaon pagpanalipod. So busa, padayon lang gibus yung gibuhat karong buntaga, nanilhigba mo, naglutog pamahaw, nagkaog pamahaw bangan ha. So kuyogi lang yun ko kay magdungan ta og takaton ngan hisa kahimsog og katilingban uban ni Tito Doc Save maayong buktan og sugdanan nato. So before di ay tamusugod, before we begin, yun ay mga utana lang ko. Kanusa mo katapusang ni adto og dentista? Kanusa mo lasang matana og dentista? Kanang last month, 6 months ago, last year, or kung kanusa lang naisakit, di ba? So usually, kasagaran yun, kitang tanan, makahuna-huna rin yung dentista kung naan naging sakit. Kay emergency na. In which actually, kung kasakit atong ipon, dili na siya emergency. Kay dili na yung anak, basta-basta magsakit atong ipon. Pila na kabuwan, na daot atong ipon, una siya magsakit. Pero una kung mga saba o magyaw-yaw na, huy, mga saba magyaw-yaw. Anyway, so wade ka ilan ako, o sade ko ka-dentista, a content creator, na proud si Banu Foodie Pod. So, maunang ang first topic na itong anhi sa kahimsog o katilingban about yun og oral health. Kay also, ang oral health or ang paggams atong baba o ipon, maugyod na siya hisgutan na may makalimtan, di ba? Pwede pa matuparlor, nagpagupit, ana mag-makeup, pero pagpanutbrush nakalimtan yun siya. So, mauna siya. So, anyway, ang unang pangutan na kasagaran yun, o ako nang tubagon karon, Dok, nganong madaot man ang ato ang ipon, or nganong magsakit man ato ang ipon? So, nganong na may tooth decay? So, anyway, naagyun ay upat ka rason, na ay upat ka bukinahanglan nga rason, nganong madaot ato ang ipon? Una, nganong ay tooth decay, dapat naagyun tay tooth. Diba? Lain naman mag-tooth decay way ngipon, diba? So, una, dapat naagyun tay ngipon, no? So, ang ikaduha, nga kinahanglan, nganong natay tooth decay, number two will be fermentable carbohydrates or sugar. Diba? Ganahan sa tagsadili, mukhaon man sa gyud ta, no? So, inikaon...

siya for his defense na to. Or kung nakabantay mo, kung mukaon mo og pan, mukaon mo og rice, di ba? Or anything starch or carbohydrates, di ba? Inigkaon ninyo, malanay na gyudayon siya kung mukaon mo og pandesal, di ba? Kung nagkaon mo pandesal ron butaga, di ba? Inigluwa ninyo, wala na siya, na-digest na siya, di ba? Pero kung mukaon mo og baboy, di ba? Igluwa ninyo, baboy pagihapon. Pero muna siya, tungod anang bakterya sa niya, nagpuyo sa itong baba, o saan na siya rason, nga nung nahilis na daan ang mga carbohydrates sa itong baba. So, usbon ako, unang ipon, ikaduha ang ang katong carbohydrates, ikatulo ang bakterya. So, kanang tulo lang daan, dili siya makakos pa og tooth decay. Nayupat nga kinahanglan. Nga nung man, so ikaupat, una sa di ay, kung mukaon ta, di ba pagkaon nato ang kanang bakterya sa tong baba mukaon po na siya, so kana siya mo produce siya mo siya malibang or na siya byproduct, mauna siya ang acid. So ang acid mauna siya makapalanay sa to ang ipon. So kung malanay atong ipon, nganha siya ma daot. So mo na siya, so kung naaman ang tulo, kung mo produce man di ay ang bakterya ug acid para madaot atong ipon, o sa buhaton nato para di siya malanay or di matagaan og panahon, so muna siya ang ikaupat nga factor or ikaupat nga elemento nganong magsakit atong ipon. Mauna siya ang time. So unsay time? Tagaan atong panahon nga ang bacteria pagproduce niya sa acid makalanay sa atong ipon. So kung malanay na atong ipon, nganha na siya nga masakit. So kung narantay ang ipon, mukaon taw ng bacteria, dili gyud siya madaot, kinahanglan gyud ang time. So, unsay problema o sa kinahanglan din nato buhaton para mawagtang ang time mo nang number one would be toothbrush. Kanara yun siya, simple naman ang takaayo, no? Pero muna siya'y permi na ito makaligtaan. So, simple na kayo, pero halos kitang tanan na ay daot ng ipot. Kaya mismo ako galipod na apod, di ba? So, pero karon dili, di mag-all. Kaya dili ragyo na inyong problema. So, muna nag-invite yung tag-usa kakauban karong buntaga. So, head ni siya actually, oral health program coordinator ni siya sa Department of Health sa Central Visayas Center for Health Development. So, kauban ni akong dentista, amigo sa Gininako. Let's all welcome Dr. Edsel Villas. So, maayong buntag, Dr. Edsel.

0: Mayong buntag, Tito Doc, o lima na si Tito. Mayong buntag, sa tanang paminaw, panang buntaga.
1: Okay, so yeah, mayong buntag sa tanang naminaw sa Bantay Radio sa atong i-welcome si Doc Edsel. So Doc Edsel, mo na akong istorya ganina before ka nisulod, akong istorya o ka nakapaminaw ka, nisulti ko nga ang kasagaran yung mga tao, karang sagarang Pilipino mo, atur yung dentist na kong gasakit o ngipon. Yeah, musulti dahil nga, emergency na siya, Doc. Muna kinahanglan na yun dahil bantayan or dapat na yun i-treat. Nga in which, ang pagsakit o ngipon o pagkadaot o ngipon, di na siya mahitabo overnight. Di ba? Ang kasagaran, Doc, di sakit ni siya, karoon dahil yun, so dapat mag-treat niya. Muragsa pa din sa dentist na dili mo address, nga hala, merese. Pila na siya kabuan, una ang madaot. So wala nang sabama ko diretso ulit pero yeah Doc, mga tanan lang ko Doc. So ikaw because si Doc Edsel naman siya sa DOH, so generally Doc, unsa may kasagaran yun, kanus aman mo bisita or tanaw ni mo nganong ang mga Pilipino mo bisita naman lang og dentista kung gasakit ang ipon.
0: So Doc say sa akong pinaka latest na matagitawag na National Survey on Oral Health sa Department of Health, nagpabilin gihapon nga katunga sa mga respondents ang ilang rason is na paghihapon ang kahadlok sa dentista. Hindi na mawala. Ang ikaduha, of course, ang kwarta, kay since mahal paghihapon ang pagpadentista karong panahuna. So muna ang naguna nga duha karason nganong ang atong mga katawhan dili mo adto og dentista. Ang usa sad sa rason is ang limited nga access sa dental services kay makabantay ta Doc say sa kakulangan sa dentista sa Pilipinas ug sa Region 7. Nasa tay kakulangan sa atong mga dental services since wala tay mga dentist sa atong uban ng mga local government unit. At the moment, na tay mga LGU na 30 kabuok sa Central Visayas nga walay public health dentist. Ooh. So muna ang mga factors nga nung walay mo adto sa dentista.
1: Sakto gyud no. Kay mo na biyan doktor kada galing usahay sa muna mahadlo kay muna kay actually muna mato dentista mo equivalent na dayon og pain di ba kay muna ni adto nang tong gasakit og ngipon kung mo adto unta tangawa pag gasakit og ngipon di unta mahadlok pero mo sa gina siya kay ang mga ginikanan sad mga saba kus mga mamagpapa di ba ang naod dayon oo magdigali ka mo kan dadon kag dentista ron ana eh gamit mo matagadlok oy kuyog matas pare nga way liog kay na ingon ana so muna sa mo sa ni mga mama papa mga tatay mga lolo lola nga naminaw ay tan mi gamit ang mga dentista oy panghadlok sa inyong mga bata taon oy. Diba? Tito Doc, may oi na ton part sa pamilya mo gamin ton mi sila mga ngipon. But yes Doc, sakto jud ka Doc no nga kinahanglan lisod sa gyud ang kuan gyud access o kinahanglan sa gyud og kwarta sa gyud. Pero kung mo na siya kung ma-prevent unta so mas maayo tingali mo na mahal na sa dinuon kay mo adto ta na naman sa end stage, di ba? So Doc, kung mo din siya kay bao gyud ta given naman ta nga medyo lisod jud sa government to so, manawagan bata nga dapat na dentista sa tanang kuan or unsa may ginabuhat ato ron sa DOH Doc, how do we are going to address this nga wala kayo dentista sa tanang municipalities or unsay maayong buhat ton sa tong mga naminaw para maabot nila ang mga dentista?
0: Usa sa mga gi-augment karon sa Department of Health nga gitawag nga dentist deployment project, so nag-hire kag mga dentist Tito Doc. Then atong gina-deploy sila sa mga lugar sa Visayas o sa pagkatibuok Pilipinas o sa Central Visayas na kay deployment sa Cebu o sa Bohol ng mga probinsya. So katong mga wala nga mga towns ng mga dentista nga lugar, nag-deploy tag-dentist. So nagka-cover sila kung dako ang population, usara ang ilang gi-cover. But kung gagmay lang ang population, dili kaabot sa 1:50,000 ang atong ratio.
1: Uh-huh.
0: Duha or tulo ka municipality ilang gi-cover. So kana usa sa strategy nga tabang sa Department of Health to address. Pero bisan pag naataana ito Doc, wala gihapon pa kaayoy applicant. So kulang yung kaayo yun o dentista sa Pilipinas. Siguro usa sa mga rason is sa ato bitong curriculum sa dentistry, wala sad kaayo po na highlight. But compared karon nga curriculum, wala kaayo gi-highlight that time sa akong na part ang public health dentistry. Exactly. And I think this time, mas better na sila. So I hope nga ang mga estudyante makahibaw sila nga ang pagka-dentista dili lang sa private practice.
1: Dapat actually good
0: for community sad.
1: So yeah. Sakto gyud kay na Doc, mo agree gyud ko nimo ana ka. Kay sa ato kasagaran bigin mo sulti dentista, nagdentista kay para dako og kwarta. So kani nga to para sa dinis mga dentista o nga naminaw. Sa so, mga estudyante nga naminaw nga dentistry students nga yes, actually di ba ni sulti ta magdoctor ta kay to serve the people. Asa naman taron? Hoy. Pero bitaw mao na siya so panawagan lang sa gyud nato. So yeah, kinahanglan sad gyud tag more dentist sa UDI gyud. Pero Dok, unsa ano to pagkahibaw? Nabatay schedule? Pasalamat na lang yun ay tanong na IDOH. Pero usually, normally ba ang LGU dapat naman sa dentista, no? Or kisa may magbuot, ana ba?
0: So, gawa sa atong dentist deployment, natin mga existing dentist sa atong mga LGU. So, since Cebu man tanaga, madungog pa ta sa Cebu, no? Sa Cebu province, so 16 lang ka LGU ang walay dentist. Mm-hmm. So, ang inyong mga dentista nasa inyong rural health unit. So, akong isulti nga na yung mga LGU, mawala yung bayad sa pagpa-check up. Kay gobyerno man siya.
1: Sakto.
0: So, atuan ninyo ang pinakaduol ninyo nga rural health unit. Kunya na yung dentist dito. Usahay lang, kinahanglan mo makabalo sa ilang schedule. Kay kung duha ka towns ang ilang gikuktan, kinahanglan makabalo ka nga unsang adlaw sila naka-schedule diha nga area. So, pagkakaroon sa Duke Save, ang pinaka-maayong nga nahitabo mga milestone sa oral health sa public is ka nang gitawag na ito nga PhilHealth package for dental. First time ni siya nang tabo
1: lagi
0: sa atua. So kung ang usa ka ingani ang concept ani
1: bitaw pwede gyud mo ma-share more about sa PhilHealth. So i-post ka para kung atanang namin na muundang sa amo kay daghan jud para mas makasabot tanan nga ang actually ang dental health sad kasagarang hospital sa government hospital covered na sad sa PhilHealth. Okay.
0: So ang natag gitawag na special package sa atong mga RHU. Pero dapat ang imong RHU accredited una sa PhilHealth nga mudawat ana nga services. So napigitawag nga routine preventive oral care nga ang libre ana dito dok kung ikaw usa ka membro sa PhilHealth unya mo adto ka sa usa ka PhilHealth accredited nga dental clinic sa RHU na kay libre nga cleaning og fluoride varnish application, appeal na ang oral exam, counseling, risk assessment. So di ba kung kana sa unang panahon wala gyud ta sa atoa. O ang ato alang sad is atong ginatawagan sa ng atong mga RHU nga mga dental clinic na magpa-accredit sa PhilHealth kay
1: okay.
0: Gamay pag yun ang accredit sa PhilHealth pagkakaroon.
1: Okay. So muna sa tanang naminaw sa yun dato. So una di ay number one, mas kibaw, dapat kibawt ako na by schedule ang dentista. So wa man ta kibaw asa. So pwede mo ato tingali sa inyo ha Municipal Health Center no mangutana ta kano sa ang schedule. And mo sa ni siya probably kinahanglan sa gitang manawagan mo ato ta mo remind sa tanila nga kung di pas na accredited magpa-accredit na sila. Doc, isulti ka ganina about fluoride doc. So ngano di ay at least masalamat ano kay mismo gali ang uban wala jud kibaw.

0: yun sa gipon sa tao. So pag kakaroon Tito Doc, sa una ang atong target is mga bata lang.
1: Mm-hmm.
0: But karon all ages na.
1: Sakto.
0: So sa Philippine benefit package, actually ang pagbutang sa fluoride is appeal ang adults. Unya ako sa klaruhon nga kung bisan dili pa accredited ang usa ka dental clinic sa RHU, pero naay mga lungsod nga wala gyoy bayad, libre. Namang gyoy ubang lungsod Tito Doc nga naa sa ilang ordinansa or ilang kuan na naay bayad ang mga, pero gamay lang ang bayad sa ilang mga serbisyo. Pero nasa tay mga local government units nga libre para sa ilang mga constituents. So, i-bisita lang yun ninyo yung RHU to check kung asa diha ang libre, asa sad ang PhilHealth accredited. So, balik ta sa fluoride. Ang fluoride, manggod, gitawag na natong makare-mineralize sa giatak sa acid nga part sa ngipon. So, makapalig-on ni siya sa ngipon sa mga, dili na sa mga bata, hasta sa mga dagko. So, naana sila sa atong mga RHU. Actually, ang fluoride varnish ato sa nag-i-supply gikan sa Department of Health nga Central Office, gihap, gi-augment sa na o gi-distribute o gi-allocate sa atong local government unit as no ang inyong RHU na ay dentista.
1: Okay. Daghang kasalamat. So, muna siya, no, makatabang yun ay ang fluoride. So, sa tanang naminaw, sabi sa kung maka-afford mo na mo'y dentista sa inyong silingan, suporta lang sa din mo. Atong ato niya yung na, Doc, magpa-fluoride yun ko. Kaya nakadungog ko ni Doc Edsel on sa importante sa fluoride. So, that's it. So, muna, number one na itong kinahanglan, di rin itong dentista kay tungod sa kitong gipon, dapat sa gita mo bisita sa dentista yun. Kaya pwede na gita mo ato para magpa-fluoride lang. Bito, Doc, sakto ba na, Doc, na every dapat 6 months gita mo bisita or unsa man kanus amata dapat mo bisita dentista di ay
0: ginarecommend natong mga dentista nga at least twice a year, but namo gitawag pud nga mga tao nga high risk.
1: Oo.
0: Ang ilang pagkadaot sa ngipon, so pwede na sila every 4 months or every 3 months, pero at least 2 times a year. So ang ato sang benefit package sa PhilHealth Tito Doc, ginapattern pud siya nga duha ka visit. So kada visit nimo nakilibre atong nga cleaning o fluoride varnish

0: So kaduha ang imong application po sa fluoride varnish.
1: Oo.
0: Twice a year sad siya.
1: Kamaayo na bigyan na so wala na gyud tay rason no nga dili makapa-fluoride o makapa-protect sa to ang ipon. So sis Alsoria nam ta regarding sa fillet aside ana unsa pa ila ing ubang coverage gali sa fillet nato as of the moment for dental?
0: For dental per se gyud nga exclusive kana lang sa ang preventive pa ang igawas.
1: Ah okay okay good.
0: Ito doc and then maybe in the future ang sunod na sad. Mm-hmm. Though na-cover sa ang uban nga mga for example ang kana magunang mga third molar nga PhilHealth.
1: Oh.
0: At tuna na sa ato mga hospital
1: yeah.
0: ang mga special
1: okay.
0: cases. So, lahi sa da sila nga package but dili na siya kanang ka. Separate nga of nga oral health sa,
1: so,
0: sa hospital
1: din
0: nga mga services.
1: So, mautan na ko
0: tito.
1: Yeah. So, ang ibot, limpyo, og ibot, limpyo, og pasta, wala pa siya appeal karon sa PhilHealth pa?
0: Ang ibot, dito doc, appeal siya sa ato ang package, murag appeal lang siya, but dili man siya matawag din mo preventive ang ibot.
1: Mm-hmm.
0: Appeal siya nga libre sa ato ang package sa PhilHealth.
1: Okay.
0: Pero kinahanglan mag-ARPOC siya katong katong yung routine preventive oral care.
1: Ah.
0: So kinahanglan gihapon ka adto. Usa i-appeal ang ibot.
1: But, okay.
0: Murag appeal ra siya.
1: Pero just in case at kasagaran sa munisipyo sa no na aman sa gyud na libre nga ibot, cleaning og pasta, mobalik lang gyud ko og sulti sa nya mo na dili kasagaran na gyud gamay kakuwang sa mga dentista sa gyud sumo nang mobisita lang gyud ta or dapat mag-update ang tag schedule sa DOH dapat is schedule nga to gi-post or wala no.
0: Ah wala kay ang ato mong office is for technical assistance so wala pa clinics.
1: Oo.
0: So ang ato mga dentist nasa mga lain-lain nga mga lungsod.
1: Ah.
0: So katong mga specific lungsod na ako schedule kung asa sila sa
1: okay.
0: NWF or TTH
1: ana. So muna mangutan na lang yun sa munisipyo o mangutan na unsay schedule sa tong dentista para siguradong na dentista inig adto nato adto. So nana ko sunod nga pangutan na di ay. So medyo ko ani siya pang Miss Universe na question. Huy, bitaw eh. So bitaw, ngano kinahanglan magyud ka ng oral health ba? So what exactly is oral health and nganong dapat natugyud ang pinga ng atuang baba? Anong pwede di mata pwede mingon nga? Ay naghamit ako ng ipon 32 man ni kabuk ipon magpaibot na lang dayon ko bi.
0: So ako tubag di mo dito doc is gamito na lang po na po ang World Health Organization na definition pero di ito ma-technical.
1: Oo.
0: So ang World Health Organization na definition ato lang murag ibisaya ang oral health kuno is the state of the mouth, teeth and orofacial structure kabantay ka dili ra ngipon ingon siya og ba ngipon og uban pang bahin sa naong og ba unang oral health ang kahimtang daw sa atong ba ngipon og lain pang mga bahin sa atong naong og ba na nagtugot kanato sa pagbuhat sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton sama sa pagkaon paginhawa o pagsulti. So, nakabantay mo, anak. Eating, breathing, o talking.
1: Yes.
0: So, ang oral health, dili, like yun, nipon, appeal yun ang tulo.
1: Kung oh.
0: appeal sa niini, ang atong mga, gitawag na to nga psychosocial aspect. So, appeal siya, ang pagsalik sa kaugalingan, kaugalingon, or ang self-confidence, kaya diba, kung pangag ang bata,
1: lagi.
0: Kung pangag ka, syempre, imong self-confidence, maubos man. So, appeal lagi siya, ang atong well-being, gitawag na itong maayong panglawas o pagbati. Og ang atong abilidad sa pakiguban sa ubang tao o pagtrabaho na walay kasakit, kahasol o kaulaw. Kaya kung na kay oral health problem, di ba sakit, bili ka katarong og trabaho o bili yung katarong og pagkabuhi sa usap katao. So mauna ang concept sa oral health, the definition sa World Health Organization. So klaro, na dili lang yun ngipon.
1: So sakto yun, di ba? Kay mabay na sulti, pinakasakit yung kuno nga sakit kaya ang sakit sa ngipon, which is a little bit, or musulti yung kung oo, kay may explain lang ko gamay, kaysa garan mag kumusakit, na inflammation na yung murag muhubag, di ba? So kung magsakit na itong tiyan, dili kayo sakit, or sakit sa siya, pero namang yung space nga murag muhubag siya, so na ay space kang inflammation, mudako. Pero kung ato ang ngipon, di ba nam siya sud sa bukog, so kung inighubag niya, lisod kayo dugay kaya siya muhubag, grabe ang yang pressure. So muna tinudan na yun na siya nga, kung pinakagrabe nga sakit, sakit yun sa ngipon. So muna itong likayan, nga dili yun na siya mahitabo. So dok, mga tanak ko sa kapangutanan sa Gerrit. So dok, so unsa yun ay buhaton ako kung magsakit ako ang ngipon?
0: So ang pinaka-importante yun is, muadto yun sa dentista. Kay usahay manggod, basin magpatakataka mo, inom o tambal.
1: Mm-hmm.
0: Kunya walay sakto nga pag-diagnose. Nga anong nisakit ang imong ngipon. Pero ang pinaka-importante gyud sa prevention gyud.
1: Oo.
0: Tito Doc.
1: Sakto gyud. Prevention para mosulti na jud ko kay kasagaran biya ko magsakit ang ipon ni mosulti nga magbutang ko og aspirin, magbutang og tambal na payuban niya og usay mga tambal nga ilang ibutangan na. To share lang probably makatabang man na siya, makatabang gyud na siya nga mawala ang sakit tingali kay murag imo mang gisunog pero mo na siya mangutana ta nganong na nganong gasakit ang ipon. Such as for example na ay mouthwash na may uban niya limugmug tubig og asin something. Though it might help kay nalimpyo siya which is very good mo support ta ana na iuban sa niya kanang limugmug nga para maka-supplement sa probiotics. Sakto ra sa gyud na siya para malimpyo ang ato ang baba. Pero mubalik gyud ta o mangutana ta nganong nagsakit ang ipon. So nagsakit ang ipon because probably or most tendency gyud na gyud na siya infection. So moadto tag dentista para makit-an sa dentista o makahatag siyang saktong tambal para mawagta ang sakit sa ngipon or panghubag o para matangtang san siya or unsay maayong buhaton sa imuhang ipon. Sakto ba, Doc? No?
0: Sakto. Muna po nakasama. Kung ato na sa dentista niya, kita girisitaan lang na wala na ang sakit.
1: Oh.
0: Dili na sad mo balik sa dentista kaya sakto. Wala na sakit. Sakto ba sad ko dili sa na sakto.
1: Yes.
0: Diba? Kaya, wala pa man mahibawan pa kung nganong gasakit siya kung na-infection, imong gibiyaan.
1: Mm-hmm.
0: So dapat i-treat pag yun ang ipon nga na-infection. So either, as you mentioned, pwede root canal kung makabayan ang pasyente pero kung dili na, musa na mag-ibot sa ito. So dili i-bilin kaya mo balik ragi hapon na kung na-infection sa ilang.
1: So yes, sakto gyud na siya kay experience sa gyud na mo sa mga dentista no nga saputon kay mi kay manawag kay gasakit ang ipon dapat i-address gyud dayon kay emergency pwede gali mo adto sa dentista kinasayuhan sa buntag ya kay tungod pag inom niya nawagtang nang ipon ah, nawagtang nang sakit sa ipon nawagtang sa pasyente di na mobalik di na magpakita so mo na siya inuguman og ibot og tam oh inugumag inom
0: og antibiotics sad ka tito doc mo niya nakabantay na nga nawala nang hubag. Mag-inom na ilan next time.
1: Oo.
0: So, na sa ato ang gitawag nga antibiotic na sa tawag na resistance.
1: So, sakto. Mosa na ko in-passay. So, muna no, kung maibo, after sa antibiotic, una sa day dapat tiwason. Kinasay uban on the fourth day. In the fourth day, usually, mawagtang na ng sakit sa ngipon because naman naghinahinay, nagkamatay ang mga bacteria or microorganism. Muna nawagtang ang sakit. Pagumana na, din may namugtambal. Diba? So, muna, ya, ikaw man, sakto to gisot yung ganina ni Doc Edsel nga, kung masakit ang ngipon, nakibaw naman sila sa imnon, muna to ilang imnon na po dayon. Pero because for that, ma-immune na sa dimakit. Kung kita ma-immune, ta-ma-immune sa na ang bacteria sa

0: ka pangutana nga ni ang unang sunod niya pangutana kay kanang Dok tinud anay ba kuno nga kumabuntis ka normal ra gyud na siya nga mawagtang og madaot ang ipon. Pero Dok, una sa gyud ka mutubag ana, syempre magpasalamat og manginabuhi sa gyud ang istasyon no. So mo queue in sa gyud ko og commercial break kay para makahuna-huna sila og para mo station sa gyud sila ngano di ay tinud anay ba nga madaot ang ipon kumabuntis. So let's go.
1: Doctor Puffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mao ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na nahihinungdan sa bad odor. Ang Lacto Poppy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Poppy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Poppy and bring health into your

0: ka ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopafi. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
2: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
3: Dahil sa pabago-bagong

0: panahon na uso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
1: your home. Ako si Bumi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopuffy. Dugay na lang akong nagainom ni ini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopuffy, sekreto sa mga champion.

0: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
1: Welcome back sa Kahimsog o Katilingban o Ban ni Tito Doc Save, in which atong diskatan o atong hisgutan ang mga panglawas, because ang himsog nga lawas mao ang pundasyon sa himsog o malangbuon nga katilingban. So karon ato nang ibalik kang Doc Edsel. Ang ato ang hanging question ganina kay daghan jud nangutana ani og ya daghan sa jud ko kapila ko nakadungog ani nga Doc, normal ra ba nga kung mabuntis mawagtangan jud og ngipon kanang one tooth kuno usa ka ngipon usa ka bata? Tinuod ba na, Doc?
2: So dapat ang tubag na dili dapat na itinuod.
1: Yes.
2: Dito, Doc. Kaya no, ang pregnancy o ang pagpabuntis dili siya itself makadaot sa ngipon, pero tungod kay may hormonal changes kung ikaw usa ka buntis, maka-increase ang risk sa gum disease, especially kung buntis poor iyang oral hygiene, kay usahay ludaan sila sa toothpaste, so dili mo toothbrush ana. So dapat na ay regular dental care during pregnancy ang importante. But dili na siya tinuod, but ang pregnancy itself dili makadaot.
1: Yes. So naa lang murag co-factors ka mo to ang hormonal changes, probably na ay changes sa atong acidity sa tuang baba, probably it could help. Number two, sad kay katungod buntis daghan kayo gilihi, daghan kay kanon, di ba? Bisag unsa lang mo na ang kanon niya, ikaw man matugdok ka, di man toothbrush.
2: Wala ni limpyo.
1: Oh, dili mang libugbog ko mo na ay mahitabo gyud dayon. So sunod nga pangutana nganhi, Dok, kanang normal ba or dapat magyud magluya inibot og ngipon? So unsa ba mo ko nang mahuda ko nang mahadlok ang uban magpaibot og ngipon kay magluya kuno sila ini kahuman?
2: Dili man siguro magluya. I think gipares man sad ka after sa tooth extraction. So depende sa siya kung ang gihimo sa imo gitawag na to kung third molar extraction. Syempre ako man sad na dugay man sad nga unsa tawag na nga
1: procedure.
2: So dapat magrest siya, but kung wala kay da, wala kay underlying nga sakit.
1: Oo.
2: After nagpaibot sa ngipon, dili magluya ang usa ka tawo.
1: Sakto gyud. So yeah, dili gyud ka magluya. Kana mura rag mamugi ka duka sa uban, pero yes, dili ka magluya wa kay mahadlok nga murag unsay factor, kanang murag risk factor ana niya. Pero of course, mag-amping lang gyud ta kung magpaibot ta, and normally mo na magpapahuayon mo jud kay inikuman jud og ibot.
2: Isamad man sad siya.
1: Isamad man sad siya. Sakto gyud. And ang sunod nga pangutana nganhi, ang usa ka pangutana actually, Doc, na pangutana na tubag na ganina nga kanagaling, kung magsakit, kung wala na sakit akong ipon, okay na ba ko? So dili, ako na yung tubagan na ganina. Ang sunod nga pangutana nganhi nga, muna eh, daghan sa diyong pangutana na nga, healthy ra ba ko no, or normal ra ba diyong ko no, nga inig-toothbrush ni mo na ay dugo? So unsa man na siya, normal ra ba na nga magdugo mo ang gamos inig-toothbrush?
2: Ah, dili yun. Dili yun na siya normal. Kaya ano, ang bleeding gums, mangod, sign na siya nga na ay gitawag na to nga gum disease. So dapat yun na i-antunin mo sa dentista, either daghan deposit ang mong ipon, so need ka cleaning, di ba? Or basin sa nasubraan ra sa demo o hard ra sa ang bristles sa imong toothpaste, toothbrush. So nadaot na noon. But dili siya normal nga magdugo ang atong gums.
1: Oh, so moderitso na lang ko nga hinga pangutana noon diretso kay sa end part pa ni siya, pero nagstorya na mang yuta og toothbrush na man yun. So Doc, mangutana lang ko diretso nimo kay kibaw ko na kay summary joke lang. Oh, bitaw kay kapila na nagisulti ni Doc Edsel. So unsa man gyud ang sakto nga pagtoothbrush? Kay di ba matong isulti ganina, dili ra gyud magsakit ato ang ipon kung atong ampingan. Ang simple ra gyud kay pag-amping sa tong ipon matag adlaw ang pagtoothbrush ra gyud. So unsa gyud ang pagsakto nga pagtoothbrush or say pag saktong reminders or pahimanglo?
2: So natin kitawag nga pito ka sugo. So gibisaya na to ang parang Tagalog ba ni siya nga or guidelines nga gihatag sa atong Department of Health o PDA before nag ano ni sila nag-call. Natin kitawag nga pito ka sugo sa sakto nga pagsipilyo. Ang number one, Tito Doc, is mugamit ang toothpaste nga na ay fluoride. So dili ta mo tuo ang fluoride-free toothpaste. Dili na sila. Dapat na ay fluoride. So makita na ninyo sa label sa itong mga toothpaste kung ato mo bisan ang mga dili nag-una nga brand, nakaabot na na sila sa sakto nga concentration nga gitawag na itong 1,000 to 1,000 ppm of fluoride. So makita na na nimo.
1: Yes.
2: Number two, unsa may number two, unsa kadaghan na. So kung dili sa tawag pataka kung bata, kung bata pa nga masuso or puya, pahid ra gyud na. Tapos kung mga batang gagmay, ay gitawag na to nga murag mais daw kadaka.
1: So murag bungos.
2: Pea size, munggos. Pero kung hamtong na, so pwede rag half na sa toothbrush head oh, or full.
1: Yes.
2: O, na ang joke daw, anak, tito daw, kung kita daw dentist, kadaghan daw, anto daw ta sa...
1: Ermo, yeah, mo tama, masulit siya na. So sakto gina siya nga probably kung na bristle ninyo, dili gina siya from end to end, kay pang commercial na siya. Joke lang. Oh. Iba kabantay mo kung inyong i-end to end, mo na i-commercial para dali mahurot. Kay kabantay mo inig toothbrush ninyo, iniglowa niyo katunga toothpaste pag gihapon. So mo na ibuta lang yun, katunga lang yun siya or dako lang mo to ang kung pea size kung bata, pero kung hamtong na or medyo matured na ta, probably half lang yun siya or kung tanaw ninyong kuwang man, dungagi lang ay nakidaghan na at the same time. Ana.
2: Alam, so, ang number 3 dito doc is ang sakto nga technique. So syempre wala man tay visuals kaayo. Uh-oh. So ang concept lang yun niya is paikot-ikot. So dapat uh-oh, na ay circular in motion. Kaya naanad man gunta nga ana lang or ana lang, so circular in motion. I wish na atay visuals ka. Pwede o pwede to mag-ano si mo na number 3 ang sakto gyud nga pag toothbrush ang technique.
1: Oh, ma-insert na lang ko. So, sa pagsakto ng pag-toothbrush, actually, pwede mo tabi mag-visual, no? Kaya naka-livestream man di ay ito. Pero naman tayo radyo sa good. So, radyo sa good. So, walang, sa mga naminaw nga na-imagine na ninyo. Pero ang sakto lang yung pag-toothbrush, sakto gito circular motion. Mo ginaitimanan ninyo, dili pa sideways. Kaya kung mag-sideways na, daghang mga party sa to ang ipon niya, dili ma-brush yun na to. So at least kung circular, di ba, kung manrapo ka o glamisa ka, bantay mo ato man ang i-circular, di ba, para mas maklaro o limpyo, di ba? So mo sa na sa pag-brush na to. Pero mo sa na siya, ato...

0: siyang square, kung baga atong ipon mura mag-square, timan ilang nga ang kanang isig kakilit, tanang kilit sa tuang square, imong mabrasyan, dili ang gawas ra, ang sulod ra, diba? So dapat ang tanang part sa ngipon na ito mabrasyan. So mugali na siya nga dapat naging saktong oras sa yun. Mga pila ka minutos magbrush. Pila gata ka minutos dapat magbrush, gali? Dapat
1: so,
0: mga...
1: number four.
0: Oh,
1: duha ka minutos.
0: Duha ka minutos, diba? Kay, try to imagine, mag-toothbrush at 10 seconds na nahuman naman dayon. Uy, so atong ipon para patrimbya ni siya, atong ipon 32 kabuok o kompleto siya. Diba? Tanaw ni mo ang 32 kang ipon, mabrush siya ni mo 10 seconds? Dili, no? Diba? So maugid na siya. So munang dapat mag-brush yung taong tarong. Kaya diba katong pag-pandemic, pag-COVID, nakibaw na taon sa on pang hugas o kamutan ni, diba? Sa una mahugas ta, ana ra 5 seconds, manatag hugas, pero pag-pandemic, wala o ito. Mukhang tapat ang happy birthday, diba? So, mosa na siya, i-brush na ito, pwede siya mukhang happy birthday kung ganahan sa ta, diba? So, mo na siya, proper yun yung pag-toothbrush nga, sigurado nga brushan yun na ito at tanang party sa ito ang ngipon. O, musulti lang ko daan, mo insert na lang ko, mga saba na sag ko, Tito Doc, sige pang asaba. Kung ato ang mga bata, disulti ganina, kung bata, maghidra, or kanang bata, madyukay, pero kung kuan, pea size. Pero, dili ang bata, may mututbrush ha. Kung ang bata, gali, below 7 years old or 8 years old, ang mga mama, ang mga papa, or ang mga yaya, may mututbrush. Dili sila, kay tanaw ni mo, kay bawa na na sila mo brush, dili pa. Eh, mo gina, pero may na kumadunggan, mga free clinic, mato din tangad to niya. Inig-open sa bata, mga saba din ang mama nga. Dok, gaot kinayahang ipon, kini kay bawa manutbrush, sige kao, kendi, sige kao. Diba? Magyaw-yaw din mama niya. Tanong din itong mama. Ma'am, 4 years old, mag-toothbrush. Diba? So, dili. Dili na sa bata. Dili sa lingon niya. Di sila pakan o candy. Do atong ilimit. Pwede na dyan mukha o chocolate. Kilo, isa kay bata di mukha o chocolate. Pwede na dyan mukha o chocolate. Pwede mukha o candy. Limited lang do. Kaya di sa healthy and sugar. Pero inig kung magkaon, toothbrush na to ang mga bata. Dili sila pwede nga sila toothbrush lang itself. Toothbrush at kasi mo. Pag toothbrush nga na o 3 years old. Huy! Diba? So sige, diba si Tito Doc nang asaba na po. Sorry na pa, dayon na nga.

0: dok, ato ta si kaupat.
1: Ay, kaupat isang 2 minutes.
0: Yeah, amo na to, 2 minutes. Ay, ikalima.
1: Ang ikalima, daghan kayo mo react ani kung mag oral health education sa mga bukid o sa mga communities. So, ang ikalima is, itutura ang pag, di ba, after ka mag-toothbrush,
0: mag-mug-mug ka, tubig,
1: so, so, atong gina-advocate nga, iluwa lang sa dila. Mm-hmm. Kaya nga naman, na may fluoride to sa atong toothpaste. So, para mo surup siya.
0: Oh, oh.
1: So, dili na to idiretso o mug-mug. So, maybe after
0: 4 minutes.
1: An hour, oh. Or pinaka-minutes minute pa, oh. Ka mag-mug-mug, but ayaw lang sa, muna lisod, especially kung buntis ang ato ang, mm-hmm. ang toothbrush, luod ba yan na siya. So, ato sa itutpo. Itutpo mm-hmm. lang sa ato. Para ang fluoride,
0: mupadayon pa.
1: Sa ato ang ngipon.
0: Okay.
1: Para number 5. Ang ato number 6, batasana nato ang pagsipilyo pagkahuman o kaon mo nang wala na siya gi-advocate nga 3 times a day, 2 times mm-hmm. a day ana ana. So dapat batasano nato nga kada kaon nato pagkahuman nato og kaon magsipilyo gyud ta.
0: Yeah.
1: Ug ang number 7, importante, batasana po ang pagsipilyo sa ngipon sa dili pa matulog. Kay magunsa mag pila ka pila ka sa tibok adlaw din natulog na ka nakamata ka sa gabi eh. Ni kaon ka sa kusina na natulog kag balik so wala na ikot-kot nang tibuok gabi so sakto wala siya ang gitawag na natong apito ka simple nga sugo sa pagsipilyo
0: sabi apito gito 10 commandments 7 na galito siya para mas masayo oh pero magimana sa inyo diba sakto gito siya nga dapat tagahuman og kaon mag toothbrush kay para di mahatagan og time nga madaot atong ngipon sa kong gisulti ganina pero sige na lang usa sa ko sa Tito Doc masinabtanon man gita so always remember na gyud kung in kaso lang gyud mas maayo mo brush yung tag kaduha sa usa ka adlaw sakto ba kaduha lang gyud mo brush sa kaadlaw
1: ang atong gisulti
0: ang kasulti ni Doc Edsel ganina ang usa okay mo to siya gisulti na una matulog dili magdapat magbrush gita mo na siya gitawag na ito nga brushing for yourself. Kaya ikatug, mangun na ito, ato ang ipon, sira, atong baba, sirado po. Kung sirado atong baba, ang acidity, ang bacteria, di ba kabantay mo, mas grabe na activity, kung ngit-ngit o kung sirado. So, muna ikatug na ito nga na, muna kasagara niya na, sa nang sakit sa ngipon, kaya maaan nga na ang greatest activity sa mga microorganisms. So, muna, mag-brush yung tao na matulog for ourselves. Nya mo sa ilang gisulti nga inigmata nato magbrush po dayon taon na mugawa sa tuang balay magbrush po ta sa tuang ipon for the others ana kay try to imagine makigstorya kanya wa kay toothbrush di ba so mo na siya pero mo na mas maayo gyud tagaho magkaon pero kung lisod man lang gyud timan ilang gyud una matulog magtoothbrush gyud and inigda una mugawa sa balay magtoothbrush sa gyud ta sakto ba okay dok ang sunod pangutana padung na tag pahuman na ta kay yeah dapat ba gyud ta mag-floss?
1: Yes, actually ang flossing magud makakuha siya namang mga pagkaon nga masud in between ngipon. Mm-hmm. So dili ra enough ang toothbrushing dili makuha ana niya. So need sa ta mag-floss, so, mangutana na sa sila mag-floss ba una or mag-toothbrush ba una. So actually mas sa research magud mas maayo nga mag-floss ka una kay pagtanggal nimo sa
0: pagkaon. Pagkaon.
1: Sa na latch o ang toothpaste na sa pag-toothbrush mo, sakto. Sulid to side ang ato, ang fluoride content sakto. Sa mga areas nga lisod, sudlo.
0: Oh, so muna, kasaga mo na, kasagaran biya, toothbrush una mag-floss. So, di ba kabante, mag-toothbrush na kinahabilin. So, una pa ka mag-floss. Pero mas maayo, mag-floss ka daan para nakuha na to ang kiki or pagkaon para inig-brush ni mo ay mong toothpaste musud nga to sa area nga na ipagkaon ni non-unta. Okay. Ang sunod pangutan na, Dok, dapat mag yun mag-mouthwash.
1: Ang mouthwash manggo makuha ta ni Tito Doc
0: ito
1: nga man ang atong societies ani
0: yes
1: oo ang depende sa mouthwash
0: man ako depende sa mouthwash
1: this time sa atong market na naman tigitawag nga mga mouthwash with fluoride so okay ra sad siya but atong unahunaon nga mura ra siya og mga add-on na siya
0: pakapin.
1: Sa atong pag toothbrush o pag flossing kay naa mag uban nga mga mouthwash nga acidic o na ay mga alcohol. Mouthwash nga harmful. So, sa mouthwash murag,
0: yeah.
1: 50-50 ko ana so,
0: yeah.
1: Dito
0: Doc. Yeah, sakto gyud na siya. So, pero sakto to imong tubag ganina nga depende na siya sa mouthwash actually. So, dili gyud obligatory nga mag-mouthwash kung limpyo na gyud naka-brush lang gyud kag tarong. Such as gani kung floss, pwede ra dili mag-floss kung kibaw kang wala pagkaon nga na-trap in between sakto. Your tooth. So, ang mouthwash mura siya pakapin to make it sure lang gyud nga mas limpyo lang gyud ang imuhang baba. Kay mo sa dili ako gyud sa pag-brush ganina dili kalimtan sad nga brushan sa nato ang dila sad ha. Kay lakad sa gyud na large nga pagkaon sa tong dila. So, ang mouthwash it could help also. Pero muna, there are some mga component sa itong mouthwash nga makadaot hinun sa ito ang ipon. Labaw na kung kusog siya alcohol or unsa ba. So, muna, lahi sa na siya ngayon utanan, probably next session muna ito sunod pang utana. Kaya daghan kayong pang utana po ba ya? Pero muna siya, usara mata ka oras, so stick to the basic ta, ma-invite ito si Doc Edsel or mag-invite tag more dentist ko yun ni Doc Edsel for that topic po also. So, ang sunod na lang na ito nga pang utana, kanusa yun ang first visit? Kanusa dapat unang mong bisita sa dentista?
1: So, before manggod sa atong school or we learn nga ang bata daw dapat na ang iyang first dental visit is by their first birthday or within the six months after yeah. their first tooth erupt. But karon manggod sa Department of Health o sa atong gobyerno, Tito Doc, ang ato ang age group nga gina-capture is so good gyud from 0 to 11. Mm-hmm. And then at 8 months, ana, pwede na magbutang fluoride, mm-hmm. varnish.
0: Yes.
1: So, actually, as long as ang bata naanay ngipon, dalon na gyud na siya.
0: Oh.
1: Yeah, dalon sa dani niyo yung bata kung kamo magpa-treat kay para sa dang bata, ma at least ba like familiar niya ang lugar ana siya. But importante kung nanay ni gawas nga ngipon, dalon na ang bata. But sa atong mga RHU, bisan ang 0 to 11 months old, na mo na tong first captured group sa ato ang mga rural health units kay di ba naman na yung mga bakuna sad kaya sila nga age group.
0: Uh-oh.
1: Ihapit na siya ninyo sa mga dentist. Kaya appeal na siya sa ato ang counseling for the parents at the same time ang fluoride varnish application for those 8 months old above.
0: Sakto.
1: So, mauna siya.
0: So, mo to make the long story ato sa yun, kung naanay ngipon, the moment na naanay ngipon, mo add to yun na yun takay para mabutangan o varnish o para maprotektahan diretso ang ngipon. And, second to our last question na gita. So, kung senior citizen na, kaya nasa tema minaw nga mga lolo o mga lolangan higyon. So, kung lolag-lola ako, kanang okay na lang, hindi kung mo kung na doubt, paibot na lang yun ako. So, kung mga lolo o lola, dapat ba kung mo dentista?
1: Dapat, yun, kihapon, Tito Dokay. Ang mga, atong mga lolo o lola, prone na sila sa gum disease, mga tooth loss kay ang sa tawag na ang bone mangud ana kung ikaw is senior citizen na is ma nagitawag nato nga periodontal disease which is nakalimot kog ingon Tito Doc nga duha ang dental diseases nga gina-highlight sa atong oral health program.
0: Yes.
1: Ang dental caries ito yung gi-explain kung ang atong gitawag na periodontal disease muna kung giingon usually
0: or ato sa
1: naaman
0: sa

0: mo-ok-ok na or mukupos na inyo hanggam siya more ngipon na makita kanahin on tungod ana dapat mo ato mo dentista para ma-check sa dentista kung unsay maayong buhaton ninon ana kung exposed ang ubang part sa inyuhang mga ngipon. So ang last na lang yun akong a question before ko mangayo sa mga final words ni Doc. As final word mura magkuan uy bitaw final question na ako Doc, kay bawo na taganina no kung magsakit ang ngipon mo ato gid dentista pero Doc, just in case nagasakit ang ngipon sa balay unsa sa gibuhaton namo or sa buhaton nato okay kung magsakit ang ngipon o di pataka ato sa dentista.
1: Naka-mention ka ganiha Tito Doc, I think makatabang sa mag-rinse ka warm salt salt water actually. And then dapat lang nimo nga i-keep ang imuhang bakba nga limpyo while dili pa kakaadto sa imong dentista. Ang pag-inom ug sa pain reliever ba?
0: Sakto.
1: Pwede man sad mo inom kag pain reliever, pero kinahanglan gyud as much as possible moadto gyud ka sa dentista as soon as possible.
0: Yes.
1: Ayaw gyud mo pagpataka like atong giingon ni kuan nga basi pagbutang-butang mo sa ngipon kung asa nagsakit butangan niyo pambal.
0: Oh.
1: Ayaw gyud na siya buhata.
0: Yes.
1: Makatabang ang mag mugmog og warm nga water
0: or mga saline solution. Yep, na mo na siya mga basta something na makalimpyo sa ato ang ngipon while keeping it before going to the dentist mo or gyud siya una or first aid nga dapat atong buhaton dili ta maghunahuna og unsay laing nakita nato nga nga tambal gibutangan kay mo gyud kasi asin ako nang murag aspirin di ay mo nay kasagaran gyud. Okay, so sa dili nato di ta mo goodbye sa ato ang bisita karon si Doc Ansel. So Doc, before git ta mo end, what's your final words nimo sa ato mga listeners sa Bantay Radio?
1: Ang gina-encourage na po ang mga pamilya, especially kung maginikanan po ang mga bata, dili pakabalo sa oral hygiene. Dapat ninyo silang i-assist as mentioned by Doc Xavier, na gitawag nga assistive toothbrushing. And as models at parents man ta, atong ipakita nila nga atong i-take care atong oral hygiene. Ang pinaka-simple nga among gina-explain ganiha, ang pinaka-simple na pag-toothbrush sa balay, muna siya ang

0: usa sa pinaka importante nga buhatod para dili na mo moabot pa na magsakit na inyong nipon. Kay di ba sa English pa na, ang paglit sa Bisaya pa dai ang paglikay masayon magitudok ug mas barato kaysa pagpatambal.
1: Sakto. Kopyahan to nako niya, B. Prevention is better.
0: Uy, please visit your kung dili pa ka adto sa ato mga private clinics.
1: Yes.
0: Bintaha naman yun ang ato ang oral health services karon sa atong mga gobyerno. Kung makakita pa lang ka sa uban ng mga local government unit ang mga dental clinic nila, magpasalamat po ta sa atong mga supportive local government units na ilang yung gina-upgrade ang ilang mga dental clinic na dili lang yun pareho sa atong sa ato pang time dito, Dok. So, makita yun mo ang kausaban. Please visit your rural health unit kung saa ang inyong dental clinic. If naamoy dental, naamoy dentist sa inyong municipality, naa dito ang oral health program. Na yung mga lungsod na libre ang atong pagpakonsulta, bisa nang ang uban ng mga servisyo, though na ay uban na ay bayad, gamay na siya ang bayad. If PhilHealth accredited, puhon-puhon kung ang tanan, that's better because ma-free man ang atong kitawag na routine preventive oral care.
1: Okay. So that's it. So daghan kay salamat, Doc.
0: Og sa salamat sa kayo.
1: Thank you. Then hopefully ma-invite sa kanamo sa sunod. Sige, bye.
0: Daghan salamat.
1: Okay, so daghan kay salamat, Doc Edsel, sa pagbisita. Hinaot unta daghan mo nakatunan karon, no. Kay kung ako ra to nakasabar ako. Joke lang. So bitaw anyway, una ko man namilit sad. So every episode mo hatag ko sa murag tulo na kong nakatunan. Okay, sa karon nga episode, do dentista ko na ko tulong nakatunan og tulong nga pahinumdom na lang pud ninyo for that. So una gyud ayaw hulata nga magsakit ang ipon sa dili pa magpakonsulta og dentista. So moto siya, no, always remember nakasagar nga problema sa ipon, masayon gyud ko malikayan kaysa sa pagtambal. So prevention is always better than cure. So bisita tas atong dentista, kana ra gyud ang first nako nga reminder. Ikaduha nga ang oral health kabahin sa tibuok nga lawas. So in other words, ang oral health party gyud na siya sa tong lawas nga dili nato dapat i-overlook. Dili unahon magpa-rebound, dili unahon magpakilay mag microblade. Pwede sa tamo atong dentista kay mas barato patigilang pagpalimpyo og ngipon kay mas pagpalimpyo ko kopera-periha ra na siya. So mo na siya. Og ang ikatulo gyud nako nga pinunom ang maayo nga paglawas, nagsugod sa panimalay. So gisulti ganina namo unsa ang proper na toothbrushing technique or unsaon man. So i-apply na nimo sa imuhang self, i-share sa imong kapamilya o i-share sa inyong mga silingan. Kaya remember again, ang kahimsog dili magsugod sa hospital, magsugod kini sa matag panimalay. Okay, nautunta nga ato naisgutan karong buntaga, dili lang kutom sa pagpaminaw ha, dili rin kutom paminaw karon buntaga, agitated kay mo, yes man, notbrush ako kay mo, sulti ni Tito Doc Save ana, pero ugma nakalimtan na dayon. Diba? Another reminder di ay Hulyo na karon, di ba? July 4 na di ay karon. So Sabado, nahuman na ang unom kabuwan sa tuig, nakailis na matag toothbrush. Papano? Okay. So pag-ilis yung toothbrush ha, taga unom kabuwan mas maayo kay para ninot siyang effective maki kung magamit ang toothbrush nga bungkag na kayo, dili na sana siya kalimpyo. Pero hinuon na sa uban nga 6 months na, dili pa sa bungkag kiwa may gamit-gamit. So gamito na to siya. Huwag mo na mo gamit na. So mo na siya, ato na siya gamito ng batason matag-adlaw. And before you tamo ed, ang kaning kahimsog sa katilingba na ami pa-challenge in a weekly basis. Siyempre, because ganahan sa mimo share, oy. Siyempre, pasalamat ta sa Lacto Puffy. Ang among challenge, number one, so diba, siyempre, number one, kung nagtanaw man mo ani nga, sinagtanaw mo sa live stream, so kung sa radyo man mo, matugin mo sa Facebook, oy. So tanawan ni siya nga live stream, ikuman ni mo tanaw ani nga live stream karon sa tong Facebook, una i-share ni siya, i-share ni siya yung Facebook profile sad, and i-comment ani nga live stream unsay nakatunan ninyo karong adlaw nga tanaw ninyong nindot kaayo nga i-share sa inyong mga kauban sa panimalay. So i-share ni ninyo, then i-tag inyong kauban sa panimalay nga oy, nakaibaw ko nga dapat mag-toothbrush day ko before matulog. Hala, nga na ko matong isulti mo. Ninyong i-answer tanan ron. Okay? So for that, i-share ni siya, i-comment down below pagtag og usa ka kapamilya because karon Sabado mata karon by Lunes mamili mi og usa ka swerte nga ni sharer nato og 200 pesos load. So amo na siyang i-explain or amo na siyang i-share sa sunod nga episode. So mo na siyang comment down below, then i-share na para nasa tape load, ana, di ba? Kaya kung ga-Facebook mo na mo'y para more ko, load pang tanaw sa namo. Okay? So, Nganhin na lang gid ko ang programa karong buntaga. Daghan kayong salamat sa pag-imo kanamo kabahin sa inyong Saturday morning, and hopefully apil na mi sa inyong mga Saturday morning sugod karon. So hinaot na asal mi bag-ong nakabaluan sa inyong namadala ninyo kada adlaw. Og unsa man yung nahibaluan karon, hinaot, i-share na ninyo sa inyong kapamilya. Oh, number one, i-apply sa inyong self. Then, i-share sa inyong kauban sa panimalay. Ipaambit sad sa inyong mga kasilinganan o kahigala. Kay usbo nako ang kahimsog, dili magsugod sa hospital, magsugod kani sa panimalay. O kung ano naman may pangutana, mga sugyot o mga topic kung gusto ninyong atong hisgutan, nganhi, bita ko na may gusto namong i-share, gustong topic ninyo, or kung organization man mo about health and well-being, pwede sila mo contact na mo if ever na mo gusto i-share na mo nganhi sa Bante Radio. So message lang yun sa official Facebook page sa ato ang Bante Radio, or mahibo usab sa akong social media accounts. Pangitaa lang yun ninyo ang Tito Doc Save, mugawas na ko, or pangitaa akong full name na Xavier Gonzalez Solis, mugawas na ko, wala ingan hang doctor nga yellow o background ako na. Message lang kung usay gusto niyong hisgutan na mong anhi, kay amo ginasyag i amo as much as possible ato ng hisgutan nganhi. Huwag ayaw usap kalimti ang ato ang pa-challenge, kay syempre pasalamat kita sa Lacto Puffy o para na mo yung pang-load sa din taon. Uy. So, ako di ay si Dr. Xavier G. Solis, ang inyong Tito Doc Siv, kini ang kahimsog o katilingban diin panglawas atong hisgutan, kay ang himsog na lawas, pundasyon sa malambuong katilingban. Daghang salamat kay sa inyong pagpaminaw, hantod sa sunod nga Sabado na pod. Enjoy your weekend and bye-bye!
2: Lacto Puffy, Probiotic Food Supplement, isa lang.

0: Ang gal, Sir GP, mo na ikaraan nga tawag sa bail o apdo.
1: Mm.
0: Kaya nagto, ang apdo gitawag nga gal. Pero karon bail na ang tawag ni ini.
1: Mm.
0: Samtang ang apdo or ang bail, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
2: Correct.
0: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas.
2: Correct.
0: Nga naman, daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress, gikan sa pag-abusar sa pagkaon, mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile, ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX500 ug MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
3: Limpyo nga tay mag DTX500 kanunay.
2: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
2: Ay, kadagan.
0: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
2: Ay!
0: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
2: Mulagi.
3: GTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
3: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
0: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gitas sa mga tao na mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
2: Inom, Jod.
0: Kinahanglan nga kung sige kag kaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
2: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay ka dako hangtod mo dagan kini apan usahay kini pod mo porma og usara ka dako kayong bato.
0: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
2: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una na sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
0: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan.
2: Mapunggan.
0: Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga maporma, Sir GP. Naaman siguro kay savings na 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba kakag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
2: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
3: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. 2 ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Atay.

0: ang Alkaline ng Vitamin C
1: sa mga butika,
0: kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hisgutan na to karon, Dok Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuhang liog?
3: Ang goiter, Sir GP, mo na'y pagdako sa imu thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na og mudako na kayo.
2: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
3: Mm.
2: Smooth goiter o nodular goiter.
3: Mm.
2: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter